Ya kuri Carlos ya loye wena mixer no saseka ko haela eso hi hanya mkarini inwanyane le kahle kahle yi karhata ku ngopfu vanhu swi bamu swa lauleki nwana onwanyana una sona loya lava ku endla leso bia hi sona wena mixer no saseka eso va teka swi bamu va swi endla swi phalakatsa eso va swi fananisa na loko va committee reke range vanhu va masuku lawa wena mixer no saseka hi sona hi tsama ku hi kha hi twa ku vikiwa timakata ku baleseliwa siku na siku ku hala vo kapa hala ku yisiwile na masocha ku ma ya vona xiyimo lexiya ku xa lawuleka kambe leswi hlamarisaka u kuma ku ri swa ha humelela u kuma ku na ku dlayeteliwa ka vanhu hi swibalesa leswi nga tala tiko leri wena mixeriwa no saseka ya na n'wi vona na mabemuda laha u yimi ku lunga u lava ku tana risimu ra yena ku ni tshikeni ni ti twisa Okay, it's again in the twisa. It's a good twisa. Yeni Louis Kurukumba Mabemuda.

0: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifu uwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Antonio Marcos va ku Mayengani wena mixire umno saseka ikolokumba un'wanyani lava loko va performa live va rhandza ku mbala na leswi swa swimandlamandla swo basa lomu mavokweni ya vona ku hlayisa rihanyo ra vona ha swi tiva leswaku mavoko ma va ma khomakhoma swihi swo talatala kun'wana ma va ma kha ma khomana switsongwatsongwana eka hi lemukisiwa ku loko hi karhi hi nga mbalangi swimandlamandla leswi hi nga ti khomakhomi swikandza ngopfu wa swi vona leswo loko hi tshamini ivi hi teka maswandlala swa hina leswi hi vekela la marhameni ya hina hi khigetela xikandza ka vona veri swi bihe ngopfu loko kuma ku mandla ya wena mahlambiwangi hi nkarhi wolowo u kuma ka u khomakhome swin'wana swa ku talatala swo endleka u kuma ku na switsongwatsongwana swa ku tala swinene se swi sungula ku nghena hi la ka xikini xa wena laha xa laha xikandzeni se vera hi swipapalateni leswaku hi kuma ku hi khapa xikandza xa hina hi xi vekela ndzeni ka swandla swa hina hi ku ho wisa so hi tala ku swi endla loko hi karhele swa muxaka walowuya se va ra hi voneni ku a hi swi endleni kambe endzhaku ka loko hi va hi hlambile swandlala swa hina ma switsundzuka kusuka nkarhi luwa wa COVID-19 hi swi hi dyondzini ku tshama hi kha hi hlamba swandla leswi hi hlamba swandla loko hi lava ku kuma muchumu yo karhi hi hlamba swandla leswiwani se ya yeni mahlweni na loko COVID-19 leyiwani yi va yi nga ha twali hi xiyimo xa le henhla ngopfu a hi lo fambela makumu ni swi nga endleka u kuma ku ri yi va yi ri kona yo ka yi nga hlaseli ku fana na nkarhi lowuya yi nga tisa xiswona hi malembe lamaya yi nga sungula hi wona se ku ti-sanitizer sweswiya hi tolovelisi xiswona a hi yini mahlweni hi kha hi ti-sanitizer hi ndlela yaleyo hi ti hlayisa swinene ya na n'wi vona Zaida Hlongo kata Carlos Tongo na yena nga yimakulunga laha mi ta tsundzuka Zaida Hlongo ve a hundza misaveni hi lembe ra 2004 hi van'wani va nga endla

0: Ndini ka tisimu ta muxaka lowu kahle kahle ku hi nga vi na mona ku fika kwalano ka ku kuma ku munhu u tikarhatini a ku hlayisa swinene hi muholonyana ya lowutsongo a wu kuma loko se wena u ya sungula ku tirha u kuma ku se a wa ha n'wi voni no n'wi vona leswi u twa ingaku kahle kahle u ku hlupha ku ri ku ri na yena a pfa etela a nga dyangi ku lava ku tihluphekela wena wena mikiseri no saseka hi tala ngopfu ku swi vona kolomiya ka timhaka ta swa xikolo minkarhi yo tala a kuma vanhu va karhi va nghenisana swikolo ku nga swi nga khataleki ku wa rimbewu rima ra swi tala ku humelela ka vanhu va xisati sori n'wina swi talaku ku mi endla swona vanhu va xinuna mi kuma ku va ti karhatela n'wina va mi nghenisa swikolo va mi yisa na lomu ya tiyunivhesiti loko se mi hetile mi ri na ti-qualification ta n'wina ya luya wa nuna a nga fikangi helo muku hoyo wa wu type ya mina wena hayi kona i mona ngopfu swa muxaka lowuya hi nga swi yendleni patrao patrao MC Roger DJ Kwamza ka ha ri mina kwala ka nongonoko marabenta ntsena
1: no faça confusão e abro por

tla sengwe la se baka re fela ga ikhona bana e tla sengwe le sonolo ona e mona tla ga hloko le go ikongo tsaka ka tla nna ka sa mo sekiro a double 875 la ga mme se kupela ka tla ora ntlhano a bethe ya bana ka sekira na botla a double play ya matima sene go Africa tsonga nge ngena yo ha tla go bona go phetsa ka bisho sona mme ke ka tla se mo je swa ka tla ka manira Dr. Sandleng Chabalala ba go manjia njia Rabukasimono hungu kiwa waso sabusiwana ke ambone ni shikana mwishi nga mtudza busiwana na fukile baka manjia njia la papangu bakongwane fukile baka mkomeni la papangu la baka jenje ke fukile baka hanyane fukile baka dumagudu la papangu bakongwane mbere kule baka munyu la papangu bakongwane shimu erili shem la papangu la fukile kokon Alex Harare

0: Vámonos a Tartag.
1: Xoka xa muhaxi wa mina ni dya swivongu swa nana ni ri kwala ka xikokwana mama Albi inkomu.
0: A mwana nkhwesa lowu yo
2: ka ku se toloverile wanuna background ya le lexi endlaka swona lexi va ta xi kuma xi tshame hi minenge yinharhu
0: a kwila
2: xikolokolo lexi ni nga tlela ka xona swoyini kunene swoyini ka mhani ayi leswi ni swi endlaku xihundla ni loko swi endleriwa video yima ni ku byela ku
0: ayi
2: a khona ka swoyini kunene o vula ku trenda nyana na i dye yini mara xihundla
0: a mari ni tshama ni dya swo bava ma swi tiva ni tshama ni dya na swo bava a ni dyi na muneti ni dya leswi baveke
2: na mina ni lava ngo swo bava maviriviri vaku va ri va tate munhu ku ta n'wi hetisa ku ka yini
0: a redzi
2: va tate munhu xihundla
0: va tate munhu a swi endli swona mari
2: a swoyini kunene ku ku yingisele lava ngo leswo swo swo bava leswi na maviriviri
0: a ni mitwile swo xala ta hi fambile
2: ni tali wena xihundla
0: ni lowa ntlhalo u nga tali mina hayi khavi na
2: swo yini kunene ka u la South Africa wa ta ni holela mukhuhlwani leswi ndlaku swona ni ndlaku ni swi tiku ni nga swi vekisa ku yini
0: humani mukhuhlu vuyani mukhuhlu
2: ni vuye kuvuka nita tola ni nga swi koti na ku vulavula kwa nita musiku ni njhani
0: a hi fambele kona kokwana
2: a mi ndlaku ni dya maviriviri loko we dya swo bava ni ta na maviriviri
0: aye
2: thank you
3: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringeti tahle i vurhongo a byi ni vutini a ni dyangi swihungu swo nona mara ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzela
0: a hi pfuxi a byi zangi byi mi vutlangi wa vurhongo ni vula ku phaphama ni kahlekahle mi yingisela ku kahlekahle laka wu ri ya ku sungula hi endla yini sweswi mandango vulavula mani rikhotso amoni ni phetsa lo rixile
4: mapeto tanile mavundza hi nina la kambe nga eka mahaxi
0: ye bra petson mi kumile mi ku yini tolo
4: hi swona bapa
0: khesa swilele ngopfu la ka mafusa khaya la
4: mihlayiseka bapa
0: dankomu

0: Gbesolo.
1: Ndzilo antswana mina ni ri kwala kaya babangu i Alexandra Maluleke.
0: Khensa swinene ngopfu madala wa mina hlayisekana mi ni xewa yitala vaka munyu kwalano.
1: Dyangi.
0: Yi ri ami nkosini ke. A ya ku na mhaka yin'wana mi talaka ku ta yindla loko hi ri minkosini. A na mi yindlela ngopfu hina. Mi ri timhinsi kumbexana hina majamela. Wa twa ku ha a hi fambeni va ta sava saletela. Mata siku rin'wana mi ta kuma mufi wa ku wa nga saletiwa. Mufi mi ta n'wi kuma hi nga n'wi saletelangi siku rin'wana. Leswo ma a hi fambeni mi jela ku ya dyale. Hi laha hi sala hi fukuza mi ku hayi va ta sava saletela majamela. Timhinsi ta ta sati swivona. Mi ri siku rin'wana mi ta kuma mufi a same rivaleni. Loko mi kuma famba hi yimisa sweswo hi ku ta sala hi saletela. A ni ta ka nkarhi hi fika. Hi ta twa hi nduma va ku mufi a nga saletela. Wa mi hi siyaka. A wu fi moya walowo phansi. Malungu Betsa lowu.
2: I
0: pfukile minjhani?
2: Na hina hi tiswivungu swo nona ka ha mativa hi dya khekhe ra malume masenyani maphesi na n'wana wa vona wihi kwala ka mapuvi kwala
0: la ka mapuve la
2: a ka mapuve la mani ma hurihi mina la ka mapuve a hi swa swi poseta a yi ri nga na ngomu bya muhlayisa

0: Pes.
1: Kurula.
0: Akudaleni.
1: Ngokwani ngokwenza kaSikundu ayifashana.
0: Kase shilene ngo Popeye.
1: Thank you.
0: Ana nkazi zwana nga utsiela. Wanja swungu zwana. Na kwale ku pfusheni le. Akona langa ta ku yanga pfushangi. Mwana ngibheza lo. Baba.
2: Ndiri njani ku pfuka?
0: Efukile mfukile.
2: Hayi na hla ithetile mo.
0: Nemi cancela baba wa mina.
2: Eka dya swungu swona ne ri kwala ka xikumba xa dzovo.
0: Ina.
2: Ja ramhlengwe Thomas Chau kwala ka xikumba kuna unwana.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: Hello.
3: Lanzo.
0: Niri mufimi ta kuma nga seletelo wa nsuku rinwana nwe. Hai, ika iku sei hlele ngo pfala kaya la, hita pfa iranga, majamani mata sama hisa ntiri wa wena. Vaman.
3: Mi fanele mi endla leswi mi nga byeriwa swona ka mulandzi.
0: Ni ri mi ta n'wi kuma yo ndlangandla siku rin'wani.
3: A nga seleteliwangi.
0: Hi n'wina.
3: Mara n'wina mi vuyini na n'wina mi ta vuya mi ta dya vuswa mi nga seletelangi.
0: Mi nga seletelangi wa mi hi siya hi ta nkosini hinkwerhu ni.
3: Swi ri ku fanele ku hlayisiwa nkarhi hi yimelana.
0: Inaka.
3: Hayi dya swihungu swa nana hi ri kwala ka miningini sa block 3 i mali dzima joko.
0: Khesa swinene.
3: Thank you.
0: I sweswo hindza hi laha.
4: Na, wapakanyisa nkumba. Mishu, zene kanjisa refem. Rito.

0: Fightcare. Mina tengo pila ka tawara mona Africa Tsonga e ka biso sikona na botla. Loko no kumana ku best second hour wa ri pusha ka na bana kana para 060 at 875942. O stuba ka hle mantate ku balavula. Am tati nchumo nje. Loko no ku wa wena tani mingseri.
1: Ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Mana tintombi ntsena ka bode. Mana xihlovo le a France. Mani Basani n'wana Maniphosa le ka Ngove. Vanhu lava pfuxa ri chat mati swa TikTok block 24 swana ntshava n'wina. Nkomu.
0: Mani Ngwezi Suzana Manaro.
2: Ya mani va tsudza vanharhu. Kokwani Ngwevezi ka xikundu ka xifaxana a va pfuki. Bo Thomas Chauke ka xikhumba a va pfuki. Netsela bo Foster Stole ka Ntindani a va pfuxa va makota ka mukhomi taki.
3: Hamza ni kombela ku va pfuxa. A ku pfuki mulungwana ni vula Anazitho va le TF tanani ni le B9 le ku swekeni ka tihove la ka Khalanga. Ri xile phela. Ivi ku pfuka xikwembu a xi dzaha hi mbangi hulela ta micindzo ti wucata. Pukane ivi ku pfuka kokwani Mahori ku halaya ka mapuve ehansi ka sports center. Pukane le ku teni mi ta hi kombela mi nga na birthday mi pfuxa hi kokwani Gaveni kwala ka makoxa milandzu wa mina ta nkopa ya
0: ni mipesi pfuxani vanharhu
4: a va pfuki xivara tala xaka W mangaji laya ka gongongo loko ri xile ka vona va pfuka bakani ya file ya xibayimele kwala kwalaya ka gongongo na vona loko ri xile ka vona va pfuka finial sisitolo kona kwalaya ka gongongo na vona loko ri xile ka vona a va pfuxa papa remoti ya mablog na ndzika mijatini ka loko muchilo bomba meti va landza
5: xara lambya mone va teka a ku pfukiwa sikhetho wa xiporo ematimbi lava lava ni swekelaka va pfuki ku ya pfuka Manrose Hobyana a va pfuki ku ya pfuka Mr. Mzamani Khosa a Jilongo a va pfuki hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga M2 wa ka Ndhambi la gogowangu wala xivulana la kona gugura mali loko no kota nsokasoka ndzi ri nechela lwandle tanga jahana milandzu wa taze hamba na sikisi nangwini
0: mani n'wi pesi pfuxani vanharhu
6: a ku pfuki marodozani ka kuzani pfuka nseko wa masasani la 48 ta wu kombela ku hetisela hi n'wamakhesi la ri singa vhiw a va ri ni nkucano wu loko tipi tshika sala titenka tata omama
7: rixini jara valambya ni kombela ku va teka vanharhu ne wena loko laha xivulani laha ku na Anti Ndhambi ri kaka ro bava laha hansi ka gwangwangwa a va pfuki loko laya ka thomo laha ku na kokwani Dala va nga lavana vona a va pfuki ta hetelela hi mani na hi mana Anakanya hi mana Mamaza kokwani Tsumi laha 14A na vona a va pfuki vanhu lava hinkwavo ne va pfuxiwa hi ribolo yo kusuka kwala a xivulani emugangeni wa Ndhavezi ta Dumazi danku
0: mani n'wi pesi pfuxana vanharhu rixile hallo
8: sakonyuli a pfuke a ri leyi a xivulani leyi ku va na kokwani Makapfuli leyi ka xikokwani na vona a va pfuki ni hetisela hi boti hi ribaloyi la a xivulani la va pfuxiwa hi kokwani Dala va nga lava la ka thomo la jara va lambya
9: Rixile DJ valandza ni kombela ku va dzudza ni va peta ka lexa bush ka lexi ta sungula hi Thavelia kumbe kusukela kweli ka mapapila pfukani ni nghena la ka mchipisi lani ku na mhani jajani pfukani ni ta hetelela hi rigene nhlungwani kwala ka mchipisi swivara xa mina lexi vanhu lava a va dzudziwa hi swona mutlhatsena a ri kwala ka municipality ni ku danko DJ
0: mani n'wi pesi pfuxani vanharhu
10: a wu pfuki manze belevhele laha ka Ngove ku pfuka sesithaveleya kumbe laha ka mapapini ku pfuka bodi xemba vaxezi laha ka mavala na pfuxa hi loko va tlulobozomembetela la yini
11: ni jara valandzwa ni kombela ku pfuxa kokwani Makapuli ka xikukwani ni pfuxa laha ki given mxengu ka Nhombelani ni ta hetelela hi Colin Xuma ka Mdavula vanhu vinkwavo pfuxiwa hi mhanjosi na hlun'wana ka xihosa na mugangeni wa wisani danki jara valandzwa
0: pfuxani vanharhu rexile
9: ni kombela ku pfuxa tatana Phineas Sithole aka gongonga a va pfuki ni pfuxa mhani Jajani le ka muchipisi leyi mhana mina pfukani na n'winavo laha babangu laha ku na boti Alex Harari n'wina bava pfukani na n'wina ni pfuxa hi mfanako xa ka maprofeta n'wina bava
12: inkomo jaha ra valandzwa a va pfuki mani sesi wa mina mani i n'warivisi i n'wabarule mani makhuvele i nkatasi va ra rich makhuvele laha ka ndhambi pfukani sesi wa mina mana mina mani kayla va le ka mapayini pfukani mana mina ni mi rhandza njhani heyi sesi rule rulani chavalala laha ka mapuve pfukani lava hinkwavo va pfuxa papa muhlori sizeka Richard Rikhotso ni kwala robeni ka xoko esevendelani inkomo jaha ra valandzwa
0: mani ngi bezi Suzana vanharhu
13: pfuxa mundhala wa mina lowukulu ni nga nyikiwa hi xikwembu ni nga masilo mugodi wa xitirhisa mavalani kulumuku ku na papa Xungwani makhelani va thazela ka nhombelana vona a va bulumuku va pfula biya vanwa kulumuku maxeta laka mudhawula a machela a tihumeteni na vona laha kulumuku va bulumuka yi gumbagumba ni dyiwa tiphilisi swi kha yi xihosani ku nandziya tiphilisi ni tumbuluku tlangi mali
14: Rixile valandzwa kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na papa Alex Harari le a babangu le ku na bo Thomas i jaha ra mihlengo le aka xikhumba xa dzovo le ku na mana xihluke sister Nkomaleke ka Ngobe Jamela 2 vanhu lava pfuxileke Ngobe na vuyehle danke mulandzwa
0: mani ngiphesa hallo
8: a va pfuki rulani chavalala ka ta mfana wa goxa laya ka mapuve laya va pfuka sesi wa zeta ma hlangana ko hleka timbilu ti nga hlangana section f
0: ebulumuku
8: va pfuka emamakhesi laha risinga vhiyo laya hinkwavo va pfuxiwa hi nandzu munhu beni ku nyika kaya block 3 ka minigiresi kari ku kahleka
15: avuxeni byala varandzwa mpfukani na hambo hi va pfuxa pfuka tlha kuri kwaloko teka vanharhu ni ta pfuxa vuxokoxoko swee kusuka Azimu Makari a va pfuki kasi ku na Musa Makhuvele kusuka ka xikukwana Eco Park a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhani Dlavula ku tsaka kusuka ka Sikhwinyani a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlha hlamusa mavoko hikokwana swa boha kusuka ka makoxani khani lowu pfapfa henhla ka Madavulo Mbuyi a mina ve ri na khatsa
0: mwana ngibeza sebhulumuku
16: mami geli makhevuya ka masandlani a va pfuki
0: ebhulumuku
16: mami lidiya mahlawuna ka swiandani na vona va pfuki
0: ebhulumuku
16: mamani nihlanga mani a niki nhlanga a va pfuki na vona
0: a sebhulumuku
16: mani n'wani ku naka nhlani ki hlayisekani malumeni
0: tanko
17: njhani vaxumi va lulandzwa ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa tiselani love more Rikhotso kusuka le ka xihoko a va pfuki ni pfuxa Nyiko Hlongwane kusuka laha section f mitirho le vuxakeni lava a va pfuki ni pfuxa na hanla hi zwaka makhekhe kusuka le ka Ngovo na vona a va pfuki lavi lava pambulana ku va pfuxa i wisani jema ka kusuka la ka ndhava mugangeni wa ka Broman FC a hi yeni landzwa
0: Ekhomrad mina zimisa lo kuphela kahle awara ya muna. Pusha kahle vanharhu ka nambara 060 875 942. Pusha awara ya muna ku ya fikela ka fitness kuphela kahle awara ntlhanu. Khensa swinene wa ku pfuka ku nje. Nakanakana kumani ku pfesi lijara valantshwa he. 060 875 942. Ase bulumi ku pfuxa ni vanharhu.
8: Ku ri mhana mina ku va n'wata ku tima swilo. Ku ka maswaswa hinkwayo. Mhana mina va vile South Africa kwalaya ka manghena. Ni kota ku tisela hi ongoveja ka xikudani xipaxani. I maswaswa.
18: Mlamza akupfuki papa xiluvana bafana la block 20 ya ka Sikhwinyani la ku ya ku ya pfuka ba xoko xoko suya la siku mekara la ya ku ya pfuka ba na ndumuni Ben Queen ka la block 3 aka minginisi hinkwavo a va ri na kala xaka EW Manganyi mensa makati ku ri la ka gongo ni kesile mlamza ne bobo
19: wow Mwashi Monte Gavanaru. Sizeka Richard Rikotso. Arubeni Kashuoko. Pukani. Niku Alex Harare Maluleke. Nanguna Pukani. Laba Bangola. Ni tutuma ni ya le basana kantaniki. Ni teka mwingu wa mani. Ana mwila la basana kantaniki.
20: Aye, Jaraval and one come like Fisherman and Laval and Delago. The limb can walk and Savannah and Gonatana Sadambuki, Ava Puki and Tirocomagara Sadana and Java Puki, near Legamapuve. Legamapuve Kuna, Budmur's Guyum Fanoa Gosha, Ava Pugman above. Now, Guaragamapuve Kuna Bill Oshash in Binyan, Block 18 Akukata, Slogel Shayen. I want to push my mom in Kumu, Mlanda, and Zumba until 6 o'clock.
0: When I'm going to say, Pulumugo,
21: the king of my dad, Jan Derek Swambu, and that the Pusaman, I can sang our pook, the Pusaman, and people got from our pook, that are like come by Zion, but I'm going to come across because
0: anybody, Matthew, is a donkey. Mirror one,
21: One and a big good best farm of Botloco, Savoquala, Mangala, Adinari, Murama Satimali, Malia Santa Snyama Boti.
0: I love a mouse to honor it.
22: The Pisham Fundi, Vele Vele, Kangove, Budi Chavalala, Tivatawe, Nakangove, Manvash Tisha GC, Arakangove, Rapusha, Manakavi, Sakangove, and Kong.
23: I'm not going to be able to do it. Ebe ni kumanar basile, resima na shulan, kama puwe puka na wina. Ebe ni atela, sese rin leka mkura swasonke. Vanla mkwa buka vona, ama fushu wa idluruma leke, narilaka kakala danki.
0: Mwani mpeza se pulumugu?
24: Pulumugu, emani uluka mningi ni, anamkama andangeli zesot, ningaisha imalindi, kipusha amali, kima job.
25: I was a little bit of a
26: DJ Mlamza, ita kumbela kula pusha mana kavisa leka ngove, niki unia pusha sisi dlormalu leka kakala, mani aniki mitlanga, le ka siyanda ndi va pfuxiwa hi mani loko a nga ri yena vhele vhele ni ri kula ka nghove laha.
0: Morning Prince ase pulumuku
21: ka ri mapeto ta le ma vuta ka le ka ndeme kona kombela ku haxa moyeni mahaxi.
0: Okay.
21: Ni ta pfuxa mani lerisa Asad Mangani la ka gongongo. Ni pfuxa mani wa Mashava Grace Mashava Mashali laya a tshama laya ta vekisani ka aka maswanga ni ta pfuxa kokwani wa Samuel Maria Maswangani. Bye-bye.
0: Thank you, Mkaya.
1: I come on to push a shock or so where information will a soup maker. I put people in Massayan. Massayan. Le a mawa. Then I put on a yinny in Massayan. I push an abutto in a. Papa remoto no one our food ni hedela ko ntana wa ngala ba kula ba thoma ho kwala ho ne sipudo ho sha parza mbola pungsa ditinyo
0: amone ngbetsa se phulumuku
24: sa kutsha mhalisi ya re makuyela mawo block 9 ebe ni kutsha in juda mjuda la dia ni reporte ke se alone Ibeni pusha bomba mzayoni maluleke, leka mbini yisli. Nikuwa wana kukwa nmanji, kwa kamkuni. Ae, kukuma nini, ya ngai wongu.
2: Efule le nribante, nana ila kungenu, mwe wadzuza. Aku ikuya fuka masichirizi ampego, fuka ni mamachirizi. Sislori maluleke kakakala, na wuna fuka ani. Kuna papa Gezani class maluleke a 14 na nwana pfukani vanla vhenkwa pfushwa hi mana xihloko ku skala tikwena le kole e France mo pfala ri vhanti huma hi ku gandla
0: amana ngbezo se phulu bukhu
24: amu poke ke momondi ya dikele re sa ko kona te tshinya la tshilongo papoka ko kona wa Dakar la giana tii Vapoka le di kumtsana ne la tshini na va pusha ma tsanya runs mal le ka ma bloko na ni se tsini lwanzo
3: eh ni pusha pusha chaki ah ga gaura ni pusha ba ni ndi mu ndi ni ku ni kira ka kahle kahle eh ti sela eh man nan ta li khotan ama twa li ka ngona man ama twa la ka radio ni so yi ria no ria u sa ma na o ta ma ku vas ka sport set enko
0: maning betsa se bulu muku
24: a ku puti so ta na ni ka cha na u ri di di la ka mengi ne u puka e ro di ni u ku la ka ndindana ni te te ni no trik ma le ka la ka mphambo Nkwawa wa pusha hi Alexander Maluleke ni tsama babangu
0: Enkomo la babangu ba kongwani
24: Bande mashwa mina

0: mani gwezo se bulumugu
1: hambe sritani hiloi mayimela waka mahatlani waku teka nsateka matusi la olofa na karnangwona esta waka dobe kumeka lama nyunya kusuana miti yaka mtaka ni tanta etela la eso finkune kumeka angwanyami na shkulu kabungeni hijara joni tanke bijit
0: Famsa so mixo so fa fa ka bisho so na mhlaba ku mbiro tsimela tsipila ka hlawa ra ya mona loko ra ku mani bes u sha ka hlawa na ra kana para 060875 and then 42 e ka bisho so sukuna na mohla ka ndzi ya lamena na wena ne the late Philip like a tuba remember me Africa Zone via ka 060875942

0: ngiphethe wena ale kuno akufuka nje ale kuno akuyijoyina ushaka laba nara ka 060 0875942 yes ngubhasini man impela ngashimumu ha hey kuyonge iwona munhu la fosterini mwana ngata nichavisa loko vanga ni timo yeni ni gave nguwine kuna vanhu hi nghena luwine
1: kombe ku wapfuxa valandza la ka makoxa la ku na kokwana swo boha a va pfupi ku na mhani makhuvela ka ndhambi na vona va pfupi ku na papa majoko laka xikokwana na vona va pfupi vanhu lava va pfuxa hi musa makhuvela swi va xikokwana gopaki muti ya mona leyo danke vanhu
0: a mana ngiphezi phula muku
2: ahekiniwavona ntlhani pfuxa mhani anakanya ni pfuxa kala 14 ni pfuxa sesalati kala ka makoxo ni pfuxa mhani agent a hlangana ni RBT va pfuxa hi mhani Cheli kuna va le ka nkoma 22
3: emlambe wa ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki kokwana wa xingwavila ka xihosana ku pfuka mhani wa ximbitana ka nhlaneke ku pfuka mhani mahoki ka mapuve va pfuxa wa mhani ka zi nga vhumani ka Jim Nkomo
4: ahe ni ta pfuxa mhani wa Zitha va hlangana ku hlayeka le xitarateni xa Marula Drive a va pfuki mhani ta pfuxa mama Albi le ka xikokwani pfukani ku na masemananele ku le ka xikokwani pfukani na n'wina va pfuxa hi kokwagwe vanhu kwala ka Thomo Bayi
0: a hi mani ngiphezi bhulumuku
5: mo va bhulumuxa valandza
0: bhulumuxana
5: mo hi va sungurisa mo hi sungula hi mudiwa wangu ku le ka makoxa ezi sivela ra bhulumuki ni landa brenda mirimi kwale ka rivala ka patra gravel ra havawani ku a va pfuki va ya kwale leswi ri lweyi ni hetisela hi nkata swi le vhani tlhandla nkata muwanati loko hayi ni mitwe kahle a hi holy voice mi dya mafura mahoxi ma ta hola hinkwavo va bumuxa bot masiyandla ka majosi ka gondzo ra R578 va landza
6: makaya ku na bari vombo a va pfuki ivi ni ya ni ya pfuxa maseve la ka gym la mr clean self pfukani ya ni ya hetisela hi ku pfuxa holy rose na vhumani ka gym ni pfuxi mhani ri vomba n'wini wa vona ni nga rasbeg dank
7: ri xile na vaxumi ra dya vupfuki vanhu lava landzelaka a ku pfuki ba tiva ta wena leyi a ganjanani ka khani pfukani ka kani mbona ku yini yini kwala mutini wa n'wina ku pfuka malume tshika swihanyanganya pfukani malume ni hetelela hi malume xibudungwa le a Bong City leyi pfukani ka malume kani mbona ku yini yini kwala ka bon'wani vanhu lava nkwa va pfuxa vanhu va masilo Virgin Ndlovu ka mopo va chamandu dai
0: hayi mona ngiphesa sephulumuku
8: wavanhu va mukhedela ka mapfuela a va pfuki mani ma undala ka ngovela a va pfuki kokwana wa amu kwala ka ngovela a va pfuki a va ri mabakani ya swina swinamela kusuka kwala ka tiko ra ka dongongo mi nga byeri munhu muhaxwana
0: alrighty khume munhu va tawa tmina sevingisele tikolo taka ku ya le ka waraya manna awara ya ntlhanu Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha hi kandziya lan Baba vamperintsena man flow kasi vengela la yini

0: ni vula ku mara vhele miri vambirhi ntsena mara na ho a mi fani na hina hi nga vanharhu miri vambirhi hina hi vanharhu ntsena ko va tintombi timbirhi na mina ni nga jaha ni nga makotsani njhe mi yingiseri mi vangela na yini mani flo ho va vambirhi ntsena
1: rixile ni kha ni ku ni pfuxa kokwani gaveni la ka makoxa pfukani ni pfuxa Makhixa Mbetsa lowa xigubu khochi ya vana va hina la ka xikokwani stadium pfukani na n'wina na hetelela hi mani loko u nga ri hanhu wa mina kokwani wa ku hlula kwala gn section a va pfuxa hi mama Albi la ka xikokwani inkomu
0: mani ngibhedza sebhulumiku
2: a ku pfuki boti masenyani Ronald Maluleke le mawu ivi ku pfuka Mandri Khotsa le njhakanjhaka Mandela ivi ku pfuka swa namuntlha ntsena kwale ya miningimeni vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi makhela wa mayini kwale kha Muchipisi kwale Manjanjani lava hlayisekani valambi
3: kurhula ku ve na n'wina jaha ra valandza kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni va pfuxaku ka nkata malume Monika ngwa va nyamazi va ri vengwa na vanhu va kanjhakanjhaka Mandela village pfukani nkata malume namuxo Rukotso a ri xilungwini hi ntirho a kaya ku ri kanjhakanjhaka Mandela a pfuki na yena n'wana malume Monika esquizo wa mina mhandzekisa le ka bungeni le pfukani ka xitrata xa majaha ntsena pfukani la mutini wa ka matevula mpfuxi wa mbuti ya tshava hlangana ni tawu njhebe mina loyi la kusuhani na xikolo xa vutivi xingologe tara va landza eka van'wana
0: hayi mani mphezo sebhulumuku
4: mani nhlekani va manyonyo kusuka laha zone 4 a ka phaphazela na mhana mikateko kusuka laha ka yi tlhelana ehansi ka bhawu ku na n'wamavona nomsa kusuka laha tikweni ra ka siyandhani a va ri na ngoma ku pfuma ti-gift jokuba hi kusuka laha tikweni ra ka mswani ri tambuka masiya yi govile yi bovela rena ni ku hi te tin'wana ba
5: ahe muhaxi ni kombela ku va teka vanharhu ana bebeza mase wa vanhu va hosi mananakanya tibananile fukin a na mani xalati makoxa ni hetelela hi Sarfina wa mhlawinci jajikanya ndza tonyi hi mina
0: 060 8875 942 mani ngibeza sebhulumuku
6: kimtanga ka tiyangani sukani ibi ocean kama kube sukani nka etelela hi kokwana wa xingwavila a ka xihotshwani i malidi ya matlhawule ka tiyangani tiyalevuwa

0: Priscilla Jara Valanza, ni kombela ku pfuxa Queen of Limpopo ka huma Ngombe Kraal, ni pfuxa mandla wa ku tsaka ka Sikhunyana, ni hetelela hi Vongani Makesh papa lonene na una aka xikokwana va naveleriwa hi thavheli ya kumbeleriwa ka Mpapila. Thank you Mlantswa.
1: Avuxeni Mlantswa moya wa pfuxa. Mukokwani Burisa ka Mapayeni Pfukani. Mukokwani Kheyila Pfukani. Ni tlhela ku mani Elisa N'wankuna kwala ka Nhlaneki kwala muganga wa Kampenisi Pfukani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxi mani Maria va ka hayi sweswo. Kwala ka Nhlaneki laha muganga wa ka N'wahisinga tlhela ka pavement hinkwawo.
2: Mlantswa ni kombela ku va pfuxa. Ku na mhani Anakanya laha 14A. Ku na mhani Grace laha kwa Ngove laya. Ku na ntanga ya mina xa laha Xihlungwana. I mhani Muluva la kampa mujahe ra Mlantswa.
3: Bolomoko.
4: Jahe ra Mlantswa ni ri niteka ri vanharhu.
3: Okay.
4: Laha ka Xikukwana mugangeni wa Mpfindlani ku na Both Frank Ngunyovi. A va Fukrexini na Boti David Chavalala kwala mugangeni wa Mpfindlani. A va Fukrexini ni ta hetelela hi mhani wa Swihlangi Grace Mathebula i N'wamagulasava. A va Fuki na vona Rixini va vona swa muti. Vanhu lava va pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka Xikukwana mugangeni wa Mpfindlani. A hetelela Mashakame.
5: Mlantswa ni kombela ku va pfuxa. Wo sungula ni ri mhani Khumalo na tshemba ku mi ri tseme kahle khekhe kwala ka homu mana mina. Ni tsutsuma ni ya kwini? Ni tsutsuma laha ka Hosi Ngove wa Mitlhanu ku na mhani laha hi zavaka makhekhe ni ku pfukani mhani. I va ni vuya ni ya laha ka mavalani ku na Boti Masilo i munhu wo ni rhandza nga ni tivi loyiwani. Boti Masilo ma nga ringesa ku pfuka kwalano. Vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa mani ta yini laha khonini laha nyameni laha mintongeni laha ndlopfini laha ka Dzinge Square. Papapu
3: kamamaka hayi bona ku phetsa se Bulumuku
6: n'wananga. Woni ya laha ka Ngove laniwani swiswala yoni buti Derek Pfukani kwala ka Ngove ivi ni ku hume mpfiki masewa wa mina Pfukani ni ku mandla yini masewa wa mina Pfukani a va ri na kokwana wa bebeji mani Khumalo la ka n'wipfutini yi dake n'wananga ni teni dakisa bizi leyi va nga ni navelela

0: rixile jara valandza, ni kombela ku va pfuxa, ni kombela ku pfuxa kokwani Dali wa nga lava ka Thomo, kokwani Gaveni ka Makoxa, kokwani Swa Boha ka Makoxa, a va pfuxiwa hi mhani a ri basile risima na hlulani lava kokwa ku vonakala ni ri kwala ka mapuvi mina nkomu.
1: Se bulu mkuu, hello.
2: Ava foki mana anakanya kokwani wa Ntsumi ni tibananeni. Ava foki ezezeyeni Ndlovukazi. Ni suka ni aka mapapila ni ya ku thazeliya kumbe kuka na wena. Vanhu lava a va pfuxiwa hi mhana mikateko kwala ka swikhelani kwala a swikapa wa brani.
1: Right. Ni beleni mavoko mina. Ni be minkandziyiso hinkwayo na ri na nkandziyiso. Ya salala ntsena lava nga tsala ku nayele ka WhatsApp le. Wava ka. A yi misi voko loko ta ku wambe nkandziyiso ha and wu rhumelile.
3: Wava.
1: Khoma ni swimithinani mithinani mi twa ku. I mani a nga ta ku hehi. Timelamela ta mina. Ni byeleni. I put out to be like to me, so I'm feeling as our untied. 0600875942. Hello,
4: Sawubona Wendula.
1: Aye,
4: I'm going to go to
1: Ni pfukile minjani?
4: Ni kombela ku va pfuxa munghana wa mina.
1: Pfuxani vanharhu.
4: Vona sungula munghana wa mina lonkulu. Ni nga nika hi xikwembu eba gumba gumba Elias Novela pfukani baba kwala ka xihosana.
1: Mhm.
4: Ivi ni ta ku na mhani van'wani va rhandza ku tlula na mpimo leki ni nga va tivi mara siku ni nga ta va vona moya muta wa hei i manda heni laha Goneni laha Ndlopfini laha Nyameni laha Mintongeni laha ka Dzingi Skwela ya pfukani mhana mina. Wone hetelela hi mani wa tiva wena ngoveni wone hetelela hi mani na wone hetelela hi makheloni wa tavhene laha ka xihosana laha pfukani baba vanhu lava hinkwavo ka vona ngoveni a va pfuxa n'wina u boti wa Bixindlovu a nga masilo a ri laka mavala hlayiseka munghana wa mina
1: inkomu hi khensa swinene ngopfu Afrika-Dzonga eka mixo wa siku ra namuntlha. Hi kona mana. Alright, ka vixero vi rocks aseka ka vixero sikona la muntla. Eh famisa sweso vhele. Eh yana ni mahlweni ngwe misa sandand voice note sandand mikandziso ya nwena. Ndavi ya kahle andaka risimu la ka number 0600875914. Bamfanga nyisa ku tekela ka Facebook ni ku chikumeta ka radio ni ku tekela ka WhatsApp. Ba ko vanwa vanga tsala swinene. Mara vanga tsala le ka WhatsApp vanga tsala ku nene ba ntsongo swinene ko vula. Ah in 2 minutes ndi vanhu va hlanganisini Africa Dzonga le. Kwa ngilazi, na kusaka maprofita baka gaza ifambe, na vuhu ya na mfanganyisi.

0: Ebolomugu. Ebolomugu.
1: Valentin.
0: Aye, pusha nabana.
1: Nikombela kupusha marmari ya masonga kama songani. Nikupusha ichiki diyo kupa kama swani. Ndapusha manese. Ada zingizi. Kwa wao aba pushwa ikenti makubele kuswa kashikama. Kama mwash.
2: Bonjour Melamja, ngombela kupusha velia kumbi la kama papila, pavelia kumbi la kama papila, DJ Leris la Chilong, ndlovukazi la 14 la zozweni la, abarana solanga mabasa usuvela ka bote, la isakane Melamja.
0: Aitsuma kahle ntawu leti ka Facebook. Abjom papa wingsela nako. Ora ndike ndikuma mingsela usukula loko ikhala ngusa sadlela na ka Facebook vakwa na murofana ku kwana makapula vakho. Khuya mora jara balantswa ri pusha bana balantswa la khamkela xinangana agandana ka khaka ka mabambe. Thandi Betty, malekela ka mlamula la Colin Shuma ka ndambi ya ka mdabula ne. Okay, pepe ka bana balantswa la ka kwa nshai shai ka mabalane ba pfushana ku nabeleriwa. Ekupani makapula ka xikokwane.

Thursday eka mpimanyeto swin'wana ka mapfuve na loko na ka nkurhu a zamani ivi loko na ta tala masinyani masinyani mathosi na ka mapfuve na a va kuli na vona i mfanele wa kona ka mapfuve tanku.

0: Body Frederick Mathebula ka makosho B9 Kulani Mburiyantshava. Malume Masenyane Mathosi na sesiwini Mathosi ka Mapuve abakuli na vona na kokwanxayi hambi hi le ka thomo leswi yana kha le rivele hepi vanhu lava hinkwayo na mhani Khumalo ka homu mbyara va landzwa tola ku ri happy birthday ya vona mpundzu nga ku a ni twangi tihlayiwa ti-happy birthday a ni nga ri kona dyambu hinkwaru hepi ka mhana yena hepi le ka homu le kulani ka mhani Khumalo ka kulani mi hi kulela mi kurisa muti wa ka Khumalo na tiku ra ka homu na GCR hinkwayo byara va landzwa a va ri na mburi ya ntshava hepi hepi
1: ni ku hepi hepi birthday aka Nsovo Mavundla ni ku hepi birthday ka kokwani Masenyane ka Mapuve ni ku hepi birthday ka kokwani Xayi ka Mavalani mina velerwa hi mhani Mareva ka N'wadekeni va ri
2: makeke makeke makeke makeke makeke makeke una munhu kwala makeke number 0608875942 makeke makeke makeke
3: makeke makeke ka wini Mathosi na Malume Masenyane ka Mapuve ni le ka Malume Frederick ka Makoxa ni le ka Pimenyana the Hlungwani ka Nkurhi Zamani ni le ka Vutivi Mabasa ka Siyandani ni le ka hinkwavo la beda ya vona vendlovu ka Tulepozimekrala yeni

0: Makeke.
1: Makeke ka kokwane Shine ka Mabalana. Nele ka kokwane Masenyane ka Mathosi ka Mapofu. Nele ka mana Masana le ka Makosha. Nele ka Sobo. Mabunda.

0: Aya yeshunda bona ku happy happy birthday ka vutivi mavasa laya ka siyandani laya lowa n'wana Lucky Mdala n'wanuna wo tikota kwalaya ka siyandani va Lucky Mdalo hi le kuteni hi ta mama kokwala ka siyandani hlayisani vutivi ivi ni ku happy happy happy birthday aka braya mina i Frederick Mathevula kona la ka makoxo la B9 la inkata Susan Hojani a inga ringesa kukula ka Fedi wa swi tiva ni ku rhandza swinene braya mina boti wa ntanga ya mina Thulani mi ntanga ya Thulani no ringesa kukula ka Frederick ni tsake ngopfu n'wana sesi mfana wo bamba mani wo fanele ku hlamba mani mfana wa kahle wa ntima wa kahle nga kula ka Frederick a ni ku ndunduzele swi hindza mpimo pfuxa nsata ku vandzekela matihlambi bomba namuntlha fuka i kula Frederick vana vele lexala tihlukwanile ka makoxo tikweni loko ni tsaka swi hindza mpimo ni nga ringarina kula ka Frederick n'wana panyapanya n'wina kola ka makoxo la n'wana khale ka xitlangi xa bolo a ni tsake swi hindza mpimo vana vele lexala ti xi hundlunile ka makoxo tikweni.
1: Makeke.
2: Munhu hi ku hepi birthday ka vutivi mavasa laha ka siyandhani ntukulu wa mhani rayiti hayi siku ra wena ri saseke n'wana Lucky Mdala n'wina ta vula i vanhu vo tikota hayi swa ha swi tiva namuti le ku ta endla mama hi ni hi fambe mama phela lomu ka kahle a ku ri vutivi ivi ni ku ku na Frederick laha Mathevula laha ka makoxo i nkata Suzene ka a wa swi tiva ku loko mi zeno ka fana swi va ku namuti hi ta zi endla swin'wana ka fana swi le kuntweni mosi a siku ra wena a ri saseki ka fana ka hayi vutanisanisa swona i fana a kuni Frederick n'wina a kuni a ta sayisa hlayisa Suzene na vanhu lava hinkwana lavawani hi mi hi famba lomu ko mani wa phela lomu ka khale namuntlha hayi hi fambeki hi mama mani munhu wo fambi nga ku ri mbyana yo yiva mara namuntlha le ka Suzene na Frederick ni ya kona ni ya mama khekhe ni le ku swi tweni sweswi hi le kuntweni fana a ndla na swin'wana a va naveleriwa hi manana kanye
3: Jahanamja, happy. Eka Mr. Mavunda, mito ise Mavunda. Avakule teacher wa vana va hina. Ni ku bende ni le ka kokwani Shayi, le ka Mavalani. Plus one ka Mr. Frederick Mathevula na ka makoxo. Plus one ka mana Masana na Enelo kwalaha ka makoxo. Ni le ka kokwani Masenyani Mathonsi aka Mapuve. Hepi bonde ni le ka wini Mathonsi kwalaha ka Mapuve na hinkwavo lava kulaka namuntlha na se Mavunda tichara wa vana va hina ri ndhambi ya mukateko a yi va neli vana va le va hi mani maxinji kokwana wa ku hlula kusukana gan section a fumbani ya wisa DJ Happy mo hina hi ya masin'wini tanko.

0: a makeke.
1: Ya rabala sa
0: makeke.
1: Ndaka kwa kwa nshayila ka mabalani.
0: Okay.
1: Ana vele wa masilo emkhaya wa mina lava vana na siku ra kahle na lava nga te etichara vana na siku ra kahle na nwina valava a vana vele wa masilo a ri laka mabalani mkhaya shayi vana na siku ra kahle kokwana wa mina.
2: Happy birthday ka Brighton Shishungi na Nsovo na kokwani Shayi na Winnie Mathosi na Body Freedom na vanhu hinkwavo lava birthday yaku na vona eka siku ra namuntlha ni ri hipi hipi wu rihi a va navelela hi toyito yi pumbyile maxelo kwala ka xikokwana.
0: Hayi makeke makeke makeke.
1: Happy birthday ka vutivi mavasa le ka siyandhani le na Mpimanyeto Hlungwani le ka nkurha Zamani na bava Masenyani Mathosi na n'wana wa wona wini le ka Mapuve le na kokwani Shayi le ka Mavalani la na Nsovo Mavundla ka Maphata na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va na le kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo Mese DJ.
3: Hey, pee, pee, pee, pee, pee, pee, pee.

0: Happy birthday eka birthday Drek Mathevula ka Makosa. Happy birthday eka vutivi un'wana wa botleki mudala laha tikweni ra ka Siyandhani. Ni ku happy birthday eka hinkwavo lava navelelaka siku ra vona namuntlha. Ni ri hosi Endamuni Musa a yi va endli tintswalo ku navela ka timbilu ta vona ku endleka. A va navelela hi ntombi liya ya tanga yi nga tangini ntsena yi tlangela ni wa yena emani wa tivheji laha tikweni ra ka Screeny Dan.
1: Pepe ka kokwana wa mina nsati wa malume wa mina wa xinyamani kokwana tlhaveka la ka mavalani ri happy birthday kokwana naveleliwa hi ntukulu wa n'wina mama albila ka xikukwani ku nga tsakani mfumo
2: kaya wa timina zimikisela kusepa kahla wa raha ya ntsevo amari kanakanoko weekend a breakfast am tiriklone tlhevna wa dijela kanakanoko wa kwe sateya kahla la ka wona ntsevo ka fika le ka vona khaya eka mixa wa sikulwani mele vuya kahla la ka vona khaya ka fika le ka vona khumembirhi Tsonga top 20. Vaku makeke. Makeke.
3: Yupi bese ikaba ninkwa ula ba bese ya kuna munda. Vana vile lua msi nguwa jujubuka kwa la kashi kwa wawa. Thank you.
2: Okay, birthday kama balanzala kansowo mabunda kama pata kokwani kokwani shai kama balane masenyani matonzi kama pube wina matonzi kama pube na inkwabo lava batlakala sokora bana bele go bana bele e manhlekani ba manyunyu ndiri kwala ka zone 4 ka papazela happy ani ben kwash ni bini ngana ka 0608875942 ni mihlasela hinkwenu mahlasela lexi having said
4: I'm
2: makeke come on
4: makeke ka la ke mudala la ka Siyandhani lava ni hinkwavo lava bedeyaka ka siku ra namuntlha va naveleliwa hi sete leyikulu lava xikukwana
2: khesa swinene danko

0: Alright, ke Mixers FM fixa sweswo makomkana ngono good morning bese ka misa sukuna namo hla sukune kahle ka bana tsebo sweswo ka ngomara kahle ka wara ya manna lo ngara wara tsebo mixa namo sasa ka tabar kona tlemlo DJ nako nako wa weekend breakfast ukuthenga kahle la ka wara ya manna lo ngara wara tsebo ebe fika le ka wara kai taka wara kai shlongana shthablela vele tswa kahle la ka wara kai ke fika le ka wara ya come and be e ka misa sukuna namo la kunjani etlebe antsa bana bulana we moyeni nande Mfukile bot. Mfukile bani. Ah, it's a hlangana kahle moyeni mina ngwe. Kuri kuri loko ya kaya ifamba igonzo ra R578 nkwini.
1: Kahle.
0: So yoko koko loko ayenge tsama ipula.
1: Ehlele ku kuri na mitiro ihlangana. Loko kwala ndzwala hi mina ngwe.
0: Iya, ale kuri ku hiwala ndzwa hi ku. Njava swi twa ku itela ndzwa leti. I'm sure that we can breakfast so it's time se kwine ka misho sokona na mulimfo.
1: All right, we can breakfast yime tani ndrobelo hi mfone. So kusukela ka wara leya ya ntsevu tlhela hlo ku fika wa makumena ribela wara leya ntsevu ku ta ku ri introduction ku ri masungulo ma hina ku ta lava nghenelo ma hina kusukela ka wara leya ka makumena ribela wara leya ntsevu kondza ya fika ka wa awara leya nkombe tlhela hlo ku la mi ngisiri ta nga ti tsimu timbirhi njhe ivi ni ta va ni kha ni tlanga ntsimu ta vangise kusukela ka wara leya nkombe ku fika ka makumena ribela wara leya nkombe ku ta va ku ri laha hi ta va kakeri chukachuka nhlokomhaka ya leyi nga ta kavula na vona riqinghweni laha kusukela ka makumena ribela wara leya nkombe ku fika ka wara leya ya nungune hi ta ri nga ta va ku ta lava nga kori va nga ta va ku ri tisa swiyenge swa mabulo.
0: Yo, kai sa shlene ngof good job yenge ta hlangana ka la vele shinonga nta shitekele ka waranka info hlaiseka shlene. Nako na kwa tlandza ba dipena Ben Mayinga the president ke hi hanya kanwa ha vuyi tata.

0: Ara samra kahle bengisa kusuka ka ntlawa mafiki zolo bakwe mlanjeni. Tekela ukhlerisela nyana lenza ku ndzaku le. Akuri 2008 the 4th of January loko ba umisa samla re mingisa me bakutani kuma ntshamele namdzeni le. Mlanjeni swobula ku ena mdzeni. Ri tekela bekela kuma kubembe rinwe tembe ne tse below the hour le ya yantse wona kesi nene kangoro kamkela mingisa rinwe kwa kola wona ngisa la kuri kona nje. Nye nyari tsabra le. Eka album le etshwe kahle kwela. Enkari wa koho meetup a yi nga endli wulo miya tirhisiyo rente hi minkarhi ya koho a swi nga biyangi ku munhu mi hlangana laya dan'wini laya van'wanyana miya mi ya hlangana laya a dibini njhe mi tlangatlanga vani mi jambajamba na tinsinati na timhandzi leti nga endla dibi laya karhi mi twa ku nandzika njhe van'wana loko va ka va navela ku hlangana mingiso ra me a va ya va hlangana lo miya namdze lo miya loko va twa ku nandzika se sungula ku nandzika rirhandzu ra koho mingiso ra me va sungula ku tlangisa mati lamoya nkarhi wun'wanyana loko va karhi va bula va hoxenyana milengenyana laya va petse mabrulu wan'wana una petse burukunyana la minkarhi ya koho va ka mhana va tala ku mbala ngopfu tirhokonyana letiya ta mapeli tinyana akari ene tlhelele ndzhaku nyana je amisiro ta ri mingisa ri ba mandla ri vuyela exikan ku kamukela hinkwako nkwako lowu ningisela ri kona ne le ka mixuwa siku ra namuntlha makumeberembere temeneta yibele wundzela wa ra liya ya ntsevu nongonoko i weekend breakfast mina ni tlemeri wa tijiya mavulavula mr party loko ni fika no pulani fana ni pulani fana nghena maxi ni nga gongondzangi ne le kona lowa namuntlha mixo hi akatekisiwele ta wa tinharu mingisa ri mina na wona hi ta va kun'wa kondze ya fika le ka wa ra liya ya nkayeni kha swinene ka boti mulamza kumbe jara valamza ekusuka ka nongonoko morning birds lowu nga va kona xikarhi ka wara liya nari kondza mi ta fika le ka wara liya ntsivula ivi mina ni qhavulela xintambani xa kona eniko mina lexiya na xona xinhongani lexiya ta tlhela ya va nyika nakambe le ka wara liya nkaya kondza ya fika le ka wara liya ya 12 nge le kahle tamingisa ra mela ni nga ku nyiketa risimu kusuka ka ntlawa kumbe ka a big zulu akari fambisela kahle na lwandukulu va ku emuzi esantain ndlivela wa rirhandzu nje ni nghene kahle nsimu ta marhandzu mani va ku ni ta zeni ya ku endlela muti le santain leyi na swi vona ku se u karhele ku tshama la switandini la ni ta zeni ya ku vekana van'wana lexi kan'we kan'we no tshemba ku na rirhandzu ra hina ri ta va kha ri ri pfuxeleleka ta tsundzuka mikiseri wa me lwandukulo maviti ma kuma ntiyiso i lwandile mchali u tiveka kahle hi lwandukulo van'wani va n'wi vitana kahle lwade ndukulo miyimbeleri xikan'we na mutsari wa tingoma kwala Afrika-Dzonga le nga veriku a tlhela kulela ndhawini leyi ta tele hluhlulwe eKwaZulu-Natal i va hlayina kahle record label kumbe record deal ya yena na ntlawa luwa kumbe na record label liya ya Nkabi Records la nga humesa kahle ti-single ta ku hlayanyana swinene mingiseri kumbe a nga vaka na xiave ka ti-single ta ku hlaya swinene leri a nga vuya kahle a duma a tiveka ngopfu swinene hi rona i thuva vulavula hi malungu nga lwandukulo i ku vitlhapa kona mingiseri wa me eka tinsimu ta ku fana na home la ku fambisana kahle na sjava leri va nga vea u karhi humesa kahle hi lembe ra 2021 ivi thuva rite ri ta va huma kahle a karhi fambisana kahle na siyantuli a ku ri lembe ra 2022 ivi ngheza yi ve kona hi lembe ra 2023 laha nga vuya tlhela humesana ya mindoda a ku ri lembe ra 2023 ivi ngi ya thathazekile ngi khathazekile ivi ya yi humesa kahle a ri na bongo beats a ku ri lwandukulo ne a ku ri lembe ra 2023 ivi kasike imizwa u humese kahle na Tony Diamond na lwandukulo ku ri lembe ra 2025 na nembeza kumbe nakona na risimu leri ra allowance kasi ke amisota ra mikisa ri swi kona na leswi tlangeriwaka na le ka siku ra namuntlha siku ra namuntlha ni ri tiveka kahle hi National Day of Encouragement eku hlohlotela leswi ivi ku tlhela nakambe mingiso ra me ku va karhi ku tlangeriwa kahle video game day xa ku hetelela hetelela mingisero leswi i swakudya leswi va karhi tlangela kahle na chocolate milkshake kasi ke tanihi ntolovelo mingisero nongonoko wu yimise sweswiyani kusukala ka wara ka kumakume na ribela wara liya ya ntsevu la mina na wona mingisero hi nga ta va hi karhi hi teka timbere tinsimu ta va yingiseri ivi a kusuka kwalano hi ta hi cukumeta le ka wara liya ya nkombe kusukala ka wara ya nkombe ku fika le ka makume na ribela wara liya ya nkombe ta va kha ri hi languta nhlokomhaka leyi ni nga yi lulamisa na le ka mixo wa siku ra mihla kasi ke kusuka le eka makume na ribela wara liya nkombe ku fika le ka wara liya ya nhunga henhle ka nhloko hi ta va karhi hi languta lava nga kona va nga ta va va karhi va tirhisa swiyenge swa mabuluku va karhi va hoxa xandle ka nongonoko kusukale ka makume kusukale ka wara liya ya nungu kwanza ya fikele kama kumena ribela orali ya nungu itabakari ila nungu tali tinga kupeni kapembele kusuka eka swam tangu kasase tindela inkwadu kumbe eka suyenge suma bulu kumbele tinga ubali karutu papembele indela le kaske ibi kusuka leka kama kumena ribela orali nungu kwanza ya fikele kwa warali ya nkaila mene mnangiso reka tabakari ya ambara kore ila inga tabakari tangela dola batangela kusukurabu era kumbele kiwa tabakari suyente sasuesu nere kaluwa na muntla mission kiasa shuna nengu kwa kwa kwa nami nisara kamerikona kwa mara mara kandao nungu wakufile shana mwa shawo shesara nto mingisara kwa mkiril eka nungono kwa nele kamishulu nifumele le mingisara mwenye zan kandiyala anza kwa sasu lukono biyala imina na wena ili ako tutumela kwa latkungwe la iwe kwa simu tembiri nsene sosu na kandiyala na shabi saka tongo iwa anza kwa sasu nungu nyikatar simu abuwe
1: Technology, she could send the echo swina hina. This seven coyo chicale. Audio streaming. Ya www.gcrfm.co.za. GCRFA. Hito. Rishaw.
0: Hello, Zex Van Twin. Sembra kor choka se imali te pina mixer. Famba kungana nana ata. Na Kayen de Soul. Te pina mixer. Abshin.

khesa swinene kha ri ni ba mandlana vuyelela ka scaming sara haya mahlweni i kha ri hi tlanga timbirhi ta vayingiseri eka xitichi xa xirhandza Jesu RFM swi vekela ka 11 timinete yi nga se ba awara liya nkomba loko ka wara nkomba henhla ka nhloko hi la mina mumingiseri nga ta tsumela laha qingwena kambe ya hi ya vulavula i kha ri vulavula henhla ko mhaka leyi ni nga lulamisa hi muhumelerisi eka mixo wa siku ra namuhla kambe ka sweswi ni pfumelele hi tsumela ka risimu R. Kelly a ku the storm is over tiphini na vuyi

0: Di Michael sales tebra go tshwa kahle maganzelo ene ka la ka hore ya nkombe enhle ka nhloko ri khesa swinene mingiselo me na lavo fuma ba khesa swinene ka mingiselo banga ba karbo shashan eka xenge xenge sungula sungula xa nongono ko swi le ka hore ya mbere ya nongono ko mingiselo me live ka ikari lang tan nhloko maka linga lo lamsiwa mi humela ro seka mi show siku ra tlhai lo ihloko maka linga ra yona Daily Mix Zero, kana mbari 060-8875-942 kumbe laka WhatsApp la, kana mbari leifana kai 060-8875-942 na karna mbona laka Facebook wa makarapa wa shashanta eni kesu nene kango mingi mga kutrasana kashi yenge sambuli sha Facebook na wami ngisaru nga skuta kwenye tatu ebo na ndeka page raina ra Facebook ufika wa sechanta nungu GCR nungu Space Uku FM soka makali ilangu takaya kami show Instagram tlaili a uri kwihi mingiso ra me laha yi nga tshama i lahleka i swi twa ku no kahle kahle ni lo tlhariha loko ni ri ku halaha kaya loko ni ri ndhawini ta van'wana hayi kho ni swichupiti xa madlino a wu ri kwini a wu ya kwihi loko u ze u lahleka u swi twisisa ku kahle kahle no man ni lo tlhariha loko ni ri kwele ni tshama ko ka tindhawu ta van'wanyana ni xichupiti kumbe ni xipunta van'wani va tirhisa rito rin'wana va ri i dabadaba laha yi nga fika yi swi vona na ku no kahle kahle hayi khona vanhu hayi a nga ku tlhariwangi a wu lahleke kwihi hi leswi leswaku malahlekelo ma ko hi lava makulu u hleketa kahle kahle kahle mpundu wa me u sungule njhani ivi kuma ku na ayini swi teke nkarhi ku i kuma u ze u twa hi nga ku a swi ku sayinela ku laha u ya ko u ya ku lahlekeni nkarhi wa koho u tlhela u kuma ku u chava na ku vutisa a wu ya kwihi ni mekulunga ku va ni teka riqingho ra wena mingiseri ni mekulunga ku va ni twa xitori xa wena ku a wu vhaka kwihi siku ra koho laha u nga fika wu lahleka u swi twisisa ku no mani kahle kahle hayi khona mani van'wani va lahleka leswi swaku i kuma ku se u ya swi vona a ri ni a taxini loko se ku hakeriwa na koho ku na taxi leyi tata ku hakerisa tit cat famba swi twa ku hayi khona mani ku hava na wun'we wo hakela side leri meni yaku ka roho kumbe i kuma ku khandziya taxi wo tiyela hala ka mizilela for example ne i twa loko vanhu va hakela va hakela i swi twa ku mao mani vanhu lava va hakelaku laha eka ku famba hi patu ra Rotterdam ndzele riqinghweni ka nambari 060-8875-942 loko ri me ni mekulunga ku va ni teka riqingho ra rero ni kona na le ka WhatsApp mingiso ra me nga ri rhumela rikandziyiso wa wena kumbe rungula hi ku tsala kunene la ka WhatsApp eka nambari 060-8875-942 nhloko mhaka hina siku ra namhlaya yo yeleyo yi olove ngopfu yi tlhela yi va kahle mani leswi swaku loko se u sala u swi hleketa u ri wani u tshame ri wani ku mara ya ni tshameni va xiphunta ne GCR FM ne mam kerile yebo yebo baba
1: Green my DJ.
0: Hey, shop how's it da?
1: Ah, matwa story she jona matano kushambe ngalo umya joni ko sungula ne.
0: Mm.
1: Watani fikele hala so wethu se kuma ku fane miya miya jovek mo langa tsa joni fano ngoba a paxi la and ke red.
0: Lo kunika
1: ni ri tsini my DJ.
0: Yeah.
1: Ah, watana ni hakela price ya ku ya kona jovek a dorobeni.
0: Okay.
1: Don't sugar last boy zeni la.
0: Mm.
1: ni vona tigayi tifleke phela ku ri hayi mani a ni a joni wa vona joni ku yi vhele joni yi nga tipfulela yi nga tifleke no chika laha bozeni ku ni vona vanhu va chika kasi to cica ndiaakuse yi fikile a mtenete ti renge phela
0: ea
1: ku kho dorobeni a ni vona tifleke leti ya ku hi le lokixini ndhawu leti loko se ni chike laha phela ni ri hana ku jika kona phela ni ya le rinki na swi vona ku loko ni langusa area liya ya Vodacom leyi nga phakati ka doroba ni kumaku yes thanks
0: isa
1: ni fanele ni famba ku dlaya ende mali yo khandziya a ya ha ri kona ni yo nyikiwa 750
0: yarwalowo
1: DJ
0: ish
1: dilahlekile ndzo xati ya wena
0: dilahlekele kule
1: Salut
0: so chan kezo snene ene we mingiser nga skota ku endla tire ntlavele ka number 060-8875-942 la ku twa story se wena mingiser me ku sikule runga tsama ora hleka swi bona ku no man kahle kahle hayi ko no la no tlhari ya ku hala giyani en lo tlhari ya ku hala ilimu tsi ntlavele la kuna munla hayi kho a ku na munhu laha netiweke yi va xandzele mpahla kambe ke ni nga tsakela ku twa hi ta vona no tshemba kona ku pfumela leswaku va ta tlhela va ni tlhava va ni ringeta laha riqinghweni la ku va va ni tlhavele nkarhi wa kona vhele tlhava ni tlhava nkarhi wa ko yi vekela ka munhu wa ta timela ta yibele hundzeri ya wera liya ya nkombo ni lo yimela ku twa hi wena mingiseri wa me laha riqinghweni la a ku a wu ya kwihi siku ra koho loko u ze u ya rahleka ku endleke yini kahle kahle tsi ntlhavele la
2: ae
0: pfukile minjhani
2: kanala zovela
0: mangombetrani mize hi ku lahleka leswi
1: 3 hours
2: Ina menza mani la cheka de claim lo DJ wina. Nasuka allo kishini ni rini a dance ke ni rai men famba ni rini a kani men titi wan thari.
0: Mitleva wina la ka river plaza river plaza la.
2: River plaza la thaya ndo na makhato na piti na pulukwani.
0: Ibis.
2: Lo kika le a rinke ni tlema hi phaka DJ. Wenkana ni le tsina phaka ene ti phaka ta le ta fana DJ. Ni jika jika suku i paru na shi zulu a shi puki kwalana na shi tuta shi puki.
0: Mane.
2: Ni senka ba nwana ba ka ba. Ba bula bula shi benda.
0: Eh.
2: Iko sa suku ko bo bohan. Ku zo faru nga msani nje. Niku doya ntuni doya tembi sa zi na meru waka. Baku, ey, wane vanga hafa doya tembi. Nekoka kutiri wane doko papa na neda rindi dadi tindo krema nga paka. Waringa paka zinga sipe zipaka dafa no zipana zote. Niko vanteka pani ele keta. Ana apindangi DJ tembi.
0: Awse.
2: Ano, kaninga iyanga jenis doke nire ya unwane. Niku, ey.
0: So Rani,
3: what did you say? Kama la mlele la kama dosi na umele la lika diga mlele de nabu siki.
0: Kuri kumwami ya kui kase kase?
3: Ina nesho luka akula randa kufakela mashaka. Anza lika madosi la kasa kandela. Lika mtofi, lika mtofi ya mina. Mashani. Nisho pungela pungela yuku ya uma ya wana sungwana sungwana. Ina ground ingwa ndesh kuhululu. Matani na shiki kwa lani ya astu. Ande kuri kwa lako suu kula nifenini yako. Kuri kwa lako suu ni pas kret na uma leka dika kile nguli. Nivuyantakela ground ingwa sinyumi.
0: Aushe, mtleva yivela yuku go.
3: Yuku go, tleva yuku go. Logu nisleke, tam yuku sleke ni ruwesh.
4: I'm not sure if you're a driver. ayo teka ile siya shili zini ana nswi cheki kwa ile kuyeni kho ndata tivuyini driver mani kon aku mana hateli mochika kwa
0: ish
4: tivuyini mativa hey ai kona mkari ya lena mcha ishi iweri
0: ni kenzo zina nhlayiseka ngwe vo famana mabazi milandelela driver ai ya na ti ntavelela kuna mula
5: Ana
0: nwa me tsame melahleka.
5: Me pokile.
0: E pokile minjani?
5: Ah, langa ta ka nge se tsama alahleka nge se hanya.
0: Se nwa me lahleka miyakwe.
5: Ya ka dile nwa nanga.
0: Mm.
5: Ai kule matikweni mambe.
0: Eh.
5: Kwala ka vasivara kwala thando.
0: Ah, ushem.
5: 2023.
0: Mm.
5: Ni akulungiseni ka michini ni yo lerisiwa hi munhu un'wana a ni ku tivi na ndhawu ya kona a ni switaratisela thando swi hlayini loko ni fika laha rinkini laya no jiki a na ha hlayi ku switarata i swi nga
0: awu shem
5: no wela xitaratini teka leswi angetele hi le ko karhi a swi ni nga fikiki se ni ngo amakumu gisi yo yiniki Ah, no vuya hi lexiya xin'wana.
0: Ya.
5: Ah, mativa a ku na munhu lowu wa ku lunghisa michini ndhawu yeleyo.
0: Eish.
5: No famba. Loko ni ku tla no vona mhani van'wana va le ka swinyana. Va tirha ntirho walowo ni wu tirhaka. A viseni ka mhani ahe mpfukile.
0: Ay.
5: Swimati wa va tiva loko ni n'wi byela swimati i va tivile mhani lava. Kunene mi nga ni byela laha ku lunghisiwaku michini hi kwihi na vona vo mina ni swi tivi ku ni ngheni siku yini ene ndhawu leyi na ku tiva ni ku tivi hi kwihi. Mabofu mambirhi hi lama ya
0: makokakokana mani
5: hi koka
0: ish
5: loko hi koka ya hi ku mina ni ku a hi fambeni hi ya le ka khoja hi ya sungurisa kumbe loko hi ri leyi
0: hi ta ku vona
5: hi ta ku twisisa ya loko ha hinda hi ya le ka khoja leyi ku na miako wun'wanyana wa ku vokolowo mabrandini leti haha ku tshwana mhana va wa ta ku wa brand leriya na yini hinkwaswo mativa kwalani ku va ndhasundhasi mativa leswi a njhuwisi swona ni kuma swivona swileswi a swi hloli leswi hi fika laha ka khonja hi fika a ha ngheni le nyangweni ho yima ka mina hayi na fonela langa ni byela ni kasi kunene u ta yi xitarati xa vingani mina ni ngo duga na tiku kunene vanhu va xikwembu o kasi mi ngheni ka xihi hi loko ni n'wi hlayela a ku xa vingani a no mhane a hi tlheleleni le rhinkini hi ya sungurisa ku hlayela
0: Junior.
5: Ah, look here, I have a Madame Jenny Yanga second. How you want to hang a lash?
0: I'm
5: going to put it in. Look, I was there, and I'm full of seconds. Who will come back and what I need? Come to what I
0: eat.
5: Full of seconds in now.
0: Yeah.
5: Hey, I never want to go to the river. I don't know what I got on over.
0: Guess it's the second to go to the junior.
5: Madani vuya ni nyanga tekisa swin'wana loko se ni ya vuya ri terini loko ni ri la kaya ni ku kasi mara kasi mina ni njhani ku nahi
0: hi swona sweswo
5: heya
0: wena ai wat va mara oyime loko wa ku pfula xana moya mingisere loko vulavuleni hi nhloko makha leyi nge xana a wu ri kwihi siku leri nga tshama wu lahleka u swi twa ku kahle kahle noman no tlhariha loko ni ri ku hala kaya a tindhawini tin'wanyana ni nga va xiphunta xa madlilo tsi ntlhaveli la hambi ku na munhu kwala wihi ai ko a ku na munhu la ni pfumelele mingiso ra mina ku tsundzuxa nakambe leswaku u nga ri kumaka nambari 060-8875-942 swi vekana ka kotara timinete yi bele yi hundzela awara liya ya nkombo ni byele mingiso ra mina ku a wu ri kwihi siku ra koho ku endleke yini kahlekahle siku leri u nga lahleka u swi twisisa na wena ku hayi khona mani ivi loko u tlhelelanyana ndzhaku u kuma ku kahlekahle na ntangu swi tikini nyana ku yi kuma u vhe u hleketa ku no mani kahlekahle ku nyamalala ka ntangu liya a swi ala ku ni ta ndhawu leyi Daily Mix Rome. Any Mikulunga number 060 875 942. I just have found a mum carried. Kunamuna. If we're going to win, Johannesburg in the early.
6: Malembe kwa uvele nda kwa na mina nguya ntate masaka loko wange se teka matomani la wange teka usi puka mani mina isisi imwana sisi mzutina mani barisi nala vaya uya nuri imani kuze imwana ngari zetela wati wale kuyala liku mwana ndawli kafana
0: liku
6: kuyala ndawli milengele yipimba ino vaya kufamba hilo so inga hati piviku Sesilwe loko akukamani kaijikele ni hayi mankhulu ba ku hala na ikona dzoti ajikele ni hayi ejika patala ku jika swindla inga ku ndawu leyi yaka yona ho ya ka ndawu yiko ya ku khigena darata darata leyi tsaliwe leswiya swa leri ku na dangerous ngozi loko mo khoma mtshini ai ku phekeni
0: itaro ku danger gefar
6: inhlo fans wana na matindzana matindzebe to yima ah he bot mata hi fan jiji jiji naki Kwambu sheletilweni de forma basikaka ya vata le prasen ra bona. Ba fike kahle ba fika ba popa to homu ta bona titele ba heta ba ku tibhi. Ah ba bona bana ba vuyi ende loko dlala ku swona dlala tlhe fika hi sheka hine. Mbuka muntu ku tshele. Ah ba vuyi ba. Ende swi fona le swi timini ku havana gezi ndawu le dzaya ka yona ka mwana.
0: Awu she.
6: Loko hi famba yana xikwembu xo layitha xi fona lexi kumbe xi ta layitha nyana ni layitha loko ni layitha ni kuma ku va hi foyinerini va lava ku ta twa ku hikwini xi nghenisa timeseji xi nghenisa timeseji ni zama ku tlhava ni fona hi lahlekini a ku ni lahleke ku na ku hala va ku hala ku bya hela vutlhari lebyi n'wananga loko se hi lahlekini
0: byi kunkwe
6: byi ku dzu
0: nga ku tshama ndzi va kona so
6: papa, if I'm by the way, I'm not going to go to my patto. If one,
0: Let me tell you why it's not going to be a success.
6: Shosho mfana wa mene kutanzo ya wa love ne?
0: Aira baby.
6: Shosho mfana tango pa.
0: Hey, tana. Mikesa shulane shem hamisaratara mikisaro mene pumelele ni nzani shabsa nyara katongo na anza katosho itila ya mashpili. Enta barakari tekari tkongoro re rukula kana bara 060-875-9 for jona karna mbuna laka WhatsApp ya mene la ya karetza itila na yo WhatsApp. Shosho nono ni mati nyara katongo na anza katosho ya mashpili.
7: Kangala shimungwana hiku ndlandla mushalo ku ntsongo loko endlaka ku hambana loko kulu kuma 15% off eka the tepe hinkwato eka bathroom bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka the tepe hinkwato eka bathroom bazaar ntsena loko xitoko xa ri kona
8: that's PIZARRE come to bathroom bazaar come to bathroom bazaar
0: ti tabirela
9: Kevin Chava.
0: And Tabio Tabe Bodish Tereco.
9: Ah, mainland Sikimatamani, Aragasilu Anima.
0: Kuala Gasilan Kuala.
9: Eh, I know Venar Matamani.
0: Send the we.
9: Nifa and from Bungun, Venture, from Bosiko, Sanina, Nizan, and the next my Patuani.
0: So I agree.
9: But it is Asia Estandi.
0: Hmm. Where the Gasilan?
9: I'm going to go to the house. Ana kumali patuli mwani famba ilo na mzine wa mele stodi zine ikela hosi ili kwale.
0: Kwale ka Silwane ba amkela hosi Silwane?
9: Ye?
0: Neri ba amkela hosi kwale ka Silwane bako haa mwana wa mina na mii?
9: Nukuma wa sotuwa mwani wa mutisa ka hosi ili kwale.
0: Hmm.
9: Mwani kumba si njena nikela hosi na vahera na vahera mwani kumana mpundu kwale hosi.
0: Mifike mbuku hii kwale hosi ili bodi shitareko?
10: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
10: Ah, see, I send God.
0: Is
10: good nothing full and in see Valeria Road to my Zaya, Melena, Shamfana Babu.
0: Where is Shamfana Willie?
10: Hey, Valenan Tell, I find we are your name. We are the Cascunyani, Zaya, Melena, Shamfan.
0: You
10: carry side Bakulukum Baba, one Barisaku, move off to Bakutana near. Hey, I let the same Mele Shamfan. And a key, Cobetella, and a key, I would to sell a shot area in English. He then, in Jika Chicken go off.
0: How shame.
10: I carry a long one and then Ben's one on the Yi, Namukimish.
0: And I know what's there and guess us in the Kuanash Visco.
10: Iswa wana kwa laka sukunyani, hile eso.
0: Hile eso wana madara, nkiasa shuna nene bamandarbi ya nene. Kasike, mingse, kasike, yubari kukula seka inawo wapto. Mlo ngazi la seka, shula kuwa kolota. Iswa leshi, ifanila kuinza ilika. So, aswa marangofu na maruda. Baru lungaza uma maruda, mata etele la maku umili. Se, nalo kungazi la seka, stiko mingaku, babla sona ku, lo kungazi la seka, wata kula sikini. Shula ku, karungo nyan vele, maleme mana mataku, ta sali shambanyi sayo, kuna mensa mena seka, ajisa rafa mnema kere
11: tikaba ji
0: kwana na kwana
11: kokona wo tsare dzi famba dzi helela le mufambini
0: mana hleka na nwini
11: kokona loko wa ku singula ku handa wone singendeki nga lahleki wa ivona na ile ti treni ya ku suka Joveke ya Pitori kokona antshamela a thembisa la nkhandziya olifant ni ku ni ya ku marketeni ku ala side ra Pitori. I'm not sure if you're going to be able to get a job. Ele ama lumu wala bani ele ama lumu ya nothing
0: eh
11: ane bani vatele vutira ke tun pagna va isando na va ela sportini mara aku khanzi wangi bastiva ku ainchi chali lumu wala mana pitora hiko ni afkani girako ku qualify ni kuda all fund ele asubina le ni bas wala secret ku ale aide ku nga tia bani balum seka va pepa na
0: bas bora ku haiko.
11: Ele masofeni ni wuye ku vava ngopfu koko vanhu va ta ku pfuna loko va ku vona ku himpela elo lahleka hikuva a yimi layani a yi na xitici xin'wana na xin'wana va olifant na vanhu se no vona no vona mikhukhu ku na hindza la swa straight ni zira ya fika mara next time ni ve ni kota ku vutisa because a ni ri ku nomboro ta kota yelanga a wu kuma loko loko yi ya yi va 06 hayi kasi lo nga tivi swilo swi ta ku tikela hayi kokwana
0: kesesine va zami tsakise hi ku mi ta tshama kahle mi nga manyiwi
11: kasi no a hi swa hina lavo manyiwa va yimele loyi to manya
0: kesesine ni hlayisekani ai watsamara amsirtaremingzeri na kwala gani swa humelela mani loko mabazi lamaya ma fana hi mihlovo evi ikumaku makuhlanya na matsaro ku bushakeni ofika uku pelengende eto hlamana ku rihuma ri kongomala inga switwisi ka swimeni ya ku hikwala amsirtaremingzeri swi vekela ka makumembere nkomba tembe na ta ibele undzela wa ralia ya nkomba ya mahlweni mina na wona kanongonoko weekend breakfast mina ni tlemelo ri jama vulavula mr party loko ni fika no plan plan plan plan gena mash ni ga gongonzaki endele ko wa mission na mutla eta bakari famba gongonzi afika ka wa ralia ya nka ni twa wena la qingweni la ka number 0608759422 twa story away esha ku lahleka mixero mina swa ku kwasa kahle loko mzemi la ka miya ku ina ko ku humelele yini vhelevhele laha u nga tshama u lahleka u switwa ku noka hlekahle hawa vutlhari bya famba xem byi ku siyisa sweswo u ri swakwe sweswo hinkwaswo ta tlhevu ya mikiseri wena na wena hi ya mahlweni eka nhlokomhaka leyi a ndzakele ku ta va ni hindzeni xavisanyana ka tsongo la
12: Ladumadwe Gyanu Malamulele Yati Nungu Jisa Hikuwe Kutisela Shetriso Zwa Kwaliti Yeshi Mwishele Ensha Eka Yukwa Shlisho Nga Nashona Nashona Unge Kela Udupu Mela Tupo Indi Nekuma Utsoveriwa Nukurina Kadriaka Ladumadwe Unge Titsarisa Lorona Nenunta Kutsarisa Imala Tune Specialist Vanga Kukomela Shona Kuma 3,6 meters Kuru Gated Iron Sheet Hi 139.90 Unge Kela Udupu 2,500 liters Africa Water Tank hi 2,299 200 liters Solar Gisa hi 4,999.90 Special le shukumeka ela duma gena malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score
0: kaske am sorry mixer ba kona ba nga komba ku lokufamela ku ngoba ku ba tirisa xiyenge xa mburi xa Facebook na swikhensa swina ni vulaka man e man la isoza isaya enkuna ku sukala ka dzingidzingelani khensa swina ni hlayisekani kona mina ku ba kamera kona kahle kahle u karanga ni kona na yena ba ku xingwene ri kona botsolweni khensa swina ni ku sukala ndawu ndere botsolweni lava kona ba Ismail Socha and khensa swina ni ba ku xingwene ri kona ka xikukwana pfala no homo e mana ngona nga kona la teacher pondo menier mathebula e ba ku lokufamela ku ngwetle mero dzhen ri kona basana ka hlane ke pondo menier mathebula ba ite ba ku awen khensa swina ni le ka ngwene e baba ba kona mala ikhuna ne zoto ba ku xingwene ri kona ka nkomo 22 b izo dominyuko e mana Bethlehem and khensa swina ni mana Bethlehem ku sukala ka nkomo 22 b e mahlangana ku hleka ba kona ba ku xingwene mero dzhen ri kona gana section f mana mana hlangana ku hleka star timer la drive danko mr dj kaske ngwana nga kona ngimani la isi zeka fumani ba ku rishele na bashume mwashwa hina ni ku yingisela kahle ni ri la road port la ntiro aka ya ku ri laya ndhawu ni ta ka mhlava vhele maxikontirini khensa swinene kusuka la road port la kona mana ngwana ngwana kana kambela i wisan j makamu ba ku swin'we tlemela dj ni ri kona ka ndhambi i wisan j makamu and khensa swinene wisan j makamu black bon ba kona vani kuma kahle va ri la ka mapuvela and khensa swinene kusuka la ndhawu ni ta ka mapuvela kasike va kona mani la i gate khumbuza va ku rixiyele dj tlemi i swin'we ni ri kona ka ngove i man gate i minjhani mari man gate la ka ngove lava kona mani ngwana kana kambela i bishop reni ra simpi i va ku swin'we ni ri kona dzimawule pile ndo riwa nga mandla thingwana mianga kasike amswi ri ta ri mikisela swi vekela ka makumeni naro timela ti yi nga siba awara liya ya nhungu kasike i tlhelo va kumakumenaro timela ti yi bile hundzela awara liya ya nkombo ni pfumeleli mikisa ra me ni hindza katsongonyana ni teka risimu la andzhaka swona tsutsumana la ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa maburu xa WhatsApp eka nambara 060-8875942 hi leswi mina na wena nga ta va karhi hi fambisa swona ni pfumeleli ni ku nyiketa risimu njhe kusuka ka Westlife risimu ra ko ri tiwa kahle leswaku Queen of my heart. Tiphini mikisa ra avuxeni.

arisema kusukaka zanda zakuza arisembra kutshuka kahle hamba famba wembilu yanga Bakona ebe maswanga nyela ka maswanga nyela bakona rungulana cha uke emana blessing la bakona manla ncheceleseni emavuso nkhesuna nele ka ngwena kwalano bakona manla Reni Jude Magoda nkhesuna nele ka ngwena Reni Jude Magoda bakona manla tiwa ka rangani nkhesuna nese dzana ba Mantho Pogba Montana Pogba nemboni ina ngwena nbona namana ngwena ka kona la emana nhlayo na nhlayiso tichara pone mener mathebla ne kesel kona mer kuma ka mer kona je man get kumbuza ne kesel la ngwe kona ka ngobe le divali gwebane ne kesel la ka wena ne kesel na sina ne le ka manda e man ngwana ka komba ka fa mer ku ngona e mabele ku dumela sise ka fumane kesel la ka ngwena choice wa le shawela ne bonile ne le ke ngobe ne bonile la hle ka tomhlongo ne bonile ne kesel ne mkate ko vukeya ne bona black bond la ka mapobela andane madoba ne bonile ngwena ne kesel ne nemuri balange mafisi mlamza nembonile ngwena kobza waka gaza nembonile ngwena khesa swinenele ka ngwena kristina manyike na ngwena nembonile koma kombo zero to tumela tumeng sorme inga se ba warra lia ya nungu tabukla warra eya kwetelela etelela kanongono konele kamisho sikurana mutlaje

Arzambra kahle mixer kusuka ka Dali Wonga. Arzambra kwa chuka kahle simika nje. Kwana fukalistik arsimona mas music. Arebe kala ka comment. Sei bote bera tei bila wadza yunze la warali ya nungur. Kesu nani mixer ome. Eka nguye nga kungo se shishi. Shi jara zana mixer kutu tumela lanyana ka. Lishu ya shingok beni ka pongo na ya. Eka swam. Swam nyanyur ne. Ekume entertainment. Kuranza kolo kushlene dawele tia tele Canada anza kolo ko Celine Dion ataba recovery ne shule shubula kana mama shok benka pembela shlene ko beshlo benka pembela shlene esule maungwini shlene kuna muntha emdivela lo what the 12 of September ataba karabia kahle a stage anza kolo ataba ave akara hlupheka swinene hivu ba dzi dzwamisiya ya nkolo ataba karabia la stage ndra kusungula sungula namuntha etikweni rile ria rile Paris. Utami masiku makuhlanyana swinene ari ku endliweni ka vahandzuri ari ku endliweni ka vutshunguri bya misiya ya nkolo andzhaku ka loko a ta va a lose voice ma swi vonele leswaku i miyimbeleri wa nduma swinene ni vulavula hi mani loko ni vulavula Celine Dion se a ri ku tikeriweni swinene ku va performa hikuva voice yi nga ha ri kona voice yi nga ha ri ku endleni ka swona kumbe voice ku nga ha ri leya ntolovelo

tsantsa ka mixer go blabla Celine Dion blabla man lo ngari Celine Mary et Claudette Dion e bolego e kahlele bela 1968 e 30 March nda o tele Canada e ming e mimbele risk kanwe e philosopha tebeka kahle e bito ku meeting name takwe e le tbatala ku ngwetana hito e queen of power e ballads ebe kora ka bana ka tmaka tabana ngombe ya tingelera saka tmaka tabana nga ilembe ra 1980 ekufikela na namhla na sweswi inga ku tlangeleni kumbe vanga ku tlangeleni ba akatiku ba Canada na parandzela ba secretary ba akwe ba le Paris loko taba ba karba bana yena na munhla a stage ni je ba jaye swinene ba tsake swinene na ku bana ba kutwa ku voice leya ya taba ya havo yise hi sweswi ya nanu vula ku vuswikoti lebyiya byi ta va bya ha ri na matimba hi ndlela ya liyana kumbe ku fana na loko a nga za hlangana na xiyimo lexi a ri ka xona kasike xin'wana lexi nga ku beni ka bembela i mhaka ya liya ya ku vaseketeri na varhandzi i va vuye va nkomba seketelo swinene loko a ri ka xiyimo lexi yo tika lexi a va nga n'wi lahlelangi mandla music wa yena kumbe vunanga bya yena a va ri ku yena mahlweni va karhi va stream va karhi va n'wi seketela na ku va va n'wi rhumela timessage van'wanyani na ku va va titshuneta ekusuhi na kwe babe ba karba ba swi endla sweswo leswi nga endla swi nga hetelela swi n'wi nyika nyana na matimba ya ku va a tiyisela man eka sike xin'wana xi nga ku beni ka bembe ya mikiseroma i vuxaka kumbe vukati bya mani loku nga ri Michael Polesky va vuye va rhandzana kahle nkarhi wa ku nyawula nyana na mani loko ku nga ri Lady Gaga va rhandzane kahle kwala moya ka va 2019 ivi swi ta swi ta humelela kahle rivaleni kumbe swi ta swi ta tiveka kahle swinene eka swiyenge swa mabulo swa Instagram a ku ri kusuhi nyana swinene na ku ya ka 2020 eka sike va vuye va engagana kumbe va vuye va mbarisana tiringi loko va karhi va khandziya ntshava kumbe va ri ka swirendzo ra ku khandziya ntshava loko ku ri swikolweni hi leswi ya hinge i rendzo dyondzo i school trip a va ri ka rendzo ra ku khandziya ntshava ne ivi hi laha ivi Polesky a vuya a humesa xingwavila xakwe a kwaka Lady Gaga ku mempfu na ku rhandza na lava ku ku teka xana wa pfumela ku va nsati wa mina ki se lexi endlaka ku namuntlha va kumeka va ri ku beni ka bembele va vuye va amukela n'wana wa vo wa ku sungulasungulo ngopfungopfu Lady Gaga u vuye amukela n'wana wa yena wa ku sungula ni xikan'we na murhandziwa wakwe kumbe mihlekisano wakwe Polesky andzhaku ka malembe ya ku hlaya swinene leswi endlaka ku swi hetelela swi va amilon'wini swinene mhaka ku sukela hi lembe ra 2019 ku fikela namuntlha sweswi hikuva va va na n'wana wa ku sungulasungulo

ska switlhela swi vekelaka makumembe rin'we timena table yo ndzela wa ra liya ya nungu ni pfumeleli mixo ra mina langutanyana na vatsongo lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook hi ku na yi vona Facebook ya mina karhi ya tsakitela komba ku va kona vana a yi languti kumani un'wana a nga kona a nga tirhisa xiyenge xa mabulu xa Facebook va karhi xa xandla laha i mani un'wana a nga kona yo yi vona

Alright, ba kona mara e mana nhlayo na nhlayiso ba kona ku ngisela kahle ndirela ka Borderland ke swina ngisukala ndawini ta ka Borderland ne chere chachereseni mabuso ba ku swingwendela kwala chivulani ke sa swina la chivulanda ba kona mara amkela xinangari ba ku ri xile jetle me swingwendela kwala a gandana ka babambela ke swina ngisukala gandana ka babambela ngwana nga kona imani la ebe maswanganyela ka maswanganyela ba ku swingwendela ka maswanganyela ni bona mana la impora mulifo dibanyika ba ku swingwendela kwala jerani mulenzeni ndo lwanga mara DJ Saito ba ku swina wena tlemela the gender la ka ma rola kaskema na nkari machebela vakuna na wena ni ri kona ka dzekula ni kheswinene ayikona mali gaula ngobeni simba evaku swinwana ri kona town ni kheswinene kusuka la town la emana ngwana nga kona mabele kudumela evaku swinwana ri kona pulukwani rote ndo livanga manda ti vatlhelwa ndzela ku happy saturday ni kheswinene xem ni khesile na nangwe asikora mkomexa seka kona mina kuma kamera kona vakuna na emkateko vukeya vaku swinwana ri kona malonga ni kheswinene la malonga la bennett vaku swinwana ri kona ka dzekula ka chukele ni kheswinene kusuka la ka dzekula ka chukele vakona Vincent Chauke vaku swinwana ri kona ka nkuzana ni kheswinene la ka nkuzana Shapiro da vachada vambili vakona vaku nlambilu xidawulu ndo livanga manda tingwana mianga ngwana nga kona la sesiwa ntimanyana vakuri xile tlemero the jenemix ri kwantswa ni ri kona ka sikhunyana sesiloya wa ku fanela hi ntima hi mina dango ekhona mani ngwana nga kona la nga ni kwangu vakulo ku fambeli kun'we i n'wamtuku n'wamtuku balo yomphile va ku swin'wana ri kona gandzanani block 11 vaya mavambe malamulela ni kha swinene kusuka la ka mavambe hala ka malamulela hala un'wana nga kona a nga komba kulo ku fambeli kun'we la inland spray chavani va ku swin'wana ri la ka xigamana ni kha swinene inland spray chavani kusuka la ndhawini ta ka xigamani ni khesile xi ya mihlayisekale swinene kwala ka xigamani va xeweta hinkwavo va byela ku ni va xewete swinene.

kasikeso swi mingiseriwa mehi swi vekela ka 12 timinete hi bele hundzela awara leya nhungu sweswi lexi nga yimela xona i ku va hi kongoma leka 13 hi bele awara leya nhungu lexi nga ta va kha ri xi endla i ku va hi kha ri hi navelela lava tlangelaka siku ra vo ra ku velekiwa sweswi n'wi nyiketa risimu kusuka ka sign free a ku katekisiwa u famba kahle na mt tiphini loko ri vuyela ni tshemba na ku pfumela mingiseriwa mehi leswaku hi ta va hi ri kusuhi swinene na ku va hi navelela lava tlangela siku ra ra ku velekiwa loko ri na leyi n'wi tivaka lunghisa riqingho ra wehe kwalano ta ni tlhavela hi nkarhi lowu nga hi teki mbele mingiseriwa mehi sweswi hila a ni lava swo tala no lava ku katekisiwa tatana yindlu ya kahle nsati wa kahle timovha ta kahle na hinkwaswo leswa kahle i nga rivali na vamakhelwana va kahle ni

0: Wangena ngini nakhangana nasho. Hinkwabo abavela sikula kahle namuntla. Vakona vakona swinene vakulela mindyangu ya vona. Xikombo a xi va endleki njhano.
1: Mirina
0: ka vo. Vana veleriwa hi mhana mukateke va ka xihlelani laha xi ka Power Brasil.
1: Mirina ka vo.
0: Hayi ni ri xikombo a xi va katekile.
1: Va byeleni gratis va ta tsaka xem.
0: Ni va byela?
1: Ku gratis vo Federsa Dogen. Ya aredzi hi le ku virhiseleni ya kuriseela sweswi i timeleto hetelela loko a ku ri eka ntlangu wa bola hi ta ku leti a tongeteleriwa ta n'wa tipempe leti nga ka tona sweswi

kombela ku tlhelana pfanganyisanyana na ku vana karhi langutanyana na lava nga ku ri va nga vuya va tirhisa xiyenge xa hambuli xa Facebook kumbe ku loko famba ri kun'wana khensa swinene leka n'wana mi ri valangana ni mi ri kahle hinkwakonkwako hinkwenu n'wana mi nga siya marungu lama n'wina laha ka Facebook laha ni mivonile ni vona ku fana na mani like ni Edison va ya tsala va ku hi swin'we tlele miri wa tigendri ku laka xikokwana stadium papalaunene makash vongana na gosimbe tiwa xigube na bolo danko ni khensa swinene va kona mani la king khalanga baloyi va ku swin'we ni ri la valdes yala i n'wana n'wana nga kona laha i hanyani ntshunxeko samba va ku swin'we ni ri kwalaka madyonsa xikhulu muhaxi wa mina n'wana nga kona mani la i junior baloyi evaku swin'wana ri kwalaka minigrisi block 2 ni khensile e junior baloyi kusuka laka minigrisi block 2 n'wana nga kona i kokwana wa favor evaku swin'wana ri kwala soweto ni khe swinani kokwana wa favor laya soweto la emani mukhomela duma vhere va kombisa ri kwala ku famba rikongo va ri la tif section f emugangeni wa ri voningo n'wana nga kona emkhatani junior evaku swin'we tlemera the j ni ri kwalaka nkomo wa goxani hansi ka vukosi bya ka mahomani ni khe swinani hi mkhatani junior emani n'wana nga kona la i small metro beats evaku swin'we ri kwala ka homo 14 a i stangomzo khe swinani stangomzo ni khe swinani xem devni ramuada vaku swin'we ni ri kwala i di mampeni ni khe se ni le ka n'wina ni n'wana nga kona la i vanhu vo lo navelela lava i mahlangana ku hleka va ku tlemera tijeni kambe ku lani khepibedeka ku kona masenyana mathonsi laka mapuvela se si wini mathonsi na jaha ra mina Frederick Mativula laka makoxa B9 willi but willi rigidi laka minigrisi block 3 va navelero kahle hi mani loku nga ri mani mahlangana ku hleka xitarata i maloral drive thank you master dj and khe se swinani xem ni ba mandlani vuyela leka hinkwenu nga kota ku xa xandleka ningonoko na le ka mixo wa siku ra namutlhelo ka ri mina ya mina ndzimani rimile xam swi nga leswi kana va nga veki loko hi siku leri fanaka na rina namuntlha ni ri gratis buffet delsetogen ni ku felis compianos felis anniversario happy makeke se no huma yina se na famba ke ni khesa swinani ka hinkwenu ngona mungana lwa mandleve ekusukela le ka awara leya ndzi vukondza hi fika laha hi nga fika kona ni teke xinhongana ka boti jara valambya entlhela ni xitlherisela mina va ku nyiketa xitsonga top 20 kusuka leka wara liya nkayikondza ya fika leka wara liya ya 12 loko ri mina loko si swi rhandzi leswi nga swi endlaka mixo wa siku ra mihlaya ta vona loko mina na we hlangana hi msumbunuku aka nongonoko morning bads kusuka leka wara liya ya naru kondza ya fika leka wara liya ya ntsevu ni mixo kumbe xikarhi ka wara ya nari na wara ya ntsevu ni mixo ni kha ri hi ta va hi karhi hi va dyodza hi kha ri hi dya swivongo swa ku nona hi kha ri hi va navelela na masiku ya va ya ku velekiwa sweswi ni ri ni mi rhandza hi rhandzu ra lava ni mi rhandza hi rhandzu ra mina na vaxi hinkwavo va GSR FM marahayi ra bebi loko si swi rhandzile ta vona loko mina wehle hi hlangana ne sweswi ni ku nyiketa risimo kusuka ka Eddie Darlington risimo ra kortiwe kahle if I live for only today hi leswi ya swaku loko no hanya for namuntlha ntsena ni nga endla leswi na leswi na leswi ni endlela wehe nkatanga avuxeni sala mi tiphina hi minongonoko hinkwayo ya GSR FM hi fambile mina tata

takakhayira la ka mushiyana la nkomo a la nkomo b ngibona kahle ngwe ndawo le ndiyata la nkomo c la ka screenyane la bambeni la aloka bot july ngibona kahle ngwe ndawo le ndiyata la ka maphatha la kunjalo 14 b la 14 c la ngibona kahle ngwe la ka homu la kodi a la ndi banana ni mikuye Tswana bona ka hlanga ndawu leta tlaka makhosi. Sheka hlanga xikhokhwana, sheka hlanga mphagani, sheka hlanga xawela. La ka xitlakati vakhethi khaso tlene ngofu la ndawu leta tlala. Ka khashani la ka mzilela la. Bunjani la ka matsotso sela la. Ala ka ngezi mare, la ka moye vulo. Why ti ba grand form ku mbo hota wena? 26 after the hour 9 o'clock. Top 20 ne. Bona ka hlanga tsumeri la. Laka makhebe laka ngobela seka seka ndengesa andengesa a ni bona ka laka mavusa ka ya mbuya mi pfukile Boderick makhana wa mina la volo ma hehle makhe ni bona ka hlaka rivala la la me blue kwa la mi hlahla ndlelo kunjani la ka phikela la bona ka hlaka ndawu leti a taka ndengesa a deputy

le tshata la ka phongwana la ka xikokhwani la ka matseko tseko no bona ka ndawu le tshata la ka siyandana la ka thoma la gandana ne ka khane gongongo la kong city la ha.

khona mani, hayi khona mani. Kasi matati WhatsApp leti nga nghena nghena. Mara ta mendla yini mara mevha yingiseri wa mina leswi mi nga ku ndleleni kasi. Matati o tsayitela tiqingho ever since ni nghenile. Hayi mani. Ku ri mani ta ku xa yo matrile va kha va ku hi famba na loko leve loko lo ra hela lembe mi nga fambaka na yena va socialite le vakhegula va mina vakokwani wa the junior va mani la va mani maswanganyi vakokwani wa risiva ni vula vava va mani makhovela vakhegula va mina la lembe leri ro hela mi nga fambaka na yena ne loko ro hela leri ne hayi khona. I'm going to go to the next one.

0: ani se lungisa pepe ni kwata la ku hamisayiwa ka vakhegulu
1: ni rivele mata loko ni kha ni ku manimanimana yi ze yahla yi ze ya huma na va le jilongo le kule yi ka ya taka va le kule ku ri na vanhu va okhege kwala no
0: ku ri na vanhu va switireti mi ya huma le ka lava jilongo le
1: ya huma hi munhu wa vanhu vambirhi
0: hinkwavo hina vanhu va vanhu va huma vatonsi
1: n'wina nkorhokele ka yena
0: I'm sorry,
1: man.

0: nanga kweli. Kasa wala wako kwa junior. Mara kwa wala namba mina kama gesa la. Top 20, hello.
1: Hey. Mijano.
0: Hifuli mijano.
1: Mipromesa na mchateno.
0: Hey, so today only.
1: Yeah, wuna sumwana, neka sana muka.
0: Aka, so sudana gomile kwi mwino. So misanze ka hili kututuma mitala jusa ra ntambwana. Mita show wata bambiri tanani kututuma na.
1: Yeah, ntata kwala ni speed nta hacha na muka.
0: Tanani sweshi, tanani foshi, foshi.
1: Ni bwata na muka tene, nne kutene.
0: Bwa bwa.
1: Bye bye.
0: Matane ni mafuna na follow mkwalani.
1: Bye bwale ni kule uchini wana ni ngakona.
0: Kesa shtene.
1: Yay!

0600875942. Hello. Unjani mkhegula lo yini? Hey, awubulabuli mkhegula batsotsi la. Uma lo ni ngora bona no. Phele ri takini ari bulabuli. Mwana mitwala nyane nga muhumesi kumbe xana mitatwala. Ah, kotsumo ni muhumesa. Hello.

0: mavona mavona hi mina ni ri laka thomo lani ti le ku ni beleni swinene ni ri karhi ni ri
1: oh, mavona mavona la ku tlaka yini nkandziyiso wa mavona apshay
2: hey lanzo
1: oh mi u nga nyumisi mina
2: wa tiva risimu ra ririndla swin'wana
1: ni riyini na
2: a la sweswo ni yoani ya kusiya ndhani va dya swin'wana swo ale namuntlha va ta
1: va ta dya n'wina namuntlha
2: namuntlha va ta dya mina va xava hi mina va ta za va xurha
1: a mi ni siya ni ri kwala kusuhani kwala na
2: ni nga ku siya njhani mara i ri kwala kusuhani
1: a na gova me xigolonyana na gova
2: exactlyaiiaanhanhu vamasilo va ku yingisele va ri laka makuvela ya chamandi vo yima va ya ka siya ndhani
1: a hi fambeni a swi saseki ne
2: a hi fambi
1: n'wantatiomo top twet alow ahe
3: milandzo
1: la khoneni la nyameni la ndlopfini la nghaleni la la xipeneni la la ximangeni la la donkini la
3: la donkini hinkwaswo nexijanini hinkwaswo
1: wa mi lava masilo leyi
3: masilo ya hi ta gawulani
1: ya masilo wa hi va ku va chavachava na
3: masilo a nga fani na wena
1: masilo a nga ku va rirhumela rirhumela na
3: wena i xihuri ngopfu wena i vungavunga swin'wana i ri chavana
1: homu ya khwakhwa yi dyana maphepha mhani
3: ngopfu wena i na mijaho ngopfu
1: kesa swinene ku ve mhani ndayeni
3: hakhonene na ha famba sweswiwani hi ya ka kun'wana hi ya ku dyeleni
1: o famba mi ya dyela
3: bikaume tinhomo
1: e mi vona ku nyikiwa plate leyikulu hei
3: u ya tindhavuya na yona weno
1: e ku na tipulete letikulu ta special mi ta famba rongo hei
3: Inkomo.

0: Atlanta, no! Nopengo mina.
1: Hayi mani. Ini seketisa le ka homo, le a ufambisa khontini.
0: Lembe ra kona.
1: Ni ku tiva, ni ku tiva. I ku vona depandisti ku hansi endla swilo.
0: A mi vabyeli ku xiyisa lexiwani loko xi ri ni ku tlangwila xikahle na.
1: Mani loko se xi tlangela na mhe loko se na mhe ni nghene
0: xitidini. Hi nga se xi nyanganyisa n'wina.
1: Depandi ku ni ku depandisti, ni kha ni va pandza.
0: Ni pfuna ka timwana ati ka swimunwe yise kwi ka sikona
1: ka na mhane ni ku lera le ndi nga upfulela yona ani ya yo makhelo ni yingi se ntano
0: ande
1: ni yingi se ri fale swa le ku tineni xi hundla story swi tiri le swi kala mtulo wa imune kuna swi hlanginya le swa la makhelo ani swi kwana na swi tiriri ante wa swi tisisa le wa wona ku se yingi se le wona hi vana vaka ara
0: isani isani mara
1: a vo yo sukanyela la pana xiwela ku suhani loko a so chaya hinkwaso a hi va pantsini ka makoto hi ku yingi se ande swi hundza a xitori ku na ha ri kukukule ani ku se ri ku le kukuleni
0: mi ni byele ku mi khomentarana
1: loko ni ri kukula ni hindza ni xumisiwa na hi vavanuna
0: ye ye munana kunana ka xalati unana ka xalati ka wanga ringasa ku vuyavuya n'wana sweswi u ta ni byela i ta ni gwela kahle a timhaka timbanyana ta u ta na tona a top 20 hello
2: mukaya mari ku ndeneza block A
0: yo bra pet mabunda la hemhlabe
2: mbara
0: mi pfukile na
2: hi pfukile na mbyana baba
0: ah hi pfuka swinene ngopfu man
2: malandza
0: oh malandza
2: ni vula mwisa
0: mina ni malandza n'wina mi mabunda hi n'wina mhlabe mi n'wina mhlabe ndini
2: mhlabe na kala mombe swo fara se ni vula mwele e malandza ku
0: hinkwaswo hi swo sweswo
2: hi ko
0: hi khensa swinene ngopfu mani

0: sala pantswa ni ri kwala Joni kwala Soweto kwala ku ri weekend ya dangerous ku dyiwa mali ku sala swilipi ku ri phesaphesa matafuleni hi busy na nyama ya nhloko mati va hi miyingiserile na va mastandi hinkwavo vanhu va hala kaya hi xin'we mati va ni le ku hi ciniseni ka ku dyiwa mali ku sala swilipi malume wa vana mi le ku hi ciniseni mi le ku ndleni ka swona va mastandi va le ku cinini n'wani a n'wi tsheve hi ri kwala Soweto kwala mana sikimi na vongwae mina hi ta mi yingisela until mi chayisa ku busy matafuleni a hi yini danko
1: akhathi na ina mathela ya straight mathela ya tina ene ya faneriwa hi kumbala wa tivo ha tsama hasi wisa ka sweswo na ku basa va faneriwa mbri ya tava weno na le ku ku yingiseleni weno twana hambi nga hlayangi i hlaya hina hina ntirho na wena na hina ntirho na ntirho wa wena
2: na n'wina valandzo na n'wino nkarhi hi famba na n'wina valandzwa hi famba na hensa twa hino hi famba na vona valandzo hi na vona hi na n'wina futhi kwalano wa boxani kwala a mi ri na xikwembu xikona n'wino i nkomu
3: suka madoda wa tiva i titselekini milandzu i titselekini mati va ha ta ba mati va tile ku dumeni mati va endla swona hi hanti ni nga ku byela yini xeme hanti ni nga ku byela yini ha hi le vucineni hi le ku tiphineni loyi a nga ku yingisela i mama Albi kwala ka xikukwana inkomu
4: kusukela ka mbatu laniwa na karhi na ku yingisela na karhi na kutwa ta karhi ta ba hinkwato ku ta zeya ku 12:40 ni ku yingiseleni ni yo titshamela na swivanani swa mina nhlayo ntiyiso na engetelo bana yi ta zeya ku 12:40 bo ticha kusukela ka mbatu mina

0: tijara va landzwa, hayi u titselekile n'wana madala, endla leswi u nga duma hi swona, ni ta ku yingisela until chayile time, hi kona munhu a nga ta huma a ya tibolweni. A wu ri na boti viru ni ri kwala ka Makasa a muhohwani, xapa jara va landzwa xapa.
1: Top 20, hello.
2: Jara valandza.
1: Hi mina jara valandza.
2: Minjani na?
1: E pfukile mpfukile?
2: Hayi na e pfukile man.
1: E pfuka swinene.
2: Hayi na le ku tiphineni Xitsonga eka siku ra namuntlha ri laka bode la.
1: Laka bode ni?
2: Hayi le ku tiphineni swinene eka ku no va vona va xalaza manana kanya kwala va ka kona.
1: Ya ne?
2: Ah ku le ku nyanganyeni vana va.
1: Khesa swinene.
2: Jara vana swi vale driver dzi.
1: Thank you.

0: talk to it. Hello.
1: Na kha saka manana kanya ka.
2: Ah loko no dzelo hayi ni abulu ku nda swona. Ha ka xihunda ka.
1: Wa mitala ku vulavula la ku ze ku vulavula nwe na swikomba ku swona.
2: Na ko mani mani mphena ku hleka ni sweke swinwana swinwana ku no dzelo hleka swa tshotika. Ha wo homa ke ka wa makatsani ka
1: vanhu.

0: Ari jaravaranta ha ta pata duma ta hancina mani hambi sweswi mumu hisaku wo tshwa hi mumu hi tshwa hi yo tshama kwala hi kha hi cina mani leyi hi tsakisaka nghoma wo swi ku yima hi cina jaravalandzo wo swi ku yima hi cina hi na n'wina kwala mhani magezani va ka bobodla kokwa ku humelela mhani khulu wa xalati kwala ka makoxa hi na n'wina na n'wina valabyo nkondza mindzeni ya
1: kuma kahle ni ri laha si ka titshava laha ni bengula ni ri kwala chakhuma laha aswigangwini kwala ko bengula ma phela ku benguliwa vasati ntsena va ya matendeni hoyi na hina wan'wanuna futhi ngopfungopfu mina heyi leswo bengula loko ni hleketa matendeni na nkuzi ya ka mirimisi na yi tlula DJ hayi na swi tiva loko n'wina mibambi ni mibambini loko za ku kula na va ka mhani hayi ku na ndhongo mataleni mina ma kwala hasi ka titshava laha va ka maximbyi na va ka mithondolovhana va kha va tlulatlula hasi ka misinyi danke hosi ya mina
2: ahe mlandzwa hayi khona no man hayi tiboyeni xem wa vona risimu leriya ra Oscar Makamu leriya hi hanyeleni leriya ni ndoda loko i ri ba na mihloti ya huma xem hayi khona vatswari va makwerhu lava va nga na vatswari a va va hlayiseni xem a va va hlayiseni heyi loko i ba ni twana mihloti yi huma ni hleketa mhani khubani wa misisinyana mhana mina hayi mowa wa n'wina wuzi ku rhula manana heyi hayi kho hayi no wa tiba n'wana bava hayi tibisi sweswo ta tshama na wena i khazamula mpampwani kwala ka mapuve hayi tirha maxi
3: ahe milandzo mpfukini na hina hi pfukini mativa mi le ku hi ciniseni hi ri la ka thomo la hi le ku cinene mi le ku hi ciniseni ta ba kokwana wa gwevani hi mina hi mi yingiseleni milandzo a hi yeni
4: a top 20 alo
5: ina ngoveni hambi swi ri tani ngoveni jesi na baji na bandi na buruku na titango na masokisi hileswiwani lawani xidloko na xikipa na thayi na hembe hi leswiya laya munyu na mati na mitisi hi na swona ngoveni and then mikhayi na chukele leswiya laya hambi swi ri tani langisese na swikhiya swi na n'wina kwalani ngoveni mi ta teka xipana ra na jeka mi nga rivali mpopo na xipehu lexi vazani xi taka xi kandzi henhla ka misava hi mathayele mara xidrayivha na ti-brik leswiwani ma na mabawuti na tipoyinti xizi na khaba leti nga boneta na bifu leswiya swi tatara na mati na oyila na betiri na njhini hi leswi haleni mara dizele na xipetiroli n'wina mi ta chela la ka Caltex na shell mina ni ta mbuto swa ku furha na gere na tlasi hi swona swi fambisaka movha na ni ba mavhilo henhla ka xikontiri mi nga tluli berelelani danke DJ
4: humani mi ku hlayeni ka mavhengele ya vanhu mavito hi tshama hi kha hi lwa masiku hinkwawo hi ku yi nga hlayi tixopo ta vanhu mavito ma hi hlamarisa ku mi nghena kwala everyday ane va hi kha hi vulavula xixini mi ta hi vangela problem mi nga hlayi mavito ya mavhengele ya vanhu a hi navetisi na vona vanhu valava top 20 hello
6: aye mlanda
4: ifikile minjani
6: ama ifukeni man
4: ni mamkerile
6: hayi mile ku tisetene hayi please stiya ka hlungupa ha nga kona yo ti dzumbela lawa na ha ta kota mpunguma man
4: miri iyini ya kahle
6: ni ku playlist ya ka hlungupa ya tinsimu top 20
4: mile ku yin'wina
6: ni kwala ka gongo ngolo ni tikuliwa n'wa xifetini
4: hey kunjhani la gong city la
6: Hayi
4: ke sina wasi ya mina laha mi xavetela va ka govani heyi
6: okay a ni ta xaveta govani kwala tlhelo laha ku na mporosinyana ha vo tala hi na vona kwala mlanza
4: e mi ni xavetela va ka ringani kwalani
6: dango mlanza mina ni tikuliwa n'wa xinangani
4: dango
7: eyi minjhani hi jaha ra valandzwa mara ni pfumeleleni namuntlha ni mi vitana DJ valandzwa hikuva mi ti tselekile ti le ku beni n'wana mhani no thisa i vula tano la ka bon'wana i ri ta ba ngopfungopfu laha ka risimu leriya ra Oscar Makamu leriya ni hanyeleni mhani heyi a ni boheka ku siku yima ndla swin'wana hambi ku cina ni nga swi koti. I mhaka ya ku risimu leriya loko ri ba na boheka ku endla swin'wana. Ya ti tselekiseni sweswo, ti tselekiseni sweswo ta ba ti ni bela kahle ni ri kwala ka bon'wani lani volume yi le henhla swinene la ka bon'wani la a ni ri kwala ma notisa la ka bon'wani muhaxi ta ba a ti bisi sweswo until mi ze mi ya ku nyamala leyi mi ya wisa.
4: Top 20 hello.
8: Le ku sake la gyan section FL mgangeni wa rivoni ngola.
4: Mi le ku tiphinela mani makhomela.
8: Hayi le ku beka menge mani xibelani xi tsuhukela le kule le.
4: Una problem la.
8: Ah problem ya.
4: Hi kombela mi solve la vayingiseri va nwina hi ku ntirho wa nwe holo. Loko se mi nga vulavuli hi swona, swi komba ku hi swona.
8: Ha hi swona hi ta swi lunghisa mnduku ani mnduku siku ra meeting swi tele leswi hi fanelaku hi swi lunghisa.
4: Ntirho wa mina i ku haxa.
8: Va nga swi tekele ku nhlokweni va ngo swi endla va twi nga ku va endla swona va nga ri ku endleni ka
4: ntirho wa mina hi ku tshinya vayingiseri lava fowena ntirho wa mehe ku haxa se ni kuma ni kha ni tshinya vayingiseri ku ri ku ntirho wa n'we hi wolowo tshinya vanhu lava.
8: Ha i nga ku loko i swi vule moyeni va kha va swi twa va ta swi twisisa na loko se va byeriwa mnduku.
4: Hayi kona mani a hi tirhisaneni vanhu va Xikwembu na.
8: Danke.
9: Ahe mlanza hayi na n'wina mana hami le ku tibeni swinene swina mlanza ha faketelani mi nga yimi mina ntukulu wa n'waxinangani la ka gongongo danku
4: a top 20.

0: Racho puto, racho. Habla griwe, habla grimanina, habla griwe, habla grim. Blanzani nyanga nyero kahle ni rila dikwe ra ka skunyani. Tombilio, yo tonga inga tongintsena itongala nuna wa yona. Isosile wa ti vegetables lo. La dikwe ra ka skunyani da.
1: Ina hi kongoma elai ku skeka ku ngisela ku skeka ku ana no clock ta fika sweswi e ngisela prima na ngana kwala ka bote kwala ni ri kwala xipani ni kwala se ngo ni ngo hayi a ti vuya mthiri ka fika 12 o'clock a futhi wa ti bisa mana wa ti bisa a ta hisa tle ku vuya strong tot 12 o'clock premium.
2: Hayi ndzi ku beleni ta ba mani no ti tshamela kwala ndhuti na vanhu va mina va ndzala mana katekile na xivona laha hi le ku cinini ngopfu mbala na xibelani laha nga kona mbala na xibelani laha nga kona milandzu yo tshama la ta hi bela swinene
1: valandza hawa no kuma ekheti mikiseni wa foza no nghena phakati ka yindlu sweswi hi kha yi tlanga risimu ra ku loko va ku jolana wa n'wi joleni hayi wa foza hawa hi titselekini hambi sweswo ni nga kuma xikarhi wa foza mara hayi kazi ya hambana loko chayisa valandzu a xikwembu a xi dza hi mbangilasi ka vukulu bya ndhuna muholi lomu ni ku yingisela ku ni nga tshama kona vukosi bya ndhuna muholi
3: aba ku nyanganyeriwa
1: kahle
3: ri kwala ka mavalani village mlambo
4: ni bela ndi kwala ka ngovi ka ndhuna Ephraim makamwi man grace
5: jam ke na ku bosa fm kwa 6.0 mega.

right ka Afrika-Dzonga ri beka kahle ka khomela zibele zimingisele kongoma kahle fanele ka wara ya khumbe mbili risenga xitimela xa malahla kuchu kuchu a steam engine Afrika-Dzonga hosh ka xihuma musi nga vula xivona laha khaya watimela zimingisele kongoma kahle le ka wara ya khumbe mbili le ka wara ku ya telela ya nongonoko xitsonga top 20 tin'wana ta tisebuleti ka kona eka xaxameni wa top 20 ka vhiki leri va ka ri karhi wona mixa swa fami khaisa swinene ngopfu mani yi bele riqingho ka 0608 75942 mina na wena yo va hi khayelelana mixeri i ndlela leyi.

Alright, ke makubembiri ntlhano wa timinetse vhele kongoma kahle le ka hora leya ya n'wenongonoko eka ri vona riga special hi ndlela leyi jara kahle vhele jalera ra ku bombola vhele yani hi loyi a kamukelaka vhele mrags that is jalera vhele ra ku bombolanyana ra ku faniwa kahle hi ntimo wa roho nga ri voni loko wa mona nga loko tela kunene n'wana wa xithabana wa xirilelane va vula mina lava ntivaka ni ri i jaleriya ayi yi swaku ntima hi vuma ni ri a red wine wa indiya ya ku tshukuluka liya hey wa tibana arai ni mine kahle risima ngisi ra mina afrika dzonga ka wuphala la mine ngisela ka mi ri ko vhele ni mine kahle rina risimi kusa ka delete like it va remember me xa xitivi n'wana mani tshamba ku longa kona ni ku ningisela kahle vhele ni fika kahle njhe etindleveni ta wena ni twakala ku antswa njhe i xondzo lexa matimba 106.0 megahertz mi nga rivali ha ri hina number one vhele hi ndlela yeleyo awuawa ma swi tiva vhele ku hava lava nga tlulaka hina mi swi tiva kahle ku lavan'wana hayi khona ku va swi tiyani moya njhe Alright, mak membere narvele wat mina ze vele kongoma kahle ka Aurelia. Ya go mena we bola ming tsora mina ka Aurelia ya ngwanire. Ngar vale ka Aurelia narle. Tabo kana bana ngwina nimisa kahle makoni ya papa Ivanire. DJ Kwamsam

0: Amazing selaga mereka sponsor mana kasih mana mana. Wati walau kau nak ni telan ni kanti contoh balang dua kampungnya. Aka mau fayi ngonya ni ama bye bye wati wa. Hey wati wana situ kau ni tongge. Hemi na wati wana. Cakala kau wat grand for mengwana. Kamu fayi ngonya ama bye bye. Sama kau landi ni fridge man. Hey. Be volo mo kulu kumbalo ane sito ko ingsala ti dende wa ingsala katle Jizor FM nere. Mungare vala we are the number one ranking station in Andi Pompo. Umele si ba si pu si bun vele. Vago si bun nga si TV luga ay minan minwa kalengyana vele na partiet ni hangin kayo na. Why fucking my bunt? Bago ino zayi na mo tlan zayle siya ni zag masiku. I don't wanna see no doubt. I need attendance from my nurse around the clock. Barbara tungwa kante ina sebo na. Hey, abala wana wana fika wa koma koma. She's the. Hey, abala koma koma ina sebo wana man wasti wana. Abla abla kase hila baya. Night nurse. Hey na, inga na matoko dele na special lama itshungula ka. My night nurse. Hey, right ne? Kesa shne na mengzo rami na kwako kula mino kumaga mero kora fele. News taka taka nzake kwa kunamuta fele. Majutwe mwana makwele ya tsakile me
1: chawe
0: kasi mwana makwele la kandambe la mahelele kwini na Damien Mali wherever mana road to Zion. Yes.

0: sik hal haka mini gini sa blog nor kesos na ne e blog nor kumbe blog mbe ndwel motivon mare kwala kuna blog blog nyana kwala mule moyen
1: bi jam rakis
0: a mi jani no
1: e program jane
0: or nor pugine man
1: a or so far
0: oh boy rastafari ya
1: What I'm bango for whenever a coma gets there.
0: Letiani lo guton gena singwini anti vitona mattino mangiare ei
1: ta masha ti u
0: ku fika tu ku phatsa mantsena 10 minutes mta kuma singana na nchumo
1: oh
0: ei letiani tinji ya letia to kani nga vulu veta va mani mara ei vati to ku ta bon
1: ane ta tu u ta masha
0: letia ai kona Hola man, ele matlamago e kunu hela.
1: Ale ma dere fa fresh na.
0: Inga bulu ta nu ani ku bangon ba jaki to kunu hela.
1: A ta nu hel. Ei ko mo ra so kwa ta daki.
0: Kesi ni ra so ko kwa ma daki.
1: Ah.
0: Inda endo. Ei, wati mana. Eh, bere. Aja, ku dwale siya veri siya honji. Hii, bana bama. Kavan farele nanga zide. Ha? Ha, hee.
2: Liga, ay mwaj.
0: Hai, kori fukili ringa wona.
2: Nere naru fukili.
0: Hii, namani garito wa maribiya.
2: Ah, Malia, I know for the very good dream.
0: Nagali, Tiva, Palamina, I've been in Ganochi, and you do every Sari, Richanga, and Gidolito.

0: Yargili diyor ana konya ne olur olur gibi
1: hey,
0: diyorlar.
1: Very güzel yani ya very.
0: Yargili.
1: Hey Tayyip'le batalıyım baba.
0: Ne diyor Kemal?
1: Hay evin manci.
0: Güven geldi diye gir.
1: Hey hay hay.
0: Ama zavallı ki abunla gir.
1: Hey ha hey ne kadar ibulala. Hey hey hey. Allah.
0: Arnora, Arnora, vazido.
1: Hey, qual é você? Mas como foi, né?
0: Arnora, vazido, Arunogi.
1: Ih, vai te vagar, se que já vou. Engia, leva, engia, ia.
0: Ok. Mara, já não.
1: Mata, vai, vai, engia, ia. Ei. Vai, engia, ia.
0: Engia, já o mocha, mas o mundo.
1: Ya, engia, já o mocha, mas o mundo, mas o mundo.
0: Ah, vamos lá ver a valiçele de que vai dar a mão murutinho a mango.
1: Já que ali tu agora murutinho a marine?
0: Murutinho a mango, a murutinho a mango.
1: Marutinho a mango, ai na gente é muito grande. Ali, gatse que é jogar dela.
0: Mara, tu não quer não dizer que já amanhã não lhe na casa.
1: Ai, que a zivanya na nir.
0: Hey, awa la ridiye chen.
1: Agri li nali ya li bulela fasti.
0: Eh?
1: Li bulela fasti bolina. Se, zeli ingwe, hey, adikon li bulela fasti.
0: Awa atu zona.
1: Hey.
0: Rino bulela nyana.
1: Bulela nyana?
0: Arubuleli reaba.
1: Ya, abanyana, li abanyana slowly nyana guri. Li doana giri.
0: Ora betio.
1: Egrlido gamuga.
0: Eh, awa gele bu arını bitiyele baba.
1: Egule bu gali na.
0: Dangi.
1: Dangi dangi dangi bu melivia.
0: Dangi.
1: İdi meli du merze tetelivia.
0: Awa ntatelivia ba dolmela.
1: Gidile bahlekanyana mosaitini ba liketeni ba kavale bani kezenyana
0: eh
1: ba fenfoni
0: eh abaseke sufukeni eh barikile fenfoni
1: kava fenfoni ntateli biya
2: eh
1: tateli biya
2: the guy
1: er narfugili ringobona
2: Arduino.
1: Ina matiba kine mwashwa utiyo matomo ubulela lilina.
2: Oge, gela matomo.
1: Ah, kine mwashwa matomo tomo.
2: Okay.
1: Ina man.
2: Liliabu zilidia lirubula.
1: Ya, likili ubula every day matiba every second.
2: Inye lirudumeli.
1: Ay, kari madume.
2: Ni wachi ba dumele ka moka bona.
1: Vali dagiri.
2: Eh.
1: Inako.
2: Oh isona.
1: Oh kasmosh ti wa chongon montsikan ka ka yana.
2: Nastiwa.
1: Oh why montsikan ka ka yamara no.
2: Kana matwa ku an tsaba ku nkhale.
1: Eh.
2: An tsaba ka nkomo phe.
1: La ka nkomo la.
2: Eh.
1: Oh yon.
2: E suka enkarlo ya bako e ba sutu ba ya kwini kwini ba changana ba ya kwini.
1: Oh, msi se e ba ti GG.
2: Eh.
1: Oh.
2: Na chi ikolo ni ngeni linyana kwa le a ka nkomo le.
1: Oh, mi don't need my inches.
2: Eh. Kwa ri principal amasi.
1: Yo, principal amani.
2: Eh.
1: Ami ra kuri principal amani masi ya.
2: Masi.
1: Oh, ay.
2: Ah, isa kala pele.
1: Oh, no, eh, ntembu ga na herko.
2: In 1966.
1: Ah, no odwa nje so odiwa.
2: Ah, buya shaka tene.
1: Ikasili ntateli biyo.
2: Okay.
1: Kabar nendi ndi fare babangwe. Oh, sen blablabla ifendi mus.
0: Papa kızdım ya.
1: Sen blablabla ifendi, nandı nandı diva şi ifendi, kamanda. Ya diva şi diva diva, diva şi diva. Yenda.
3: Mrex.
1: Ah, hey.
3: Okay.
1: Hey, Fugilem Janwi.
3: Okay.
1: Inaga.
3: Ah, na yekule kumkhomeka ku answer tle ku dzonyo le na mse swa ngo vhe swikomba swi dza hemba ke na mse hile ku tirengete.
1: Eh.
3: Eh, hile ku tirengete.
1: No le ku dza swikomba swi vula ku a hembangi that is it. Asi vula xi bonus se danger gefarleg.
3: Ri hembangi a stre.
1: Ya, se danger gefarleg.
3: Hayi to yombanga straight ayina yombanga straight sa atle ku vabisini
1: the original mbangi
3: yeah wai bona nga DJ Umrex
1: oh moti bona ni kesila neri
3: danke wa foza
1: danko alright tindlela leyo karu wa kona atisetika awara ya nwa isetiki ho ka hari 18 wa 30 minutes ya vevukeliwa hey why not logo ai setiko moti wa himwe mgalo mshibaka bage
4: Oh, let's go to the next one. Otherwise, I'm saying you will be nyama.
1: Yeah. But when I lapa kanyama, ngiti. Zosi nyama, ngisi nyama liya. Iwe tini le emroho liya. Yam chaye.
4: Oh, wuzim chaye ni atu shupegi. Zanya upi ni
1: reyedi. Ah, minangi rasta pera. Rasta ramat kovatko.
4: Namana yama rasta. Ay, zinyama.
1: Ah, si ma rasta lama. Pela. Aba rasta phela urasta no rasta as khuluma ngale miriring it sikhuluma nge rasta mina e rasta
4: mo dinyama nje uyisihlile nje futhi uyantshoda ngoba bani nyama wena
1: mina ngiyidli mina ngidla imroho kuphela
4: yaphela
1: ngaphela imroho inyama izoza ukuthi ngingabi sharp ngingabi restaurant makobo kobo ni abona ikona nyama nyama ayiko vayazi na vantana vami vayazi kuti inyanga mayiphela akuthengiwi inyama lapha
4: yabona se ukhuluma manga nje
1: okay wozani lapha khame ngihlala khona nizobona kuthi kudliwa yini
4: Zothola ispinach lapha nje phela.
1: Zothola ispinach, zothola yonke imiro, type imiro, 7 types of miro.
4: Futhi abantwana bakho badla inyama mophume ekhaya la.
1: Umntana weresta, irasta.
4: Oh, hayo.
1: Eh. Ya, angithi nomntana we pastor, we small pastor angithi. Angithi le nto ukuthi umuntu angazwali inhliziyo udlala Alveri mona akatswali mbili angatswali mbili utswala nwana ke Siyambile manje ngiphelela.
4: Sterile
1: man. Battery low.
4: Sterile
1: manje. Hey.
4: So uthi wena ukhuluma izulu esiyani nje.
1: Angiyacharge le battery.
4: Hawu zonakini nje zokufundisa. Yabona khona manje ngihleli nje emthuzini nami ngamanzi.
1: Kafu somazi ales fridge ayekho good
4: awabande kakhulu abanda kancane
1: oh

0: ivukile wanikhuluma izulu sasekhashakhashe.
1: Ya nihlale khashakhashe.
0: Ayi ngiyasizwa lezulu haya ye.
1: Isona angithi mina
0: funda.
1: Phela mina ngichawuke. Mina
0: no hayi no.
1: Mina ngikhuluma izulu siyanisa ku phela mina ngiyimhlengwe ningi. Angiyena ngiyimhlengwe niyamyazi imhlengwe.
0: Ya uchawuke.
1: Ya.
0: Okay.
1: Lezi zizo zangumela zamaZulu Zulu zasiZulu Zulu. Angisiyazi mina ngimhlengwe ngichawuke.
0: Uyafunda.
1: Angifundi ngikhuluma lezi ngitibazo.
0: Akukashakasheni lezulu. Hayi
1: ngokwazi. Isabi mina. Aninizi. Niyangizwa.
0: Isakho uyi what?
1: Yeah, isami le.
0: Azizwakale lezulu zakho.
1: Niyaye. Okay. Mangikhulumela mina niyaniza ngithi.
0: Yeah.
1: Yo, masibona. Malid mlekunte. Mina angifuni anything ngifuna ukuthi ngwina thina sizwane.
0: Hayi no uyafunda.
1: Hayi angifundi mina ngiyasikhuluma. Angithi
0: ngiyonyobela uyasifunda.
1: Mina ngikhuluma sami. Angikhulumisa sayena lo muntu wa operation amabahambe ngi.
0: Oh ukhuluma yasezidokweni.
1: Ya mina ngikhuluma sami isiZulu.
0: No, hayi, no, siyazwakala.
1: Kati mina ani siyazi isiZulu lwani?
0: Mina nya, hayi isiZulu lwani lezo siyamana.
1: EsiZulu lwani ani siyazi vele.
0: Mina khona isiZulu lwani njani isiZulu?
1: Ah, mati. Kese sinene mati bana.
0: Ibaba bunda 43.
1: Namito kokwa lintela wa jesleria ni bajleria ra pungela leria. Mahala na ro.
0: So.
1: Mahala na ro na man.
0: Na ala na ro na rera ra xikhale.
1: Se ntari kuma njani ku se ai mati va iku ah. Hey mahala ma.
0: Miri la xele ti bananeni le.
1: A ti bananeni.
0: Eh miri la xeko.
1: Why me la sa ti bananeni?
0: Aku hisa ni hluburi.
1: Har kese le kokwan. Kokwan ma bunda kusukela ka homula. Va ala na bachelor ra xipungela. Ey, vativa. Bachelor loko vambali ninga zekuri yo kandeliwa. Ras manga mangan koko makapul var tiva bachelor yanu. Ras manga mangan. Aye.
2: Hey, botwa mina.
1: Aye.
2: We don botwa ek.
1: Hey, fukilan janta tuwa ek.
2: Hey, fukile, fukile tukulo, fukile para kas kunyani.
1: Hey, tukulo amali.
2: Wow, oh, it's chief.
1: Oh, kase kase kubla bla bla, tukulo ba ti host na ti hosti itoje.
2: Itoje.
1: Oh, matuwa sesual matuwa. Awa yingisela radio ku twela mina n'wina ku twela hosi ku twela na ntukulu wa hosi
2: ya hayi hayi yingiseriwi
1: a va pfule radio va pfulela kahle va tshamiseka mi byela lava makhelwani ku yingisela ni se ku vulavula mina ntukulu wa ndhavezita
2: va karhi va tutela karhi lava byela
1: byela ni ta na mhantopisa ku va tlhelo
2: sona
1: lava lava kwalamaka ku nekeni ka wacheni mativa.
2: Ah, ere vele kuinde kenika. Na moya wako na, uko na kwa nani?
1: Ay, lanu wane ina, kuna moya la.
2: Ah, matuwa haunga hungi wa ye, nati netu wane takona, ey, hata nuta.
1: Ay, matuwa la kwa hawa moya, kumbeshani usungula kwa hala, kumbeshani, kumbeshani,
2: Kumbe umba kwana katukulu wa hosi, nsere sante katel.
1: Ay, ay, matuwa, awa mtsiki nyala.
2: Ah, ubungo po botwa eke, ubungo po.
1: Ah, mati aba mtsikinyana manu.
2: Ah,
1: kasiba jela. Ba jela zakumuvulavula ka gram form.
2: Eh, tunene.
1: Eh, aba kahle mati.
2: Mati ba, mono wami jele dintsena a tivi nchuma dzonga ni tiva yena yi ri yoxe jeleni
1: ya mutho mnyama kahle kahle u ne jelazi
2: a swinene
1: eya ni kesina bota avele swilepi va ri hayi va ri va mixaweta
2: hiswona hiswona bota wa eka a ni hi khongerisa tinhloko lebyeswi hi vulavula ku nga ku ho vulavula hi tona heyi satani wa tirha n'hweti leyi
1: a ni nga n'wi themendheli satani a nga ta yinya ku tirha a byi tirhi satani
2: hi ta ku vuyile i le ku hi tirheni a emimpela hi vito ra yexa na thunyana a n'wi kumbuki
1: miri a byi tirhi satani hambi dyondzisa ku
2: yini oh hey ene i dambe man ey milomo leyi loko ni xini vulavula xin'wana e ni tsake ngoso ndzi nga ku themendela ku hele
1: sweswi
2: na tirha mani se ni ta tirha ni danyela i kaya ni boti wa eke hi swona xin'wana ni ri
1: hlayiseka ni tati wa ek sweswi wa ekin kasini inaka sweswi wa ek ya hambo swilava ka njhani sweswi wa ek mpelampela swa mampela swa matovotovo i swa matovotovo
2: leyo
1: tsala na
2: umasukulu wa hosi mukhegula wa ku nghena ka xiyana
1: mayeanghena
2: mina kambe mi nga vhumba ku mi le kwini
1: kiritirakoni na switwa ku swa swi ni nga vula ku mile le ku nga na ti-network hinkwati le mayinini
2: hayi a ni le mayinini n'wana swivari
1: mi vuyini
2: masiku ndhaku masiku
1: ni ri maroma
2: ni ngo tlhela hi marieni ngo tlhela hi marivisi
1: a ni sweswi hi minkarhi ya kona
2: swihlaya ka ngoma le ra nghunyunghunyunghunyu tala swi tikaka
1: sweswi phela hi minkarhi ya
2: kona a ni nga tlhela
1: ha sweswo
2: thikita ku va fambini ha swida swi nga ri mukhuva
1: hayi ku twa n'wina ku mi fambini ha swihlupa ku twa n'wina ku swi fambini ha swi ze swi hlupha
2: hayi ko swi nga hlamarisi vo tala
1: swi sukwani swimbirhi ntsena ha namba hi ku handla a ku na hina va hi ku a ku na munhu
2: mina na mhani wa wena tlhelekele tibananeni loko hi hleketa mhelembe a hi khandziya murhi a masiku lamawani se ku kuriwile a ni na sweswo swi mi a ku wisa muti hako ku kuma va teke na ndzisani ya nuna va goka ni dlaya hi mpate laya i nga huwelela loko o tshikala ku huwelela ku la ku boha mali va khomela ndzita ku boha n'wana
1: mina Freddy Price dingwala loko xi ka chucheka
2: ni ni switwa ku
1: ha ni grinda
2: ha re tsena va huwelerisiwa ku swona leswi a mi tsaka ni
1: loko
2: ni swi ka ni tsake over
1: ha na swi tiva
2: ke hinkwako
1: ya
2: ni swi ku ha leswi ku na mi tsaka dinga kona
1: mina ni nga vula ha mina ni nga
2: mama ha mina ma
1: kafa I mean
2: gari xi xako xako xi le xana mara yina ni ni vula ku maliri ya le ndzebula ni loko vo hamba va swi ndlisa sweswiya a wu swi tiva
1: hi swo ni swi tiva kahle
2: swi ni tsakise ngopfu phela ko ntla i koko a ndhala ni liya va vulavula ka grantso andi we munhu wo sukula i tibi swinene xifuva
1: amavaliri
2: ya ndzebula
1: amintwangi na vona ku hi mina muhaxi wa ku sungula
2: na wun'we a nga tshama swi ringeta swo fana na sweswo
1: vhizara
2: yi ve kona hi 2014 2026
1: kasekasekeni
2: nkulungwani ka fana leswo tsaka ni tsakile
1: ha kavula ha kavula na le ngi jabulile myani ngi jawula ku jabula
2: ha kona tiindastriki mani kona tiindastriki hi nga se se va khunga hi vutswatsi mhani
1: makuvele
2: loko wo ni fikisa kwalanani
1: a ni ti mina ngiti phela mina ngiti ngi jawula ku jabula
2: va ngithikithi hayi loko ti va hamba khiphekile
1: se ni vona na president president mi pfukile president na president mpeni mayingana na voho va le ku hi vonini
2: va byele ku xela tirhi wa

0: Luan que tá um ano na rua, você quer caixa.
1: Ô, é presidente, se chama de. Se chama de alguma coisa, velho, Michel, é, tá uma tiba na.
0: Aí vai ser o que ele ai.
1: Very high. Vamos tirar, vamos tirar.
0: Ele vai, mas tá com a tua com o pai.
1: Velho, que eu tô com o togo.
0: Ah, vai me querer o curso, com o Namalu, o Cangaxê, o Tongo, com o Rambi, o Anaco, vem com o. E vai ficar aqui, será que não tem nem fecha ele?
1: Ai, vai se velho com o Stuen, velho com o Stuen, cara.
0: E me tem, quero ser lá com o Cossola, me cruzando o Unga, me coma. Eu não sou lá com o Cossola, mas ainda coma a Musa. Quando ela não uma, eu te disse. Ah, mas nem que ela tinha com a Matafa.
1: Moleco, uma é de Musa.
0: Na com. Amaranta que engo bali via no kuri vanika ni manundu kwanje
1: eh ha bali via
0: nga nanuna kana bankulu ngwa kulanga nanuna aniki sathi phone hupa basabo abana kuvanika va aita va buna buni hadeni na yena basabo nika nuna
1: basabo
0: nuna phone abuna buni so pasa les
1: mas phone nwina phela na nwina hi mi ku sungu na nwina hi mina ku sungu oh na nwina hi mina ku sungula ku vulavula na baba ka nwina lava swileva ni sweswo tlhandla ku hava la nga tshama vulavula na vona uyi wa tivona hi ndlela yaleyo ni khesa swinene ma tiva mabento ni khesini na n'wina kwahala mi nga kona eyi nongonoko rigerigerigerige special i nongonoko lowu taka wena ni gigizi un'wana na un'wana kwahala ka ride n'wina xirhandzwa Jusar FM 106.0 ya ni funi ku thata lo muntu lowu ngise kuthi ubani lo
2: Rex? How did my brother man?
1: Oh, hey, cool man, how did?
2: Hey, I'm feeling higher man.
1: Oh, both Ben magazine were come like rungula.
2: Mari Ben Mayangani.
1: Both Ben magazine, hi, hi president.
2: Oh, varini varungula.
1: Hey, var va come like rungula.
2: O bara lo akomara ku ni rungula.
1: Vona bala ku rungula.
2: Oh, ay ay akuna nkinga ni. Vanga rungula ni.
1: Oh, aba runguli.
2: Ay, dai matile ku business ni.
1: Ke sa swina le matiba.
2: Dile business ni damkari hi sa ata boheka mara hay, hay ngolo ku bo bo ngolo ku kuma se yina mhumulo.
1: Ra hisa kwalano.
2: Kula ku tshama hansi ka ndhuti tshamana nga na muneti yo titimela kahle.
1: Ni vona malandzo a tshika ka xibomba xin'wana ma tivona i faka na
2: masoonyanaai nga va se i swi kotini mara leswoswo ta swi vulavula switafu hani voni
1: misa na vona swi faka na magogoroso
2: hambi swi ritani bgm rexaka na ku yingisela mani na ku yingisela ku lovani ku nga va ku ri mani handle ka mofa ya matonti ku hiva letiko ri ka mavhuri mara ku yingisela a ri ka homu a 14 bintiro a
1: ni yingisela i ri leyi nga tlhaka kona ni khesile ni swi tiva kahle a ni tshemba ku hala ni mi tivana switarata swo dawuleja se
2: hinkwaswo na swi tiva hinkwao mafayeni hinkwako
1: o ni khesile wa tiva hi mofoya
2: ni ku yingisela ni ri kona kwala sunset liquarisiwale next to mahoriyele complex hi laha ni nga kona DJ Rex
1: loko mahoriyele mi rungula vundu na mahoriyele kumbe
2: va kona milungu oxe vona mahoriyele street
1: a mi rungula ba mahoriyele he ba mahoriyele
2: vekumitwei
1: iso swinene
2: iswine DJ Rex
1: kesini mativanan
2: thank you
1: lawani va ri va rungula vaakatiko va ka mapuve hinkwavo va rungula hi hosi mapuve ndhukwana a cosmo seed kesini la cosmo ni mi va rungula kwala hani ju mulemoyeni

0: Zamba titu njenga mapilisi.
1: Say, zikila itakula kwa mingene muku ahoye, ante ya kwa la yaku suwani.
0: Inaka.
1: Kwa kata liya ya mwona, numa se vila. Ati mche kula, tita mche kula na kutla.
0: Tita mche kula na matiba.
1: Vati rekoku. Amimashe na mwina ileku mingise ni chala ni chala. Awo.
0: Awo. Iwa mwasa mchek. Mwasa
1: chala ni chala ni chala tanko.
0: Kesi ni mwaras mcheku.
1: Bye bye rasta mwasebe.
0: Thank
1: you.
0: Alright, ni kese suna ene laka makosha la haya. Watiwa. Nizohamba khona la ngithatha laba bakuphela ngithi mlemoye
2: aye mpukino
0: oh efukile mjana
2: mpukile
0: ayi no Steve kungwina msama mire right
2: eh ayi akwa mkutshwana hey yoti tshela ho mafole la mo
0: oh
2: ayi mafole la mo man mata dai man government aya la fole na ha fosela mafole
0: ah eda kini man leswi va dya swona va dya swona man
2: ah loko va ku swile swa swa qualify a hi tsikile
0: me swa ka swa tsanda ku
2: Era se se not could drink man. Ah, ni dzo bava man. Ndiro ku ino rame kokanya na marama.
0: Eh, mithe mi bi ya ku ve ti shongeli. Eku ba mure sa se ki kase man loko no so ko ni thalu mana men.
2: Ni ke nyanga ya ku drink ku che.
0: Mas mo ku sa namba leswi.
2: Abona nyana sale stadium ku famba yini?
0: Ah, mati bona ke sila nir. Thank you. Ni kasa snene.
2: Ya, ifa ikata kata no nokuhani kensene.
0: Ni kasa snene shavano.
2: Ifa ikata kata no.

0: Ipfukile no.
1: Ipfukile inga phela ngwino.
0: Ipfukile ka.
1: Ino.
0: Ina ka tati ka.
1: Ha, tati tati duma hiyo tshama kwa ka mlingisa block 3.
0: A block naru.
1: Mali zima joko hi mina.
0: Oh, hi nwi.
1: Hi mina la.
0: Miko nwina.
1: Ni yo tala ni yo pa.
0: Tsambanyana.
1: Ha na hlambanya.
0: Mana ma. Ke sile.
1: Eh danke.
0: Cosa sme mole.
1: Danke.
0: Danko. All right, mi sheweta kahle va manu hulu. Mi sheweta va manu hulu. Manu hulu kuna papa hulu la ya. Ya, mi sheweta papa hulu. Manu hulu mi shaweta papa hulu kwa lani ka mninginisi ba. Mtefa wetsela la ba. Vara ishmara. Arezi ke. Mi le mwe.
2: Na koko ma janda na wati iwa kuri ka manu hulu. Ani wati iwa marani nchola thonan dhiram karewa. Kwa laka ka ma janda la.
0: Na vona.
2: Kwa manu hulu.
0: Na vona he vona. Na vona ni sungule ku vulavula
2: mana dzandi ngaku hambi madzanda hambi mainso swo hela na swi ya mara se ndzi ngengeni wa nkani ni to a tsakisa njhani ti ma radio na kambe hina leswo nyanganyi lava vonwana leswi a swi va karhati ku vona va mikisa ti ya vana swo nyanganya vana na leswi a swin'wana vanhu hina hi mikisi kumele kunene kunene mo lava ku ta hi dyele hinkwaswo kunene ka tima radio
0: lexi xi dya lexi hi dyaku xi nghena xi endla
2: hi
0: tshikeni hi ti dlela
2: loko munhu a kuma yi ku ri na kokwana wa khola friji wana
0: inaka
2: na ka huma ya kwalomu ya ne lexi ya ku mhani humu
0: loko
2: robaneni robaneni munhu a dyile swi yena dyaku swona
0: loko kuma biya yebo
2: amativa ma
0: ikho drink yebo
2: yo chansiwa ya hala yine ale mangombe lowu hasevele swidza hi swona musi wa ko huma na hi makhehele
0: haleni ka tika leni matsolo lama huma musi
2: makhehele hayi leswo swo musi wu huma na hi tindlela na hi makhehele a swi le ku tikelani a ni swi ti ku ndlovukasi hale wa zolo yi kuma kwini
0: a mi swi tiso swa ni nga zeni ku ha hi ta ze fonela va ta cheka va ta zama ku lemalema lomu ku pfutaku
2: hayi swona ta a va ku tindlovukasi ku ti huma kwihaleti ha ta yi taba
0: ta vita lema makhehele ku
2: huma laha lava a swi le tikeli mi ndlovukasi intarsini ka mhani ka
0: mi ta yi bohisa
2: Hey. Mhaka liya ma swi tiva ku ve ri timovha ta pfurha laha swibuza minga yi khiya rasi mibeke na munghana wa mina va bejele ve ri fane ta tipfurha mani tibomanana mani va lo ta hi khandziyisa hi ya rasi mibeke 30 rand
0: inaka
2: a swi endla ma hi vula tiku xa ha tlela hayi swiaavaruna famba korini
0: na mativa
2: hayi vula khale ka swikona swi endla ma sweswa
0: avavan'wana
2: va famba borini mani
0: kuleoswi
2: ni nga ku xo swi ni nga kuku ni nga kuku kuleni nyonga leyin'wana hi
0: konyomukini
2: ka mhani ka mhani a swi ya kona swi ya kona mara na huma lembe ya kumene loko o ze yi ya ku hala ka 50 tela vanhu va voni tekela hala ni se ti nga ri khale ku nga ri khale ni ya khoma 50 wa na mhani
0: vanhu va swi la khegula hi yo mali
2: mani ni ri ku wa ri khale sweswini ya kona vutisani va ta mi byela xin'we xin'we lava nga hlangana na swona va ku hi hamba patalami
0: ha ku khegulakele kwini
2: halo wu khomiwa ka makoxi mukhuhlwana ewu nga ni wu yela wu khomi hi n'winyi phele ko dyo sungula ku khohlwela a wu miyeli swiwona ka mhani
0: kaka mhani
2: loko o humelela kona muganga wa nkani sweswi ridziri mitshama ridziri hatini
0: mina
2: malambele ku hatineni sweswi
0: hi mina ku tiva kwala ka nceka wa makasana
2: ka mhani futele ku peni mauti ya mumu wu twana xihwayi mi ta chavela henhla ka mhani ka
0: tiva na
2: mara yi mani hi tiva van'wanyani ku moya wu ba wu ya kwihi ku hala tikweni ra ka vona kunene
0: hayi kahle kahle jehovha a twele n'wina
2: ntsenaonrexe khale ka mingisiri kuleri mingiseri kurori holy spirit
0: aniinaka
2: xiredani lele na leswi ni nga xi pfulela sweswi xi hlexiwa na swona xin'wana yi bakele swi nge timi ane nga kukuleni

0: Rixaka Funeral si mitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni yi mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina. Mali ka ha ri ya liya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252, 086 174 9252, kumbe mi ya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Maendo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Xa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138, kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendu@gmail.com. ma Andrew Bricks and Sand aka kaha ra wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.

kona papa efi DJ kwam sam kwam langi kaner batavar kona eka sukrana motla man saka sino no kulwa wa African beat lo ngata ka ruka venya te kanyana hi bolle ngata ka ya shi wa kwala tui ya mes cup di final ne ka sukrana motla le gyan stadium le kuta kuru busy isi nene tabaka rimtisala wo ni ntlangu wa lo amo yene tui tsamo yinga le kahle radio wona shiranzo hi sala FM 106.0 megahertz ani simra kahle ra stembo makhelwane twana alright ke sinza sungonyana no one kona ri mikulunga ri simra ko makhelwane twana ni mix romina makhelwane na timhaka

Alright, it's some ragatlik sakan kula munu ras teba ba ku makhelwana fanele raso hi loko swi te yini vela 060-875-942 nito kahle kahle fanele raso na makhelwana inwana wa ko hi loko swi swendlise ku yini sweswiya 060-875-942 na famba me la ku toka kahle kwa muningisela uri queen muningisela mina eka siku ra namuhla ka ndzenga wa namuhla papa effort avari kona la ka varliya nharo ni ri ka nongonoko lowa wa African beat lowu nga ta kha ku kavanyeteka nyana hi ku va karhi ku haxiwa kahle bolwa mayiti va bolwa nkarhi ma haxeliwa kahle bolo hey mayors cup kusuka la Giyani stadium le ku nga ti-final.

the mix room no saseka ya loko twa swika swi endisa sweswo kuna ku kavanyeteka nyana tani loko hi vurile kuri le Giyani stadium kuna mitlangu yo kari ka ku endliweni se le ku zameni ka ku koneketana na lava va nga ta kumeka va karhi va update kumbe ku hi haxela sweswi fambaku kwalaya ku va patient nyana wena mix room no saseka swi ta tshamiseka sweswi swa kona kwala ku fambeni ka nkarhi ku ringeta ku locate na hi ti-linki to karhi mara dololo.

0: khensile swinene malume Ephraim Kosiri wa nkarhi le ka 10 wa timinete hi ri karhi kongoma le ka awara leya ya 4 ka siku ra namuntlha va ri karhi mi tirhisela kahle nongonoko wa ku hlawuleka kusuka erivaleni ra mitlangu ra Giyani laha hi va ka hi ri karhi hi languta eka mitlangu liya ya Mayor's Cup laha ka siku ra namuntlha yi va ka yi ri karhi yi fika emakume ka nkarhi wa sweswi swipano leswi swi va ka swi ri karhi swi nghena endzeni ka rivala i swipano kusuka etindhawu letiya ta ka dzingidzingi na xipano kusuka etindhawini letiya ta ka miyexe ka nkarhi lowu hi nga tshama eka woho hi tshame na meyara councillor Thandi Zitha laha hi nga ta va ri karhi hi burisa na vona hi languta eka ntlangu ka mitlangu leyi eka siku ra namuntlha yi va ka yi ri karhi yi fika emakume yi hlika ni meyara na ku mamukela eka nongonoko wa Jisa FM. Enhlikani meyara na ku mamukela eka Jisa FM. A ve ni ri karhi hi languta eka mitlangu ya siku ra namuntlha kusukela le ku sunguleni hi suka kule loko hi languta eka mitlangu leyi va ka ri karhi hi fika emakume eka siku ra namuntlha i ncini lexi mi nga mi ri karhi mi xi languta leswaku mitlangu leyi yi va yi ri karhi yi hoxa xandla eka swona loko hi languta na le ka vantshwa va hina. Loko hi karhi hi languta eka siku ra namuntlha ku ta va ku ri na masagwati lawa ya nga ta va ya ri karhi ya kumiwa hi xipano leswi nga ta va swi ri karhi swi ve swi hlurile ku na lomi mi va ka mi ri karhi mi kuma mpfuno kona ku va mi kota ku va mi ri karhi mi humelerisa xivono xa masipala. Meyara a ve ni ri karhi languta eka marito ya n'wina ya ku hetelela loko hi nge se tsutsumela le rivaleni ra mitlangu.
1: Kondletela vantshwa ku aka lembe leri ri taku a va joyini hi vutalo va sungula ti-team ta vona leti nga ta ta ti ta khompita laha aka Mayor's Cup. A hi Mayor's Cup leyi rhanaku lembe hinkwaro mara nkarhinyana wa luya untsanani yi fambaku hi wona yi va yi cince xin'wana aka mihlekete ya vantshwa va va na ku navela loko hi ku ku na va xiphiwo chavalala va sungula kwala ka mitlangu ya leyo fana na leyi mi kumaku ku na van'wana lava hi va vulaku ku i ti-talent scout va va va ri kona va languta lava nga na swikoti va va teka va va yisa kwale ka academy ku va ta yisa amahlweni vuswikoti bya vona bya ku tlanga bolo bya ku tlanga basketball na netball.

Wani pashabia sirumele bubla timbo bula nimrat. Ashanga sapona tabani katamra sura buta. Eba ke check poli amnang ba fetu nga tsinsa ko sa swabi. Lego nga si swabi tsinsa ko. Yingwe katanda ba le kahla rumela bona ka bila ba tinhloko bona bona wa hlasela tumelo. Etsanza nga di pepa ka eh. Eh tsanza ntlela le ya bona nga ta saka hlana kambe. Ei pasha ba le garsona ei pasha. Muya sha secha 6. Enkol kiki akahle pona nga ta saka hlana kambe ya Afrika siki. Awu sene Afrika nemrod kai pamisa ku santlango. Akuri ya na Afrika madla la cha bona kambe ya wala kai na Afrika madla wa itaka na kambe madla. Ai taka bona kambe la Afrika sho biso bo taka memsa ber. Pusha bona kambe sho na sma tsako mleko na kabano na. Wa no teskar bana ka jamla sura mota. Ai tela pena ga wa di pepe kuri ya na Afrika ma shots. Ai tela pena ga ya na Afrika ma shots ka ruwa no teskar bana. Ei ta uranda tlango pala mne ka jamla sura bote fa bana bana ba ikere. Ndzi wana nongo FK song computer a bona ka hlala cha bona kabe yena lokuwa chumata bona ka melo kwa ila ba tinhloko bona mana mari ha komle kwena kabe na chumata bona kabe wa chumata na go xana ximadze ha komle kwena kabe no na ha bona ka tshikuri yena mari loko ri wada bjadwa ka sposes chumata bona ka sposes itsa ntsa ntlela liya ri nwa di pepa pole ta sakale.

0: Show. Kuantswa technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela.
1: Ya swi ti komba va eka half time wena mixer uno saseka swi swa kona swi ngo khata ku ku hi ya swi vula ku kahle kahle ta tela hi va ka xiphemu lexi a xi nga ta landela kwala ku fambeni ka nkarhi hikuyo tshika swi nyamalala swi swa kona se hi nga twa nghenaku xiphemu lexi xo sungula va xi gimetisi ku yini tanihileswi a va kha va kungeteliwe minete yin'we hanu va na ku tshemba leswaku loko ku za ku ku hi ndlela leyi a va tsutsumeli kwele ka timhaka ta half time wena mixire uno saseka ya we ni ku nyikanyana risimu nyana tiphina hi rona loko ha rindzelini ku ri va vuyela ka xiphemu lexi ya xi landzelaka wena mixire uno saseka na n'wi vona Leonard Karikoga Jakata u yime ku lunga laha leswaku a ta hi nyika risimu ra matimba swinene a ri na mina kwala ka nongonoko African Beats wena mixire uno saseka tanihiloko hi kombisini timhaka ta ku u ta va u kha u kavanyeteka dyambu ra namuntlha leswi hi nga tolovela u fambisa swona nongonoko hikwalaho ka mitlangu leyi nga na yona le Giyani Stadium wena mixire uno saseka ya we hi twa loyi Leonard Karikoga Jakata a ta na yena a hi nyika risimu ra yena ra matimba swinene a ku ndinya revu tiphineni risimu rero wena mixire uno saseka.

0: Ya swi ti komba ku ri kona makumu ya kona sweswi ya wena mixiro mu saseka na ha koti ku hlangana na vona ku va swi hetisisa ku yini le Giyani Stadium sweswi wa kona swo ndziwile ka ndhawu yin'we swi nga ha yi koneketi na vona hambi swi ri tano hayi na themba leswaku leswin'wanyana mi ta swi twa kahle emahungwini lama ma nga ta va ma kha ma lulamisiwile na hi valunghile malepfani kona kwali hi nkarhi wa vona na themba va ta mi songasongela swona ku swi fambe hi ndlela yihi hala swa vuhaxi hi nga ku ha swa ha pfumeli link leyi a ya ha pfumeli he did na swi vona ku hi n'wina mi nga busy ngopfu na yona ku le stadium ku xa la Giyani la mi konekitaku mi fikisa na hala studio a ya ha ri ku pfumeleni link yena. Ya re ku pfumeleni na kantsongo na kantsongo na kantsongo ha na themba
1: the commentator ni jaraka mathebula kusuka kahle le bola rational xa kahle nhlango ni ri
0: masubona yigina kwala ntsena ya mita ikomela loko ku ri leswin'wana swikusuku swifasala swi endlisa ku yini mi nga ha koti ku mi swi kuma va ta mi tisela swona va longele malepfani va kha va songasonga mahungu malawa ya wena mixirong no saseka ya namuntlha swi swa ko swi fambisi swin'wana wa swi vona ku hi kavanyetekini nongonoko wu fambangi hi ntolovelo lowu hi nga tolovela wona mi ta ikhomela eka sweswo ku va hi nga kotangi ku va hi mi fikelela na n'wina mi nga nghena halaya ka leswi swa ti-Facebook ya na mi vona mo ni ringetanyana ku vona ku ni nga vulavulanyana na hi ku na n'wi vona tsundzuka Golden a ku hi malume swin'we ni ri la section F papa tinjombo ni kuma na Tshikani Filoma ku ni swin'we ni ri la ka Nkuri Zamani mana Suku na Sithembile va ku hi swin'we ni ri la ka Mapuvi a Limpompo Mahlatsi Matlou na yena ku hi swin'we ni ri kwala Suwethu hi ntirho kaya ku ri Dingamazi pavementeni na ku papa pride na ngwazi hawu kesisa papa pride na ngwazi Ronald Junior wa ku hi swin'we ni ri kwala Botsolini malume no akenza swinene Khanyisa Xiseke ku hi swin'we ni ri la ka Thomola ivi mhana Risana Rinoko Ringana va ku hi swin'we ni ri kwala Stayloop kaya ku ri ka Makoxa hansi ka vukosi bya ka Ndhuna Munguni i mana Triple R Tandi Betty Maluleke va ku hi swin'we malume ifi Makwamule ni ri la Nelspruit Mpumalanga kesa swinene sesi Tandi Betty Maluleke Mataveli ya kumbe na hina ku hi swin'we ni ri kwala ka Malamulele taxi rank na themba nkarhi wolowo mi nga posta hi wona se mi nga va mi sukile no suka sweswi tavi na hi vona na profile pic ya n'wina hi vona hi sesi taveli ha ma kha ma tikandziyela ti-clutch na ti-break man ta quantum ya le ku vana loyi ni vona ku loko ni tlika xilo lexi xi nga endleka xi ri na ku va xi hi fikisa kwele na hi ku sweswiwani a xa ha pfumeli na kantsongo na mixer n'wi saseka xo tindziwile tikelela ndhawu yin'we la mi tivaka hi kona ku network ka man'wanyana ya hi hlupha swinene ya ni kuma na Christina Manyike va ku hi swin'we ni ri kwala ka Makoxa B9 ni kuma kokwani Makapuli va ku hi swin'we ni ri la ka Xikukwani ivi xikaya xa le ndleleni va ku ni yingisela nongonoko African Beats ni ri kwala tindhawini ta ka Mahlati leki ngoveni va ku ya hi swin'we ni ri kwala Vuhehli ha se mi fikile Vuhehli leki ngoveni a hi ri swin'we na mpundu le ka ngove leyi eka vasisi tinyiko Maluleke vhela hi nga hlanganangi swa ku saseka vuseketeri bya n'wina na team ya n'wina hi link leyi mi ri na yona leyi bya khensiwa swinene swi lavekisa sweswiya ku ri vanhu lava mi tirhisanaka swinene la moyeni laha loko un'wanyana ya humeli leswo biha ya hi ya n'wi seketela kuma na muneyi wa muyimbi a ku hi swin'we ni ri kwala Bende Mutale a ri ku livoyisa nga manda ti evini kuma na Dennis Hlungwane hi swifasonke aku hi swin'we ni ri laka nongonoko na khensa swinene xigombe xa matsena aku hi swin'we ni ri laka minginisi block 2 wisani J Makamo vako minjhani na vaxumi DJ Kwamza vako ni mingisa ku antswa hi mina wisani J Makamo ni ri la 14 C kaya ku ri ka Ndhambi ni kuma na Ntalo Maluleke aku hi malume swin'we ni ri laka Mapuve i malume wa nguva na xikhotani ka Mapuve hala ka Ndhavizitha Machisa fanuwele manganyi vako hi swin'we ni ri kwala ka Mukhomi i fanuwele magode gangeni wa Ngolombi stand number 128 hawu a xihlayisiwi xitandi xexo magoda ivi mhana Bumba Lucy tinyiko vako hi swin'we ni ri laka Huma 14B ivi ni kuma na Calvin Makananise vako hi swin'we ni ri la Chimbupfe hanani gembula ka GCRFM 106 megahertz African Beats na malume ivi fika hi awara ya tsevu inkomu nona khensa swinene Calvin kumatuva ra nhova nkhwaxu aku hi swin'we malume ni ri kwala Burgersdorp Bennett aku hi swin'we ni ri kwala ka chukela dzikula ni kuma andani madoba aku hi swin'we ni ri kwala Thukutha block 4 good afternoon vachada vambilu vaku hi swin'we ni ri kwala mbilu xidawulu evihleketo mhlongo na yena aku hi swin'we ni ri kwala vuhehli ivi na kunene zodwa aku heha hi swin'we ni ri kwala ka nkomo 22B izodwa minyuko mhana Bethlehem ivi ni kuma na Hasani Choice aku hi swin'we ni ri kwala Jim Jones ka Mphongola ni kuma Hanyani Ntshunxeko Sambo na yena aku hi swin'we ni ri laka Madonsi Xikhulu muhaxi wa mina ni kuma na Sharon Mabekwinda kumbe maybe Sharon maybe kwinda aku u bva ha Chikonelo Lombard ri rothe amunani ku ndhawu ndo ivi ni kuma na Giyani Baloyi aku hi swin'we ni ri la vuhehli malume ivi Francosh aku let's go ivi Mayimele Javulani na yena a ri ni ri kwala Alexander a kaya hi le ka Mahatlani a ri byeni la Nyamatsini FM ya ka Mahatlani Javulani Mayimele foloki wa Risimati Thomas aku hi swin'we ni ri la ka Mswane Fatuchedzo Master Munyayi aku hi swin'we ni ri kwala Khubvi Khanganama a ri kholivuwesa nga mandla ti kumarai na chavalala aku hi malume swin'we ni ri laka Mapuve Moiteri Stivela vako hi swin'we ni ri la kwala nakampe Vulovidu JB Magulasava Mthondolo Van Baloyi vako hi swin'we ni ri kwala Xivulani boti wa hembe dya hlupa aku ni na n'wina ni ri la Giyani Stadium a humi tiphenile na temba maka ma vona na ti-award ta kona leti sweswi ti nga ku hi chingeleni hina ku hi nga ha hlangani na n'wina la moyeni na temba maka ma vona na ti-award ta kona ku ti-award wa njhani ka swipano leswi swi wineke byela hi boti wa hembe vana lava ni nga vulavula hi vona na hlekani ni n'wetini va vonini van'wana hi nga ku a va teli swona swa mitlangu vo tela ku ta ku tlela mahwiri kwalano va la ta va nga madzolonga ka van'wani vana va vona na vana van'wani va xisati a hi van'wana hayi ha swi twisisa ku ximumu ka ha kwala ya mitlangwini yo taniya maambalele malomo taniya van'wani va n'wina ni nga mi vona laya mi nga ti laveli travel yi ri kule na n'wina ivi ni kuma Rejoice Magara aku hi swin'we ni ri kwala Chidzini Lukawo ivi ni kuma na Boti Viro aku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muhawani Lorraine Bridget aku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingedzinge Tendo Mthode Vadoli aku hi swin'we ni ri la Muledani Block Jason 10 Masindi Madzivandila va ku bva Chiakhuma Maguvuni ri rote ri kolivuwesa nga manda ti Denis Mkazi aku hi swin'we ni ri kwala Motele ivi DK Mikasa aku hi swin'we ni ri kwala Khapane ka Khapane ivi na kuma na Maluleke Misho Phahlela aku hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve exaka kwanga malume Dev aku komo 22B ka va Devi Ligawo Muchidza aku u bvambanini rirote vafundzi vo Rasta Mkumela va ku hi swin'we ni ri kwala ngwenani ya Temiri ka Jamaica Street Sedzani Mamato Motana Pogba na yena ku hi swin'we ni ri kwala Lunungwe Block D 13 minutes to Jiggy Jail. I hope Madam Biana Montan won in Jiggy Jail. I go, Nam Candi, Alla Jarati, Nimalum, Natemba Yangata, Comela, Nongonokolonga, Talandela, weekend top 20. Loconam and under 10, and Avoya Lecatash Gaza when I mix a woman of Sasega. But I need to work a little, see, and this also, and I lose. Isulu yola ku endisa leswi vusiku bya namuntlha hinkwabyo leswi va ku nga vi na minokonoko nongonoko yi nga ta famba kahle phela kahle kahle ku na swi vona ku ri laum swi ta tika swinene loko swo fambisa leswiwani okay weni ringeta kulukumba un'wanyana wa hala Cameroon la va ngo hi yena Richard Boma a ta ku na risimu ra yena ako a choka gongoli I wish ripfumela network inga chingi when a mixer room no saseka ri simuleriwane ku lava ta ku utwa xinari xa le Cameroon ku va xitova to vanjani Richard Bona when a mixer room no saseka network yi ku hi kona DJ Kwamza DJ Kwamza ai namuntla swa wena swi ta hlupa ngopfu okay loko ni vuya hi layini leyi nga ku ri la ku pfumela risimu leri ya Richard Bona va ku a choka gongoli

0: DJ Mrex.
1: Hai,
0: njani na mpukini na mpukini.
1: Nilahlekile mwena. Voice note yangu na mi rumeli kahle hi 1540. Ma ku DJ Mrex akwala, hayi kona.

mana lawa mi yingiseriwa na misiri wa msosakava ku yiswin'we ni ri kwala ka mbatlo i boti ticha hawu boti ticha no temba leswaku vito ra n'wina ri fambelana na profession yaleyi mi nga landzelela yona ku mi tirha yona ntirho walowo wa vuthichara.

0: Rixaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri ku sukela hi 1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
1: Really want to get something off of me.

0: 0 ni kwani kani khesa swinene mani kwa kwa mina khoma kahle mi ri kona ni kani mi vona kahle kusuka ndhawini ta ku hambanahambana ku ri mugqivela wa kahle mugqivela wa xikwembu vhele yi va yi karhi hi tiphinaphina kahle vhele kusuka hinkwakwako lami tiphina mi ri kona ka van'wani kahle ka a va ri ku halaya a tiphatini van'wani a va ri ku halaya mikosini van'wani va ri mitlangwini hi ku hambanahambana ka yona vhele loko va yi karhi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha kusuka la ka awara leyiwani ya tsevu ku ya fika kahle awara ya nkanyi khesa swinene malume Ephraim Makwamuli DJ Kwamza loko va vi na wena ka va karhi va ku kwamulela kusuka leyi ka awara liya ya nharhu ku ta fika kahle awara ya tsevu hi ndlela leyo ka kusuka ndhawini ta ku hambanahambana lami ni khomaka kahle mi ri kona ni va ni karhi ni khesa swinene mina vito ka inomen jikijela ka ni khomisani sweswo na le ka Facebook hinkwakwako mi ni khomisa sweswo kambe ku nomen jikijela kumbexana mi dayila nambara ra miko 060 887 5942 hi va hi kha hi hlanganisa sweswo mina na n'wina ka hi ndlela yona yaleka kasi loko ri va ni karhi ni langutisa lawani ya ku mi bati njamva ntsena a ku sukeki na khesa Mr X man i Petro kwala Mangombe la ni khesa swinene he Petro kusuka laha Mangombe la ni nga tivi kumbexana lavawani ka va la ta ni byela swin'wanyana ni ti ku va la ta ni byela yini ka munti lava ni ku va la ta ni byela yini ka avuxe
1: a ni lata ku byela ku ni le ku kuteleri kwalano
0: chayisa a tanani ni khesa swinene
1: ana loko swa xigedzemba la nhlekani hinkwayo wa ta ni cheka ku penga n'wana mhani hayi a ni kota munhu wa ka xewu hangeni rhambi wa ta ni cheka ka ku no penga ka mindzeni ka wofa va ni mbulumbu bya vanhu rahi ta ni tlhe ni kandziwa hi lexa karafawa ka
0: tanani naswona tanani naswona loko ni chayisa ni nga tsaka ngopfu
1: mara sweswiwani se ni la ta nghena ni teka mati lamo hisa swinene ku mati swa tigresi na tioli hinkwaswo swi helela eventola mafurha xilungu
0: khesile buti va senjani
1: hayi moni nghena matini ku sungula jiki hayi bisani sweswo a ni ta va ri kha ni mi yingisela ku ze ku yo vhala moni nghena yi na matini please
0: khesa swinene ya fambisa sweswo ka loko langutisa ka ni karhi ni vona kahle kusuka tindhawini ta ku hambanahambana mi khomani kahle mi ri kona ka ni vona kahle kusukela ka mavambi ka makumeke ma fanele na la gandlanani la ni va ni karhi ni vona kahle la Jerome Rodeis ni va ni karhi ni vona ka xigalo basani ka mphakati xikonelo ni va ni karhi ni vona kahle ka la ka nyavani ka phaweni ka simbi pfalanomo ni le ka xikwendu na vona ka magomani ni vona kahle kusuka la ka gonani na salema matiyani boxa huku na la ka makuleke ni vona kahle na la ka block h ni va ni karhi ni vona ka hiku hambana section ta kona vhele na la ka nkavele ngezimani makhasa bobo xibangwa na la ka madonsi la grand farm kovani ngomungomu bevula na la ka mashobye lani ngemsini ni vona kahle na la ka magona ka gofu ni ka peni ka gija mandeni ka mchipisi ni le ka malamulele ka ni va ni karhi ni vona kahle na ka matsakali halahala merve a xisasi lombati plange new olis jilongo alten miyexe ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la ka mihlava wa vilemi la ka mninginisi block 2 na 3 tomo ni vona kahle na la ka khakhala ka gawula ka hlomela ka ntintani mahlathi vuhehli homu 14 a na b na c ni le ka n'wakhuwani ni kemsi ka mapayeni ni va ni karhi ni vona kahle ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la agiyani la beleviula ni vona kahle kusuka la ka makoxa la ka xikukwani na mbona la ka mavalani ka bon'wani ka mbatlo na la xivulani la ni va ni karhi ni vona kahle na la ka kokwani orange mi xakota kokwani orange la xivulani la ni tsutsuma kahle ni nghena la ka n'wadzekudzeku na la ka mphambu xigamani bulwini mlamula ni vona kahle kusuka la ka mdabula la ka mbalati la dakari vuwani ni vona kahle kusuka la ka papazela la ka mukhomi na la ka jim jones la ni ngemsini na la ka mahonisi ka mswani xihosani na le ka nhombelani jim ngalalume ni vona kahle kusuka la ka nkuri ka tomu la sodoma xifasonke ni vona kahle kusuka la ka mapuve ka siyandani dzingedzinge ka bode ka maswanganya basani ka hlaniki na la ka mapapila ni vona kahle kusuka la gandlanani ka kani ni vona kahle ka na la ka gongongo babangu ndengeza phikela ni le ka rivalani nge msima na la ka majozi lani va ni karhi ni vona kahle la ka mabotu masenyani ende ni vona kahle na hala ka n'wamatatani n'wa james hayi mani ni vona kahle kusuka la ka n'wamatatani la ende ni kona kahle la ka chavani la ka nkuzani ka mbokota sheli ka bungeni ka njhakanjhaka ni vona kahle kusuka la basani ka mchetweni la ka wayeni ni va ni karhi ni vona kahle la ka mashamba la vandelzia elim ribungwani rotterdam ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la ka tshuxi ka magoro la holofane rotterdam blinkwater na le no blue hook nge msiyi mani ni nga misiya njhani la ka ximawusa la na la ka maphalule la la ka jamela ni va ni karhi ni vona kahle kusuka la ka n'wamankena sikhunyani bambeni xa mfana na la sibebula la ni nge msiyi mani la xawela ni le ka ximange la ka maphata la ka mageva ka ndhambi mphagani n'wamaranga khaxani xihlakati tisilawa matsotsosela ni famba kahle ka ni khupuka mukova hi mina luya ni nghena kahle ka makhuva ni vuyala la mbawula ni tsutsuma kahle ni nghena la xawula block 23 la ka xikhumba ka savulani
2: yakhiwe ngothando lakho.
0: ni vuya kahle ni nghena kahle lapha la ubeni na lapha la burwa ka nkomo A na B na C na la ka nkobe na mbona ni mbona kahle kusuka la tsanini la kwa kwa le tsitele mhlabo wa vele ni mbona kahle kusuka la marivini la na la ka nwa mitwa ni mbona kahle la ka Joe P ka vandlakazi hay ni mbona kahle kusuka la mlati la loko no siya la zangoma ni ka nendla shosho xikolo kumba ni nge sila 7 delan la ka xihoko la na la pike APLK la ni vani kahle ni mbona kahle kusuka la pulukwane la JHB Johannesburg le xibindini le le ka mtlimba wi ni vani karini mbona kahle ka la Alexander na la athembisa la ni vani karini mbona kahle ka kusuka la asoshanguve ne le sechirion hay va kona mani la vani khoma kahle www.gcr.gcrfm.co.za ka ni vani karini mbona kahle kwa kwa kusuka ndawini ta ku hambana hambana mani ngwari khale mani ta vani karini bela ka min bela kahle tsengwela ka nomboro 0608754 mani min byela tsena leswaku xana ke nwina min khoma kahle mi ri ku hiki kasi nonga noko house top 20 kusuka la ka awara leyiwani ya tsevu ka ka fika kahle awara ya nkaye mitshami kahle xitulwini xa raja mi ri na mina kahle ka noman jikijera ni mi karhi mi nyika tona kusuka le ka xiyimo lexi ya xa 20 ni mi nyika kahle liquid deep va ta kahle ka n'wina va ku fairy tale ivi ni vuya kahle ka xiyimo lexi ya xa 19 ni mi nyika zex bantwini va ku clap your hands ni vuya kahle ka number 18 mikasa heavily set and ni vuya kahle ka xiyimo lexi ya xa 17 dj queeness va ta kahle ka n'wina va ku imiyalo and then number 16 dj ganyana va ta kahle ka n'wina ku le popo faka and then vuya kahle ka number 15 dj fresh stay real and then vuya kahle ka xiyimo lexi ya xa 14 black coffee we dance again yeah kasi kon biya kahle la kutisa la bakuri perile yeah le lo la mahungu amalavi mina akila mawani hay la mahungu amalavi mina la bonto la bona kusana bona ba ri van khoma ba ri ku hikile ba nga rumela kahle voice note la ka nomboro 0608754 no la botsa leswa ku rumeni dzwela kuri mini khoma kahle mi ri ku hike mani twa ku nfukile ni yo cha twana la bona ka ku vhere yini
2: u dinga matsi mwa xa dinga matsi Mamankana basan hlanik dingamaz bodo zingizini dingamaz.
0: Alright.
2: Ngini sirina na dingamaz.
0: Kahle kahle. Kezo sna ene kusuka la dingamaz la wanika kasi anda kasi bile ringa tamnika rona vele la wanika. Mina na ngwena tabani khani langutisa kwatu kwatu ti message kuri xana ke mere mini khoma kahle mere ku hike kusuka tinda wenta ku hambana hambana. Ani lapso tala mina no lapso so tsena tsena mini dzwela kuri sweswiwani mbi ka mini khoma kahle mere ku hike mara ntabani khani mini dzwela kuri ku ya mahlweni kahle ka swi tava swi ri karhi swi fambisa ku yenike.

0: Yeah, risimu ra kahle swinene mana. Open up your heart. Risimu ra kahle swa kahle ka Oskido na Geoffrey Mutupi kwala phakati kwala ya ka risimu ra kahle swinene mana ri ta kahle ri veka kahle ka 10 n'wetse na timinetse hi va hi ri karhi suka kahle la ka awara ya nkombo awara kahle ka awara ya vumbirhi loko ri wa ku enjoy na vhele ni va ni karhi ni ku amukela kahle hi mandla mambirhi eka leyi awara kumbe ka lowu karhi sweswiwani mi nga ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060-087-5942 mi ni byela ku xana haki n'wina mi ni khoma kahle mi ri kwihike munhu rhanga ni kha ni twana hala wani kaku va ri vona va ni khoma va ri kwihi
1: Mun'wanati mi ni mi yingisela ku antswa ni ri lama wa block 9 mani Flora Makhuvele hi mina
0: All right, okay, ni khensa swinene mani Flora 060-087-5942 riperile hi na yi pfuki swinene hi ngo vona
1: wala kusuhi na le khorweni ka rivala brenda mi remi hi mina
0: ah ni khensa swinene sesi brenda
1: danki
0: 060-087-5942 a tsumeni kahle ka veka ri fambisa sweswo ka riperile kusuka la ka makoxa la 060-087-5942 yini kahle ka mi ni byela ku tshana mi ni khoma mi ri kwihi ahe
2: ahe njhani
0: hi kona mijani la zozweni
2: hi kona la zozweni lava kombe krani
0: ni ri vonga manda
2: ahe
0: ya mi le voyeni mani
2: ndo livhuwa ṱanganedziwa ndi khou thetshelesa ndi hafha ha mangana ndi mianeo ndo livhuwa
0: nda miange mianeo ndo livhuwa nga maanḓa vhana madekwane avhuḓi enda ndi madekwana
2: ndi madekwane avhuḓi
0: vha ri mini
2: vhuwa vha ri vhuwa nga hombela ku phangeno
0: kasi kuna munhu ukulu ka nga xitichi venda
2: Oh, mana shamba loko mana nguna nthlene ku mana manta va vuketela mana ani a leswi swona swi ntsanda ku tlanga ku hinga la ku ntsanda kwa kaya kwa
0: leswi mi nga tlharisa swona mi fanele mi xi
2: tele ku tlhariya koko mi nga ku hlaya ni kha ni hleka na mpfundzu ni lahleka ni lahleka na le nhoveni ku tlhariya ku tlhariya
0: mani bye bye ndo livhuwa
2: ndo livhuwa madekwane ngopfungopfu loko bolo ya ka miyexe yi winini ka khulu ni huma kona kwele tinghaleni ka khulu
0: Thank you. 060-087-5942. Ibe rikari ifambisa xisweswo ka monte ka lava ka mile moyeni mamukerini.
3: Mi mikisela kahle hi ri ka zingizinga ha maskrat.
0: Hi vana. Mana gele.
3: Mana ntombi.
0: Ri khensa swinene mana ntombi yin'we. Ya fambisa xisweswo ka hi ndlela leyo ka 060-087-5942. Monte ka lava ka mile moyeni.
4: Jiki njhani?
0: Wey.
4: Ni pfuke
0: swinene hi ngo vona
4: hi pfuke swinene
0: ina mani
4: hakari ha mi yingisela hi ri kwala ka miningilisa block 3 i mani lizima joko
0: khensa swinene mani lizima joko
4: danki
0: va fambisa hi sweswo mani lazy majoko 14 na timinetse va ikarisiwa kahle awara ya nkombo yi bile 060-087-5942 va mi karhi mi ni foyinela kahle ka munhu byela ntsena ku ri mi ni khoma mi ri kwihi mi le moyeni
2: we jiki jela
0: we
2: Hai nendo inambatela khasho sa vhulumbata pura ndi afa river plus vho jiki
0: na nne ndi hone mro wa khodzi ya ipfi vari mini vho gracious na vari mini mara vho gracious
2: a ne tshambi ndi nendo inambatela khasho sa vhulumbata pura ndi afa river plus kusukela vha tshitaya ri ḓo vha ri rothe
0: a huna na zwiṅwe ndi a zwiḓivha
2: A una na kwanya kwanya ndo livhuwa danko
0: nda vhatuisa zwone izwo khume tantsana timina tsuka hla wara ya ntse yebo mushana ya kombo ye bile e beka ri famsa zwezwo ka kanta ka tshingo ta nwina la ka nomboro riperile riperile mile moyeni
5: the king of manjar gyan derik sambu eme mbugeni bodi
0: ipuke swina nengo bona bodi derik
5: hay puke na ina ari ming sala kwantsa ndi kwala ka ngobe mina loga alomba dama skepe hey
0: eh
5: ya ni na nwe na boti
0: kheza swinene boti rick
5: danke
3: bodi yigiyelo pfukini na ina pfukini na ningisela ku antswa hi ri kwala ka swinyani kwa ya ningisela ku antswa ma ya chaisa eva mhana xikongelelo wa dya kwala ka swinyani ku Gaula drive lele swiwe chaka pusha ine na danko
6: riperile mahaxi wa mina wo rhandzeka. Ni mingisela ku antswa ni ri kwala ka xikokwani ka OTR. A matiwa ku be ti ba kahle. Hi titwa kahle, ta twala. Hi ta famba na n'wina until chayile time mahaxi wa mina.
7: Ahey, ahe na hi le ku miyingiseli hi ri la ka thomola i n'wa mhaka mi n'wa twala la. Ah ka hi miyingisela madyambu lama. Thank you.
8: Jiki jela. Hai, ndzi ngisela ku antswa ri la ka home hi va. Hi la ka home 14A. Thank you.

0: Alright, okay. Khuluma kombatsana tumene tsebe ka riswa kahle awara yankombo yibile. Milebo yini mamkerini?
1: Alombo yikwazi.
0: Eh, bothe strike kamjani? Kaze sinene bothe strike kusuka la kama kosha la ndlela leyo ka 0608875942 ve kare ifambisa xisweswo ka loko ri vunanga hayi mantuntu vana va ntavasi ntavani karhi ni mijiki jela hi byona mina ka kusuka ba kahle awara liya ya nkaye ka monteka lava ka mile moyeni
1: ahe ba jiki jela
0: ahe
1: njhani na
0: hi pfuki swinene hi ngo vona mani
1: hayi pfukile man
0: ina mani
1: nikhoma ku vatshweri swi tala ka mudhawulo maxelo masebza hi mina
0: ni khasa n'wina kahlekahle ku xota ku ni mitiva ni ta mi tiva rini mara na
1: ni ta fika kona kwalano sweswinyana
0: sweswinyana
1: hayi ni ta mi vona kwalano
0: a no kumbexani namuntlha
1: namuntlha
0: khesa swinene mi hlayiseka vanhu
1: hayi xuma swinene na n'wina
0: danke 1918 a ni vule ku velekiwa ka Mandela kambe no vula ku hi nkarhi wa kona 18 minutes after 7 o'clock mo ni teka lava ka ahe
2: maya minjhani
0: hi kona minjhani na
2: hi kona
0: ina mani
2: ni mi khoma ni ri kwala ka Mandlazi ka mikhomini kaya
0: la ka Manghilazi mi lava yini ka Manghilazi
2: wa tirha hi tandla yini na
0: a ni ku kumbexani ku na e masivona
2: ni vona hayi
0: ina
2: mdimo
0: ndo ni vonga manda nge ya Manghilazi va rubelisa vothe
2: okay,
0: thank you. Nah, mafambisa sweswo ka hakari wa kona 18 minutes after 7 o'clock. Loko karhi u ta kuma kumembirini ta vani karhi ni slider so ahe
3: kini
0: ahe
3: matekwana pra
0: matekwana ya vudi va ri mini
3: tu
0: vona va gayina hala ka homu
3: hala ka homu va xiki va xiya hi xivenda
0: kambe swi nga endleka kha mi tshama ka homu kha mi xava hi miroho
3: akuna vaka jikijiki a hi famba hina hi majamu wena a hi dinya
0: khesa swinene school boy ya loko la ku tisa vhele fambisa xitei swa 19 minutes after 7 o'clock ka voni vutwala fani twanana halawani ka kuxana vona hala ve ri va ri yini
4: mo jikijelo ra mengisela hi ri kwala ka tomu kwala ha ta ba ta fayetela a na le jile suka le ka tomu kwala Bolanga ndamjoko yena ndango toba dagram ko soku koma akela dango
0: ya knowledge kaza swina ene bra mina knowledge ay khale ngone ke tsamana ku bona knowledge u ta nvakela rini kasi na tanta ku bona kahle ka 1919 karwa kona 19 minutes after 7 o'clock la ka GSR FM 106.0 shondla min koma kahle kwa ku lami nga kona ka monteka labo wani ka riperi
1: kusukela nampundu ni ri na n'wina DJ kusukela hi 10 nampundu ha swi ni khomangi kahle loko ni kani haxa DJ a ni khwatirile nampundu hi jara joni ri ri kwari ra hlangana ni dange DJ na khesa loko ni hlangana na n'wina nampundu ni vaviseke moya ngopfu
0: a mi vavisiwa hi nampundu
1: a va ni hlamulangi swona DJ lava a va haxa hi tlhela vo haxa loko hina hi haxa va hi khwatela ni tivi va ni khwatelela yini
0: hi vanhu hi ta yi lulamisa
1: na khesa DJ hi jara jona a ni hleketa no teka na livi nyana yo fona
0: as long as vahaxile van'wani va nga mi onhelanga hayi mina ni mi rhandza swinene tshamani mi ri kwala mi tlhela mi vuya futhi loko ni pfula layini
1: okay a na khesa DJ
0: hayi mo swi teka hi moya wa kereka ni vanhu a hi fani thank you 0608875942 makumembirhi tsana timinetse hi va hi ri karhi suka kahle awara ya nkombo yi bile na ta va ni karhi ni famba mina ka hi ndlela yaleka kambe ni fambisa leswiwani mina loko se ni vaya swo nghenelela leswiya a ni lavi swona leswi ni lavaka swona mina hi leswi a yi vali mi ta ni tiva namuntlha

0: tsa technology se go tsena e go swina hina re sabeng go yo jikelela e di tsereka o tshwenye me ya www.gcrfm.co.za tsirarga e rito re shaba
1: Rishaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rishaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rishaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026, Rishaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri ya na ti benefit na tona ta hata tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina. Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
0: Mr. X.

0: Alright, tirisimu ra kahle swinene mani swa kahle ka Donald va ta kahle ka n'wina va ku I deserve risimu ra kahle swinene mani van'wani va ku hayi mani ri va ri karhi ri va khoma kahle risimu rero ka ni vona ku tshemba leswaku rikwakwaku ma karhi ma tiphinaphina swinene laha mi tiphinaku kahle mi ri kona ka hi ndlela yona yeleyo ka sweswiwani ta ta va kha ni nghena kahle ni langutisa ku ri xana ke i va mani lava va nga na mina kahle kusuka laha va nga teka kahle va ri i vanharhu ntsena munhu twa lavawani ka xana ku vona vari va ndzwela yini lavawani lawani
1: riperile minjhani mina ni pfukile pfuxela vun'wina ni nga khensa loko mi pfukile ahee
2: maluleke hina n'wina ni ri kwala ka nkuzani mhani ro zobyani hi mina danki
3: ahee Mr. X Mr. Jigijela emi ngisela hi rikola Giyan section F i thembisile Annette Piri yena n'wina kwala hi rikola kwala TF kwala a kha a hungasa na n'wina Mr. Jigijela hambi ku jigijeriwa yini ke yena n'wina hi rikola TF ni kombela ku xeweta na vanhu vanharhu ku nga ntsetselelo Felistas na Roland Juliet na Nsuku Lira va xewetiwa hi mama vona Thembisile Annette Piri kwala Giyan section F inkomu Mr. Jigijela hi ta ya mahlweni hi kha hi yingisela hi dzumba na n'wina hi ri kwala ti F inkomu
0: ya se no nghena kahle la ku tisa hala ka Facebook hala ri vona ku ri xana ke i vamani lava nga na mina ka eka madyambu ya siku ra namuntlha la ka House Top 20 va hi karhi hi tiphina kahle mi tshami kahle ni tshami xitulwini xa Raja a hi tibutsu ta mina letiwani a ni tivi ku hambi ta ni ringana hambi ta ni vulula hambi ku endleka yini kwalawani mara a hi xitulu xa mina lexi i xitulu xa Raja loko Raja a vuya ta va kha teka kahle xitulu xa yena ka ni vona ku tshemba leswaku ri hayi ni ta va ni karhi ni n'wi khomele kahle swilo swi va swi ri karhi swi fambafamba kahle ni ri loko ni va ni karhi ni langutisa leswi swi ni la ku tsutsuma kahle ni nghena la ka Norman Jigijela ku ri loko se tsala wo milenge mbirhi u tsutsuma kahle u nghena la ka Norman Jigijela ku loko ni za ni hindza ni hundzile nkarhi wa kona u va kha u hlayeleliwa ku penga kahle kahle mo ni nghena kahle ni langutisa lawani ka ri ku langusa nkarhi wa kona vhele lwango 10 minutes before 8 o'clock ku vona kahle munhu o fana na Gladys Maida Sambo va ku va ningisela kahle va ri la ka dzingedzingi ni teka kahle Thomas Chauke kusuka la ka Xikhumba and then ku va na linki ngoveni kusuka la vuhehli la and then va hetelela kahle i Brenda Murimi kusuka la ka rivala laha va ni khoma kahle va ri la ka dzingedzingi la Brenda Murimi ku va xiumu haxi ni teka kahle Gladys Maida Sambo kusuka laha ka dzingedzingi laha and then mhana xikhongelo lowa jaha kusuka laha ka Sikhunyani laha va hetelela kahle hi Mangeli Mathebula kusuka laha ka Maswanganyi laha a va ri na Brenda Murimi kusuka laha ka rivala loko langusa kahle u kona munhu wa ku fana na Maceke Khesani va ku swi swa vanhu the junior jojo hi swin'we ni ri la ka Mlamula jama majapa road ni teka kahle mahina kotsi kusuka la gandlelani block 11 swi swa vanhu the junior kusuka la a Jerome la and then na Mbewu Maluleke kusuka la ka Mlamula laha ni va ni karhi ni khensa swinene elisimelani ka makoxa ni khensa swinene va ku va na mina kahle Glory Maluleke kumbexani Glory Baloyi Patricia va ku va na mina kahle kusuka la ka Ngove la ni rungula kahle Ivoni Nkuna kusuka ka Ngove na Mani Mabunda kusuka ka Ngove na Mani Makhuvela vo duma kusuka Giyan section F ka ri va ni karhi ni khensa swinene kokwani Papatani hayi mani va ku hayi va jikijela ni khensa swinene mani makarhi ma hi jikijela Rainy Judy Magoda va ku Mr. X ni teka kahle judgment muavanyisi chavalala kusuka la risinga view and then u kona kahle munhu wo fana na Ndlovukazi Queen of Lipopo la ka Homu and then u kona munhu wa ku fana na Mhana Tintombi kusuka la ka Bodela a va tekiwa kahle hi mani Judy Zwavudi ya ni va ni karhi ni khensa swinene ka and then Tla Judy Zwavudi ya ni va ni karhi ni khensa swinene ka and then Tla Rambokota Mbombi va ku va na mina kusuka la Rode.

vakundeka kahle vana valandzelaka judgment muavanyisi chavalala ra risinga view kuva na xigombe xa matsena khesa swinene kusukela ka minengenisi lexi acaukela ka mphakati a va ri na tuva ra nhova endeni kona soza izaya kusukela ka dzingedzingeni khesa swinene mikateko n'wana mani ester ni vani kati va ku riperile kata mina va ku muhaxi wa eke ni teka lava landzelaka mama mina kwala ka siyandani ni ku va na mhana xihundla kusuka ni teka kahle na boti wa mina boti xihundla na nkurisa mahlawula n'wana matini khesa swinene JB Magula sava mthondolovane vakuva na mina kahle kusuka la a xivulani laha kuva na mhana risana rinoko na ringano va ku swin'we kahle ni ri la a Stellwop laha kaya ku ri ka makoxa ehansi ka vukosi bya ndhuna mungoni u kona munhu wa ku fana na judgment muavanyisi chavalala va ku riperile ni teka kahle valava landzelaka choice olobyani we le xavela block 23 Rain Judy Magoda kusuka la ka ndengezela na Brenda Muremi kusuka la ka rivala laha a va ri na judgment muavanyisi kusuka la risinga vio foloki wa risimati Thomas va ku ahe rukula kahle mhana makhuvela lava duma kusuka la Gian section F gift Joe Mswazi kusuka la ka Mswani laha na tintswalo mhana khomanani sithole kusuka la ka makoxa lava rungula kahle hi foloki wa risimati Thomas kusuka la ka Mswani laha linki ngoveni swin'we kahle ni ka va ni khoma kahle va ri lava huhehlela endeni kona munhu wa ku fana na Mashimzi Ela va ku ni rungula kahle suku nkuna kusuka la ka Maswanganyi na Tindiza Evelyn Maluleke kusuka la a B9 na Ntinyiko enkuna kusuka la a section A la a va ri na Mashimzi Ela kusuka la aka bodela ni va ni karhi ni khesa swinene and then u kona munhu wa ku fana na Nancy Nkuna va ku va xiume xita accent eka kahle vanhu lava landzelaka mhana Felicia na kokwana wa mbali kusuka la ka dzingedzingi Mark Maringa kusuka la ka Papa Blessing la ka dzingedzingi Gladys Maida Samba kusuka ka dzingedzingi ka ni va ni karhi ni khesa swinene Lindiwa Maluleke va ku swin'we kahle ni ri kwala ka mapayeni ni kombela kahle mi ni rungulela kokwani wa mina birthday mamayila mthombeni kwale ka homu van karin khesa swinene xigombe xa matsena va ku rungula kahle tuva ra nhova Roni Maluleke mixani Roni Manganyi ka bokisi and then ukona mazambala kusuka la Grand Farm lava rungula kahle hi xigombe xa matsena ni khesa swinene kusuka la ka minengenisi B2 and then ukona kahle munhu wa ku fana na Kunene Zodwa va ku swin'we kahle ni ri la ka Nkomo 22B Zodwa Minyuku I na mhana Bethlehem ni vani karin khesa swinene ka Patu Chezo Master Munyayi ni khesa swinene vuyingiseri byebyo ku va na mhana Nhlayo na Hlayiseko ni vani karhi ni khesa swinene vafozi vafundzi va rasta mukumela va ku vana mina kahle na vona ka ni va ni karhi ni khesa swinene ni khesa n'wina hinkwenu n'wina mi ngetela mi karhi mi ni tsalela ni mi rhandza swinene mani ni mi rhandza hinkwenu hinkwenu na mi rhandza mani na mi rhandza hinkwenu n'wina mi ngetela mi karhi mi ni tsalela halayaka se ni la ku teka kahle qingo la ka nomboro 060 8875942 mi kha mi ni byela kahle mo teka ntsena va ri vanharhu ntsena mi huma so mi nga se mi dya ka ha ri ni 060 8875942 va ri karhi hi vulavula kha mi ni byela ku ri xana ku n'wina lava mi nghenaka na vona ku nga va ku ri va manike.

0: ya ka sekare wa mina longo tlhantsela timinets va ka ri kongoma kahle le ka awara ya nhungu hi ta heta kahle le ka awara ya nhungu ka hi ta kahle ku titlingi kusuka sweswiwani ka mune minika 5 minutes hi teka qingho ahe riperile tekani vanharhu
1: ni nghena na vona bya vudi ni nghena na vasesikali ni nghena na body semba va nghena na ndlovatulovozolombikana va hei
0: danke 060 8875942 not voice notes loko ti ri kona ti nga se ti lehani hi to teka vanharhu ntsena ivi mislaida so tekani vanharhu riperile
2: ngena na bya masenza ka mdavula machele loko malume vuxokoxoko information siweya loko malume electorari na n'wina nghenani
0: 0608 875942 yini mahlweni kahle ka miteka kahle va ri vanharhu ntsena hi ndlela leyo ka la ka nomboro na voice note mi senda kona kwalaya ka nomboro ya liya mi teka vanharhu ntsena ka riperile
3: hosi mahlahlani hi sasela mani ndzi fese nga fomulani rasi ta mikosi mbonani ya thembele bya masa stres ndzi miya ni yova
0: tekani vanharhu
4: ku na tavheni ya kumbe kusuka lati ku yi reka mapapila ku na mhanjajani kusuka kona laha ka muchipisi a hasikele mayeni leriya hi kokweni va tichini ya kusuka laha xilongo a tikweni ra pochoni ka nkarhi wa teni wa mongori tata a va ni le pfuma ngo ti-tift xo kuba hi kusuka laha tikweni ra ka mixani ti ta buka botinomeni chipixela loko hi te tin'wela ba
0: khesa swinene mi hlayiseka ndlela leyo ka va fambisa xisweswo loko langutisa nkarhi wa kona yalongo tinharhu tsena timinetse va karhi kongoma kahle awara ya nhungu yi nga se yi ba riperile tekani vanharhu

0: Nteka mani chake ka mninginisi mani Maria Blankulu nteka na mani wa tlhela ni kunika va tekiwa hi mani lezi majoko ka mninginisa block 3 ko
1: danke 060 w875942 hi va hi karhi hi fambisa sweswo ka tekani vanharhu mi le moyeni
2: vavi ku na mihlahlandlela i December la ka Mavalani riperile ivi ni ku na masilo kokwalaya ka Mavalani riperile ni hetelela hi nyambha ya tihunyi la ka xikukwana i kokwani Gaveni danko bayi
1: danke fambisa hi sweswo kwani Gaveni 060 w875942 tinharhu tsana timinetse hi va hi karhi hi kongoma kahle awara ya nhungu yi nga se hi ba riperile
3: Riperisana vono
1: ahe ximutwani xa mina
3: ko hi nghena la ka xikukwani la
1: kahle kahle
3: vona kokwani mhaka bulingo a hi xixeni na van'wa khalanga van'wa xigodo hi ngo a hi xixeni kwalano nda hetisela hi jajeka nyandza ya tihunye ve ri murhi wa le jele phunyuka va n'wi phete ezandleni ningo ni nga ringeta ku ta xuxa ka n'wakhalanga ka vana va hikwalaho a va nghenisiwa hi kokwana va dejinek ti jelerisa ximutwa xa kokwana mbileni na jikijela i ximumandiya lexi xitekete hi sweswo na sweswo
1: sweswo na sweswo heyo va fambisa sweswo ka timbirhi tsana timinetse hi va karisiwa kahle wa ra mikongoma kahle le ka wa ra nungu ahe
4: tatinoxa a va nghentendeni tatirito a va nghentendeni na hetelela hi mbuni swihlanganisomela va ngesa hi swikomba hi dzambaaswadongongo
1: danke 060 w875942 mi le moyeni va tekeni
5: aavanghenieni mi katata tiboti na ndumuni then kwinika a va ngheni tendeni mhani a na n'wazitha va hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani a va ngheni tendeni
1: danki man rose hobyana kusukala ka nkuzani la 060 w875942 riperile
6: ahe riperile na nghena na vona ni nghena na mhana xikombele tana ni ya nghena ndlopfaza van'wa bekran ni kha ni nghena na mhani mari ya matanga ya ka masanganyi ntukulu wa hoti
1: allright ni khese swi na ni mi hlayiseka danke ya ni va ni karhi ni fambisa xisweswo ka loko langutisela ti-voice note tin'wani ti fiki na 30 tin'wani ti fiki na 40 a leti nga fika na 30 na 40 ni kombela mi ni khomela va ka hina hayi ni lava ti-voice note ta so
7: Mr. Jiggy ku na mapheto Daniel Mavunda laya ka Ndengeza laya ka ti ku na Mkhacani Welirigidi laya ka Mninginisi laya ku na rhandza eka Thomas wa ka Maluleke laya ka Mavuza a va ri na kalaxaka i W Manganyi mina ni tshama ka tiko ri le ka kona ni khensile Mr. Jiggy hosi ya mina ne wavona
1: ma vona sweswiya tsena mani loko hi ze hi fika 30 fika 40 a ni swi tivi ku swi va swi kha swi endlisa ku yini lunghisa ti-voice note ta n'wina mi endla so
8: ni nghena na bottom ka Mavalani ni nghena knowledge la ka Thoma ku ni ta ku wisa dan'wi ra ka makoxi ku domu ni ta hetela hi kokwa maboko le ka ndhuna tomula i n'wana mhaka min'wa thwala danke
1: mi endla sweswiya mi ku ta
9: mina ni nghena na n'wasikheto n'wa xiporo i mhani lava ni swekelaka la ni ta ni ta nghena na sesi n'wa khazamula le ka mburhi ya poto ka Mswana gift joke ba eka Mswana va nghena na ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni M2 ka ndhambini la gongowangwa la xivulana la n'wana gongo ra mali loko ni kwati ni songasonga ni sorhinchela lwandle
1: danke 060 w875942 ya na khesa na swivona kumbe le ku lunghiseni ka ti-voice note ni khesa swinene mani mo ni teka lavawani ka riperile
10: bode ri kuxivambu ka ngove na papa vhelevhele kwalaya ka ngove ni vuya andani ku mani lidi ya mahlawule
1: danke va fambisa xisweswo ka 060 w7 mo ni teka va ri vambirhi ntsena hala ka ti-voice note ni kumanyana ti-voice note 3 ntsena ka ni va ni karhi ni slider ni huma so
11: ahe ni nghena na mhani Geli Mathivula kwale ka Maswanganyi ni nghena na mhani nese a xitomanini ni nghena na Brenda Mreni kwale ka arivala va karhi va nghena na mhana xikhongelo wa jaha kwala ka smanku
1: danke va fambisa xisweswo ka 060 w7 5942 mo ni teka lavawani ka ni ta va ni vona voice note liya ka mo ni teka lava riperile
12: mpfukisi
1: i pfuki swinene hi ngo n'wina tekani vanharhu
12: ni teka magoda ka mukhuma ni teka mhana skim na vumbiwa a tiwit va tshama ka Thoma ni ta hetelela hi sisialati ve le ka makoxa laha hebut
1: Danke. 060-double-7-5-9-4-2 man kuma wa hetelela la qingweni la kasi ya la ya ntavan kari ni famisa zwa zwa ntavan kari ni la nguti saka monteka la waka level 1
13: Prajik Jela mina ngena na Manu Rikotso le akanja kanjaka kata botmone ka ngena na Manu Nesemkoni kata botsoza ngena na Manish Kondelo Ja, Papa Shlu and Afan and Minalans come Gangan to Elkan Chow. Thank you, Brajik Jela.
1: Local Tisala, one of the Perele, Molmajik Jela, and Perisava and Balanzella, Kangwana Boti, Mama Al, Big Sukalaka Skuan and Lovkas, the Queen of Limpompo, Lamango Begralla, Namanko, Nimabunda Sukalaka, Mafutin, Evangiswaka, Hiko Kwan Wagasula, no appel, Nevan Karen Kesos Nenega, Waga, no appel, Mina, no appel, Amitalangi on appel. Riperile
14: Ningana na Papa Gift Group Joku by Ningana Precious Paper Paplasi Netelela Foranel Magota Gamco Matem Gam down my chair pavement.
1: Thank you, because of Nedek Sukala, a pavement in La Hindalera, Gabulansa, like what's up, and what I go agar and a monoke, go salala, Vaya Banga Salala Banga sent us to figure in Dana Tate, say Antan Tabavana, Laya, Loku Tabanaka, what
15: the morality. Ningana na kwa kwani maangika mkumi, maandla wala kutaka maluleke kasi kwinyani, papa shulu wana wafana kasi kwinyani, haba ngana na manflora makuwele mwa block 9.
1: Mwagwe etelela sosu wa nduperi ili. Aye. Nduperi ili. Va miele, nduperi ili. Ah, oh, na vaya mina, na vaya mina, na vaya mina.

mo malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhiso swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la Dumo Hardware. U nga ti tsarisela rona nimuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi swi kumeka ela Duma Gear na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la Duma, where you save and score.

0: Alright, okay. Makume beretla na after 90 minutes sebe kariswa kahle wa raya nonge bile. Kosala 90 minutes tinga tingani ka kosala kwa laka makume naro tlano. Ya kosala 35 minutes leswa kumena na nwine ba kare hi hambana ka. Kasi loko simulere ninga tamnika rona swiswani. Loko simulere wa ri hela, ntabani kare ni ya mahlweni kahle ka ni kan teka kahle la bateka ko barba naro ntsena. Hi ba kare hi fambisa xisweso. Kana leka Facebook nda tlenthela swi nda tsumela kahle ka GCR niku Space FM. Hi ba kare hi bona ka na voice note ntabani kare ni langutisa. Kwala ninga tatela ban kare ni kota kona ni ri. Hi la ninga tatela ban kare kandi ya kona ka din makhani mnika tona kahle ka tina tswana kahle micila timwina na ngwina ta hambana kahle le ka wara yankaye loko malume efi bata ba khaba fika kahle ba kunika kahle she gaza indlela leyo ka la ka GCR FM ka ba ikari hi fambisa she sweso mune mnika ngoma la andaka ngoma le ku chapu mina na ngwina hi tlhelela moyeni ka ba ri kari hi bula ka twana
1: Uhambe samathambo am ufudumeza umzimba wami.

0: Ya re simra go hona re tshewe inteng e khoyo featuring Lelethu and then re simra kahle DJ Fresh Car. Re simra kahle swinene ma loko iba rikari hi langutisa ka iba rikari fambisa xisweso laga lowu nongonoko ndavani kha ni nghena kahle ni langutisa ku ri lava nga salela ka lava nga sala lava nga rungulangiki ku va ri va na rutsena ku nga va ku ri va manike eka madyambu siku ra namuntlha ni va ni karhi ni langutisa na halaya ka Facebook halaya ka mo ni sungula kwala handle ka ku dya karhi nkarhi wa kona vhele wa xavisiwa vhele nkarhi wa kona mo ni sungula lahawani ni twa ku ri xana ki mani Graceberry
1: hahi ni komba ku nghena vanhu lava landzelaka. Papa Shluwana wafana ka sikhunyana, mana xikhongelo wa jaha ka sikhunyana, mandla wela ku tsaka Maluleke ka sikhunyana, a va ri na Man Grace Makamu ka ngoma.
0: Alright, Man Grace va ku ahe Mr. X ni nghena kahle na vanhu lava landzelaka kokwana wa Areka kusuka laha ka Nhombelani laha ni nghena kahle na kokwani wa Xingwavila kusuka laha ka Xihosani laha ni hetelela va ni hetelela kahle hi munhu wa ku fana na hani wa Ndhavezitha kusuka laha ka Mswani lava nghena kahle na Mani Josephine ka Xihosana emugangeni wa mi ni rungulela kokwani n'wa mavhava kokwani n'wa mavhavaza mara khale njhani nge ndzi tshama ni vavo va rungula ka kokwani n'wa mavhavaza kusuka laha ka Xihosani laha munhu twa lava
2: riperile Mr. X. Ni kombela ku rungula Queen of Limpopo ka huma ngombe kral manda heni ka dzingi dzingi a nyameni a khoneni a xitomanini mahle ka ri va manyunyu ka papazela va rungulwa hi tavele ya kumbe ni ri kwala ka mpapini. Thank you Mr. X.
3: Riperile malume ni kombela ku teka vanharhu le ka Mnikinesi a block 3 ku na Maneli timeleni bavo na vanghenisa ku na mhana mkateko i maseve wa mhani lava la ka xitlhelani a phaweni i mhani bila a va ngheni le ka ngove le ku na sesi mhani mavundla hi mina a va tekiwa hi kokwa a rekela ka Nhombelani danke malume wa vana.

0: 0608 75942 mo ni bona ka monte ka labone ka riperile
1: mo e ba teka banharo
0: kahle nje
1: manhlekani wa manyunyu kwele ka phaphazela kwale riperile mani maria magagani kwele gumbani kwele riperile makamu wa ka hina ka ndhambu wa dzumeri riperile vanhu lava hinkwami haxi wa mina a va perisiwa hi n'wamakamu wa thwala n'waxilawuli n'wina mi ri mihaxi mi ri ri miyingiseri kwala basani ka micetweni kwala i nkomu
0: kese swinene n'waxilawuli
1: hi swona mihaxi wa mino danki
2: leni mahaxi wa mina laha mi hlangana boti hasani xibambu la tihlapfini a xirungoma la ni nga ni ni teka kokwani mujaji kwala khumbani wa ka sikhoni ni ku malume Daniel sikhoni ni ku sesile macevele kwala gumbani mahaxi wa mina hi swini
0: danke ni khesa swinene boti hasani va mina ka mati va papa lava boti hasani kahle kahle va tshama va ni endlela xitori xikulukumba ngopfu ni tshama ni va vhakela loko ni va vhakela ni ku ni lava tihlapfi va ku a hi fambi mina ni twa yi nga ku haa loko hi fika laha tihlapfini ta kona ha va to fika va va humesanyana 100 rand va xavanyana tihlapfinyana vo ni xavela tihlapfu to tata 25 liter he boti hasani hayi mani vo fana na n'wina a nga kona riperile
3: va kona papa remoto lama wa block 9 va kona ka makuva laha block 7 a tikatareni a xavela va kona Richard Mate laha hansi ka tshava totoko wa block 24 a va nghenisa hi masenyaro na timaleke lama block 9 khesini n'wana pin
4: riperile mahaxi kombela ku rungula vanhu vanharhu sungula hi matsongo khese a middles tela hi ta tinyiko khosa ka kurikatomi tela hi ndzima makhuvele ka kurikatomi va rungula hi junior khosa ka kurikatomi komu
5: riperini jejikijela ni kombela ku nghena lava landzelaka mama Kensi a ri singa view school boy aka home 14b ni ya hetelela hi mofaya a ri kwele ka Zulu a kaya ku ri ka mavuza a va nghena na n'wama foto kwala 14b dango
0: ya kasi loko ni langusa hala tlhelo halawani xipani xa Mamelodi Sundowns xi ve xi tlanga ku ringana na xipani lexiya xa Chippo United hi bolo yin'we eka ntlangu wa Betway Premiership lawu ri kona eka siku ra namuntlha ka loko hi va hi karhi hi langutisa xipani xa Kaizer Chiefs na xi tlanga ku ringana na xipani lexiya xa Polokwane City loko ri Orlando Pirates halaka CAF Champions League vi kha hi humelela kahle tibolo tinharhu eka yin'we riperile
6: laka ndlengeza mina maphelodanele mavundla mahaxi wa
0: mina
6: ni nga va teka
0: kahle kahle
6: ni ta teka kokwani n'wacicana Elias Mahangi ya ka mukhomi ni teka mabulandlela eswimatani chisa maxali ya hakhama loko ni ya ka Lakisani ni ya ka Masangani na kokwani Mthavini wa genge Mavasa i kokwani vananga yaloye a va ri na maphetidyana le mavonda kwala ka Nengeza mahaxi wa mina
0: khesa swinene kusukala ka Nengeza va xaveta hinkwavo kwala kaya
6: lawukhe
0: danke ya 0608 75942 ba ikari fambisa sheshesho ka kasi karolo ngeteke mbelo senta vani karani baleka loko karota kota ra ngese ba awara yanka enta vani karani minyika kahle vunanga mina la ngwenza ziya hlangana kahle loko se kare uta ku 5 minutes before 9 o'clock monte ka labanta uma so riperile
7: etersa vana mjani
0: ipuke sinene mwina
7: pukini etersa vana balanzelaka manhlekani va manyunyu ka phaphazela va ni esa makama basani ka mitsitwini tesela hi kokwani gavini leyi aka makoxa va ni rikhotso hi mina lava nga ta botimonika n'we ngwa vanyamatsivalo yan'wana vanhu
0: danke ya kasi ni kha ni khesa swinene mhani makhuvele kusuka la ka ndhambi la lava kata botirichi la va ku va ni yingisela kahle ni khesa swinene mhani makhuvele kusuka la ka ndhambi la mixavo ta botirichi ka mixavo ta botirichi hi ndlela yona yaleyo ka na ta va kha ni nghena halawani ka GCR Space FM ni va ni karhi ni vona ku ri xana ki i va mani lava va nga na mina hi va hi ri karhi hi fambisa xisweswo ya leswiwani swi fa swi fika swi swi staka loko swi fika lawani ndlela leyo kahle loko ni nghena kahle ka GCR ni ku Space FM ni n'wi vona kahle tiyiselani Maluleke va ku swi nga kahle kusuka last fa sonke lawani ka u kona web Chabalala swi nga le ka Nkuri and then n'wa mavona na ku vona kusuka la ka Siyandhani vona kahle va chada vambirhi ngei Xidahulu and then mukateko vhukeya kusuka la Malonga lani khesa swinene and then andani madoda madoba ya va ku swi nga kahle va ri la ku thukutha la block 4 lani va ni karhi ni khesa swinene kusuka la a block 4 and then loko ma karhi ni fambisa xisweswo hi ndlela leyo ka luya u nghenelela luya u ta fika nkarhi wa yena and then loko langutisa kona Flora Mabunda va ku yi riperile muhaxi swi nga kahle ni rilaka xikukwani ni khesa swinene Amirina Mhani Mabasa Makapuli Danko loko ni vuya kahle ni langutisa kona Chabalala Oscar Njombo ni khesa swinene kusuka la ka xikukwani kunene Zodwa na wena ku vona kahle kusuka la ka Nkomo 22B and ni kona munhu wo fana na Mhana Hlawo ni n'wi voni kahle Rungulani Chauke Mhana Blessing la ka Siyandhani xikotirini khesa swinene tiyiwa ka Rhangani na mina kahle kusuka la Botsoleni laha na Ronald Junior kusuka la Botsoleni khesa swinene Tina Fanyani kusuka la ka xikukwani khesa swinene Mhana Bumba Lucy Tinyiku khesa swinene na n'wina na Lawrence Xifufununu ni ku vona kahle kusuka la Block 2 la and then Hassan Choice ni vona karhi ni vona kahle kusuka la Jimmy Jones la ka Mphongola and then Mhana Triple R ni mbonile and then kona Virginia Ndlovu ni mbonile and then Duncan Baloyi na ku vona JB ni ku bonini and then na Mwasengwana Botswa nga Mtuku ni ku vona kahle kusuka la Thembisa la na Hashan Manyanyani Mashele Tshusheko Sambo ni ku vona kahle ka ni vona karhi ni khesa swinene Masengwana ni ku bonini Web Chabalala ni ku bonini Chabalala Oscar Njombo ni ku bonini Mkate kun'wana Mhani Esther va ku swin'we kahle va ri la ka Siyandhani la and then u kona munhu wo fana na xigombe xa matsena khesa swinene Patuchezo Master Munyaye va ku yi sungula kahle ni ri la Khubvila ni va ni karhi ni khesa swinene kana Khanyisa Xiseke na ku vona Josephine Hlungwani ni mbona kahle ka na Roli Majosi ni va ni karhi ni mbona kahle kusuka la a Chamaluvu Chamulavu ya Chamulavu ndi gai Chamulavu na oh nge harambani va rumelisa vothe nge harambani va rumelisa vo vonani vonani hula wa Chiphaza va murumelise mani ndi mungana wanga ni kale ni sa mboni Masindi Madzivandera va ku swinga kahle la Chakhume la Maguvuni la ndori vhanga manda nge Maguvuni ni vhuya kahle ka ri vana Prophet Makamu me khongerisa mfundisi Prophet va ku bana mina kahle ka ri vana Karen Khesa Gawula Ngobeni Simba va ku swingela ka kwala ni ri kwala a Mall Town la ka Malamulele la and khesa swinene la town la and then uva manini rirothe ligau muchizi vafunzi va Rasta Mukhumela na vona va ku vana mina kahle kani vani karhi ni khesa swinene vuyingiseri byebye hikwakwaku la mi ni khoma kahle mi ri kona ka ku va ri khale ni ta va ni karhi ni famba mina loko ni langutisa lava ngetela va va karhi va ni tsalela kunene hala ka WhatsApp halawani ka loko ni langutisa va ku aheni mi yingisela kahle ni ri la ka Jim Ngalalume Rose N'wavhumani hi mina loko ni vuya kahle ka ni langutisa lava nga hetelela van'wani va vuya va ku
8: Malume, malume nome njikijela.
0: Ma Jimmy.
8: Ningi sala kahle ni rikwala ni nga kona le henhla henhla le ahansi kule. Radio ile henhla swinene.
0: Hey.
8: Ya va rungula le kaya le.
9: Ma swi mina ndi loko nkuku nga ringiri ta chani kombela nghena na vanhu lava landzelaka. Ma nhloko ni lama ni nga papazela. Kokwani Gavini ka Makosha. Na nkata mungana ati TikTok ya radio mandu kotso mina ka njaka njaka mandela bye
0: eba ku benjani na bashomi guyu ni mingisela kahle ni ri la ka ndambi i wisani J makamu la ni ngisela ku langa ntsalela message walowo ka ni vani karhi ni khesa swinene ka mina ni vani karhi ni ku nyika vunanga nkarhi luwa ngo 14 minutes before 9 o'clock ka ni lata ku nyika kahle risimu leriwani monoti bata kahle ka ngwe naka vago bashanyana bashinyana bashanyana featuring Masheleni eh

0: Alright, nisimu ra kahle swinene mani kusuka kahle ka monotee bota kahle ka n'wina va ku Bashanyana featuring Masheleni 10 minutes before mina ni va ni karhi ni huma so hi ndlela leyo ka sweswi mi kha ni bela kahle riqingho la ka nomboro 060-8875-942 mina na n'wina ka hi va hi karhi hi lela ho lelana sweswiwani sweswiwani na ha lavi chupu sweswi mo ni lela ntsena ha ni fambiseni ka ni fambiseni mi tlhe mi ni xumisa a hi lelaneni mina na n'wina ni ta mi byela ku hi ta ya hlangana hi karhi muni loko sweswiwani se ni va ni karhi ni fambisa xisweswo mina ka hi ndlela yona yeleyo nkarhi wa kona vhele nkaye tsena timinetes leswaku malume efi va ta va karhi va fika ka va ku nyika kahle xitsonga kumbexana xigaza ya heyi milongonoko leyiwani mani se ya hi bayizisa phela swin'wana hi hetelela hi tlhele no swi tiva hi nga ha swi tivi kahle mara mo ni teka lavawani ka 060-8875-942 mi le moyeni mi teki na famba mina khese swinene mhani n'wankuna danke 060-8875-942 ni mahlweni kahle kha ni mi teka ka mina ni va ni karhi ni fambisa xisweswo na famba mina
1: fambani mi xuma kahle ni mi yingisela ni ka ngove a xikopa xa mavhenda na machangana
0: danke braya mina
1: danke
0: nhungu timinets kongoma ka wara na famba
2: hayi fambani mi ya wisa
0: hayi mpela na teka matimba matshwa
2: mpela i women fisa groundini hlasihlasi
0: khesa swinene kusuka la groundini laha mo ni ya teka matimba matshwa ni ta vuya kahle awara ya nharhu mo ni teka lava kava ahe

0: Oh, ya manda mal.
1: Ah, no lo ponga manda, van a matar con abu, digo gracias.
0: No, no, ya yo voy a decir.
1: Nda, no fambe sa iso eso mina. Na famba mina.
2: Famba kasa mi ya uisa, man record, kanja kanja ka Mandela.
1: Kasa sunene man record, stro.
2: Eso, sa iseka.
1: Thank you. Wano waka wan sondolo tala. Antina ku nsondolo ta hini kahle ka Monte Carlo la famba mira
3: ikhetho ngopho mlo ngase kahle ngopho
1: ati bane
3: ame ba kunandi ya loko ka homa ka mashango ya bolo
1: na goalkeeper ya nwina
3: goalkeeper ta van se efeka tsama la ti dela wonte hini tsana marimba hey tsaka ma
1: kesa sunene
3: mihlayiseka mpomba kata mi ba serious
1: ay ni kesa sunene man a hi veni swin'we na hi awara ya nharhu loko ni vuya ka morning bays
3: i marito loko fone ra xivongo tirhisa masedang ba
1: Riperile
2: ayo le wa wela le go le maba masa
1: ah vele a hore ana re ntabani ba da ma tsha lo le bang ne khezile malibia
2: thank
1: you mompepula wa famisa sweso malibia endlela le ka go sala tsena tse botumela tsiko go kahle ka wa raka hi riperile ahe
4: ai samman me awe sa ka sangana ka ka troti wa
1: e botroni
4: Amen.
1: Namaranda e botroni.
4: La ma wa block man.
1: Thank you. Melemo ye na fama.
5: Ya nkozi famba me ausa, e ta bona na ka morning base boti.
1: Ele bo dreke ngwana, bela man ko ro ta ku mina tu ma ka ku la mlava ku hira.
5: Hai, ta va si.
1: Ay tsabe tsakana Boderick kunwane va ba ndzwela kwa vhela va hi lani ka hlangana kona na vona Boderick riperile na vhaya vhini
6: o mame ya wisa
1: ya ri na manla
6: xikwembu xi dzai mbangi la ska kosi dzana
1: mara vito leri wani ri ta njhani mara xikwembu xi dzai mbangi mi za mi hleketa swa so hi loko swi endzeku yini
6: va twa vito leri ani
1: ya
6: a swi va kokwana
1: oh
6: kokwana loko se yi tsakini yi tshame kahle lo se ishurheni lo se itlakuka ikoho letukulu xikwembu xi dzai mbangi
1: se misala mi teka vito ra koko va ha ri
6: va hleketa kokwana loko ni tshamini
1: wa vhele va tsisala ni mi va hleketa mani
6: wa swisanyana mara
1: mara vito ra n'wina mapela yimani
6: Elias Seva Makhuvele
1: o malume Seva nugwena
6: impela
1: khesa swinene Nende kotuwa. Ahe. Ahe.
7: Mpambaga ke man.
1: Ani rina manla.
7: Ani rina kulani sikole kwala ka sianda.
1: Oh, kusukala ka sianda lan khesa swinene hikulani.
7: Ka tsapa man.
1: Ah, dake swinene man.
7: Okay.
1: Thank you. Ya mina ka tsaka tsaka ruri ni lava wa mina. Malume Efi na vavona la va yimele na vona ka hana swingolongo ndlwana swa vona va kuwena jigjela. Longa swa wena swingolongo ndlwane u huma so. Ya, ni famisa hi sweswo ka loko langutisa nkarhi wa kona vhele ko sala tsena timinetse ti nga ri timbirhi tinharhu nyana. So mo ni twela lava vusiwana na ta va twela vusiwana lava. Na ku twela lava vusiwana moni va twela ka hetiselani hi famba ka
8: hayi va chimbe zvavudi we dona na machelo nga macholoni
1: ndo ri vonga manda mani na vona va vona madhekwana ya vudi
8: ndi zvona ndi vo Elisa na kha basani mitshetweni we
1: ndo ri vonga manda nge basani mitshetweni mi ni rungulela maxaka ma mina va ka mianele kwele pavementeni
8: okay
1: thank you se na famba ni rhanga ni vona hala ne vangani kwatela lava ne vangani kwatela ne ku vangani kwateli moni swi lulamisa
2: fambani mi ya wisa bodi jikijelo va mana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyani inkomu
8: i famba kahle yin'wana mhaka mi n'wa thwala dangi
1: alright okay moni vona va ku ahe minjhani ni mingisela kahle ni ri laka jim ngalalume ri laveta inkomu endhen loko langutisaka van'wani va ka wana va ku fambani mi ya wisa i city ya mthombeni kwala ka mavalani

ndikaza swinene kusuka laka mavalani laha va kona van'wani lava ku ahe fambani kahle i man rose n'wavhumani kusuka laka jim ngalalume halaka va mutirhikulori mirex the dj ka kambe mina ni fambisa xileswiwani ka ndlela yin'we ntsena mina na n'wina ka a yini ya hlangana kahle hi awara ya nharhu leyi nga ta va hi kha hi ri ka morning bads kusuka varanharhu ku fika kahle awara ya tsevu live my life na mina ni tihanyela bya mina vutomi i wini khumalo va fika malume efi va ta ku nyika kahle tsimu letiya ta xigaza kusuka ka awara nkaye ku fika kahle awara ya 12 mi rungula kokwana n'wa mavhavaza kwele ka xihosana mi rungula na mhani xihundla kusuka la ka siyandani la ni va ni karhi ni khesa swinene vuyingiseri byebyo va ku vele ku ni yingiseleni swinene mani bye bye ni fambile mina live my life wini khumalo

ya ti tingo ta ti teka kwala ka 10 to wena mixer wo mbisaka sweswa hi ti pinini hi vunanga bya matimba swinene lebyi ti tambe ta hina tingati lulamisela dzona wena mixer wo mbisaka ti tshama hansi ti kunguhata usiku na tlekani ti ku hila ku dondisa rixaka hi leswi swi tambaka bona ne le ka risimu riri ra nwa xibombi lera ku hela ku riri leswi hi le ku dondini va ku tala ko kahle kahle loko dza vutisiwa swivutisi leswi wo kamberiwa ni uri a wo vulavula ku na ku randa tsena swo timiselini na hi mitiri ku ta swikota DJ kwa mzamina kwa laka nongonoko wena mixirwe mseka leka nongonoko wa ta xigaza ntsena from 9 to 12.

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka Tommy Boy rolero wena mix room no saseka va ku titlhari ta le vuxini hi leswi loko hi karhi hi hanya wena mix room no saseka ka vutomi bya masiku hinkwawo hi tshama na vanhu lava hi va tivulaka ku hi vona titlhari ta le vuxini hi leswi i va mathwali vona u kuma ku ri minkama wo tala ha ku rhandza ku solasola swin'wanyani leswi endliwaka hi van'wanyani wena mix room no saseka vona va swi teka ku nga ku leswi va endlaka swona hi leswinene ngopfu The tarite le vuxeni tele te wena mix room sa seka ka kara itsundusa Tommy Boy story le xa khala ihlayiliwa xona xa kwahle lo wa mitiwa hi munhu le nhuvini u kha u hlongorisiwa hi timdzwana dundisa ku leswaku mikarhi yin'wanyana loko u pfuna munhu kahle-kahle munhu luya n'wi pfuna ku tlhela ku jikela vanala wa wena ku hlasela hi tindlela hinkwato u tsundzuka nkwahlelo wa wo loko wu mitiwini hi munhu luya a wu tumbetini le ekhwerini ra yena leyi loko se timbyana letiya ti hundzile wu sala ku phela se na mintwa ndlala hi mfumo hi lava leswa mahahu ya wena na swivindzi swa wena leswi ni titlonya hi swona leswa ni ku no ku pfuna na ni ku tumbeta ka valala va wena lava va lava ku ta ku dya se u jikela mina vanhu va misava leyi titingutini ya ti teka hi 10 to wena mix room no saseka yingisela vunanga lebyi u kuma tidyondzo to karhi eka byona lebyi hi ku belaku byona sweswi wena mix room no saseka

Yawe DJ Kwamza ya matwena ku kwamulela hi vunanga bya xiyimo xa le henhla ngopfu wena mixero wa mina usaseka tsumi xindendefu ena ngubona kusuka le ka ngezi mani le ngezi ni city le akho hey ti dya tinga hlambangi

Ya tiyiso wa ba ba wena mixer omno sa sa ka ku ri tsumi xindende fu ya loya ka rafambisana kahle na ba Percy Boy. Percy Boy ni vula Percy mfana wena mixer omno mino sa sa ka zwa ku Percy Boy ha ino ti vula vulela nje. Kambe makankulu ka ri tsimuleri wa idondisa ku a hi tirhandeni. Loko ri xila hi fakeleni swi leswi swa mati leswi ya nga swi chaveni ku hava tingwenya. Khandleka njhani xikipa xo basa mirini wa wena mara u kuma ku miri wa wena wu na vhika u se tshama wu chelo.

lo kombisa hi majita tsena la wena mixire home no saseka ama le dimangwana hi khona ma switolovelangi dondeni ka risimu lera tsomi xindendefu u vona mhaka yin'wana ni nga yi dyondza ka risimu leri na timhaka leti ta ku ririmi ra tlhogomeliwa na rona yin'wana yi nga ni tsakisa ngopfu ri yelero ku loko eka hi hlamba milomo leyi na ririmi leri a hi ri tlhogomeleni kumami ya ku dzumbeni na majita kuloni loko lomu ya hi nwaku leswiya swa mihloti ya Queen Victoria vatwa ku vula xindendefu I mean va ku nomo u kuma ku wa ha bakelanini na vuswa bya tolweni u kha u cica na biya ya wena na van'wani majita unwa leswiya swa ku yi ku ndumndumndumndum swi tlhe swi tlhelela kwele ndzeni ka bodlhela hayi kata xigaza laha wena mixeromina u tsatseka ka GCR laha u tiseriwaku ndi kona nongonoko lowu i DJ Kwamza programs manager Terial Miss K.

karhi ku ri timhaka ta roll on ha ha vuli wena mixer mo saseka heyi a hi toloveleni ku xi tirhisa xilo lexiya a swi vona makhele lama nga tlhogomeliwiwo ixo riphunga leri a ri sala ri damarhelini na laha u tshami kona nkarhi wo leho wa swi imagina u khandziyi swibazani swe swa mani na mani swo layicha 15 wa vanhu loko u chikile ku sala ka ha twala wena kwalaya ku aya ku tshame munhu un'wani laha tiyiswa vava kambe wa tshutxa

0: Aye, nem teke ni milemo ni mixira una zaseka.
1: Reperiza ba shuma ni mensi.
0: Aye, buti jo gift go buy la kamswane.
1: Ah, kupuka akasi cha kupuki.
0: Ina.
1: Kuna mana na Maria masangani kusuka na tuko ni raka masangani. Kuna mana wa jamsi imbere chaba kusuka na tanga na RDP na mazi kote kusuka na kanya kanya kama nte na wakata good morning. Abadeng kama kuma ni kipi chuo kuba kusuka na tuko ni raka masangani. Kita buka chama ituru kama lume ifili kuhita chama lume ifili.
0: Iti kauleli ni mwana baba ya matwe na mtiri ya GCR.
1: Masuwa.
0: Danke. Impela. Basungula kahle boti Joe gift goodbye. Vaenda leswiya ni swilavaka loko hi

0: a emile mo ene me gizire umno tsa tsaka
1: Minjani na
0: e fukile minjani ngwe na na
1: e fukile mata ile sofona mthele kun pumeleng ka sona e moni tiba te ku
0: e mbile basa pa
1: e mbile o basa pa
0: e
1: papa jo gift goodbye ni ni tin papa kuku kuna papa mkhatsana ku miru gift ka mbingeni si
0: e
1: avu kuna baba wani Ninkata Joni
0: Leka Mangen
1: Vam Saksango Manwa Lavo
0: Ena
1: Vam Sakkisa
0: Ena Ena
1: Maruka Zaganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja
0: Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja Ganja
1: Ganja Ganja Ganja Ganja
0: Ganja Sweet, mana neo kata Joni leka mangena ku lomuka mungena endlela liya leswi mikhoma kahle ngopfu vanhu vanwanani vatwa vatsaka ene ku vatsaka munhu swi endla leswaku na rihanyo ra yena ri va kahle mile moyini mixiri munhu tsaseka
2: mpukini mari my friend
0: ipfukile manhu swi swangala
2: hala na hla isekile mkhongeli ya nwina ma
0: ina
2: moni la tabateka man
0: timbile basa pa
2: ndateka kata mashele isi leti iti mana anakanya kukwa wanu wantumi niteka kata juni ime mana neo la wana kata mangena South Africa
0: ina
2: nda etelele nkata mana alo mwono muna ya anu wa mili nkata ba lava ya na jikijena kukwa wanu wate juni ya lava
0: etelele ibo nuna keza sunene la isa kani sunene tu isa ngala
2: I thank you.
0: Thank you.
2: Komu.
0: Komu. Ya munhu a ta vuya zwi swangala na kota ngo swi bona la ka ngove na munta. Ahe, mile mweni mixire o musika.
3: Na ri mo tshi makomo ni nkombela ku ngena na vana na vana.
0: Imbile o basa pa.
3: Ta vanga ni le ka mapovele, tena black tone ni tsakela ku tsapa hi xiangwe na sisi. Mama na yanti kumana le hisi le kuna mavona mavona ikhosa la ngo namperisa ta tele le mana we mana tele la botse ba mashaka ntela wa ba perisa radio ka radio kupo mana malume isi
0: ta ise ka nzunene radio ka radio wena game ni koma mere kwi ri perile
4: koma ku amora
0: ahey If you kill him in Januina, Mitra Lanyana cool.
4: Come back, Pamblangan of an art. Billy Ocomla,
0: oh, the Billy Opasapa.
4: Says one of my god, the Lagam Pambo. Kukwa watu uti laka makosha na wawange ntende Nere tela ishmumu njia la jilongo la Nungo na wawange ntende Awange nsa ishkwe mba ijae mbangila asuka uko zandu na mungu DJ makuwa mula
0: Laise kamsu nene boti seva
4: Ae shuma shuma mwaba
0: Iso ola Sweet, ngwa magoda kwele ka mpambo hala ka mpambo hi swi ta hi tala ngopfu ku twa mhani mluwa masuku la magoda mngeni kwi ahey
5: DJ Kwamza
0: ya loyi mi ri njhani n'wini
5: kuna chikwele ka makoxa ku umeki
0: va
5: huma holela muti ya mona ni nghena ri ni lahlekeri ni vitelela ra nyina kumbe tshama ku nghena van'we va miti va ku va la ku tlakula van'wanyana hi mavito ya le ngomi kambe ni tani boti maketi hi swo boti maketi ya boti maketi lo i nini va tekaka vanharhu na mina ka
0: hi mbile yo basa pazi xixala
5: ni bile hi ku teka na jimbosi mara mo ni ta va katakatanyana mo ni ya le ka papazela ni ya kuma kokwani madakani ma va tiva
0: ha no twa vito
5: Ayi kokwani matakani a mi thala byalwana n'wi tisisela ku nghena ka xiyanamoya a nga

0: nelike va photosa ende masiku lama ku lava ku munhu loko a photosa loko ku ri keni yi kona nghamo a n'wi nyika a tlhavani kokwani madakani ivi ni suka ni ya ni ya kuma n'wana loyi a ri phome ka makhuva tikatareni lava na switwa a runguriwa nsati ro ni tlimba nyana vito ra koko ni ta ku i mani hi nga photosa ni mi nyika na yo nghamo yi twala kha moni hetelela hi wa makwenu la ka makoxo ni ta ku to nyika mani ti ri elikhimilani hi nga photosa
1: I khensile leswinene ndzi swi latela ka makoxa hlayisekani vana madyambu
0: lamanene
1: swi twa ku rito ra kona ri le ku hluphekeni namuntlha a mi ta hola hi swona danke.

0: veki moye yeni mi kisi romno zasega?
1: Efren, malume efi.
2: Hey!
1: Men jane, si samte di.
0: Hifuki ili man, iko kwa ngo veza la?
1: Awa, ngo anega skundi.
0: Akambatu.
1: Kuna general faction kosa. Even suka kambatu. Aga bongwan setolo ne akwin aga tuti. Hello.
0: Ya namita bulabula.
1: Ai.
0: Milemo ye.
1: Ah ah angu ngatedi. Ah okay. Ipe general faction kosa kambatu. Ebeni njenaka kusi ndawi. General Sabanale Thomas Dun. Ebeni atalaka akwena kasikuma sa jobo. Kamaseku wa mina Thomas Chauke akuna wani jara mtengwe na kasikumba laya. Abana
0: Marco, na bushoko shoko.
1: Awa, wena tele kan ku baga ambase bwa mine ka tsema.
0: Izola.
1: Jaram se go to basta ka kuna nwane.
0: Izola tla isekani bana madambu la manene.
1: Na bushoko shoko tsweya. Ili pomisi ni tsuwa a tsukume ka ne ke se malume epi.
0: Ke sa mina la sukume ka ri la. Izola, danke. Wabona mkari utala lo kungena vushoko shoko. Ntala na kutunduka vushoko shoko. La wala kamdavula la. Hey, comrade mbombi la kamdavula. Zimba wana buti vushoko shoko fikilir. Wakumeni mitani update kwa mzumbi na wana kui. Munu ngwana ntakisa kasu nene wena mixiru mtoseka. Hey, riperi ni.
3: Yo, mkwa mla nyingi.
0: Ah, hey.
3: Okwa mle na madambla.
0: Impela.
3: Moi va te cavanar.
0: Imbilu pasapa.
3: Mano sungula ma shudu gesas ke pula hanixana na va riva pla. Nilanda makhelwani wa xitiki. Ni aka simomondia xitekete.
0: Ina.
3: Kokwani wa the junior. Hinkwavo a va teka the original n'winyi wa vito xibelani Jameson Pile ni kwala tshemaka maxamba.
0: U khesa mina the original n'winyi wa vito xibelani.
3: Na hi ta mi yingisela ku ze ku yo vhala hi ta mi vika ne le ka xikwembu.
0: Danke!
3: Ingaku mina xikwembu xi nga mi ngetelela masiku ya ku hanya mikwamula nyika.
0: Amen. Ah, sweswo mani tsakisa.
3: Halleluya.
0: Amen. Wabona uko naveleli wa sweswo hi mhaka yin'wanyana ya ku saseka ngopfu. Aye, milimweni mixiro mno zoseka.
4: Ah, malume efi.
0: Ahe, graciousi.
4: Farumeno fei.
0: Ah, ro vuwa rungo pfangeyo, mara mulomo na ndala.
4: Ai, u do fura.
0: U do fura. Eh.
4: Agar wa je barara.
0: Ah, wa jiwe we graciousi.
4: Eh, tisori malume the original, mune wa dina, malume James Kipelana Mpileni. Mani Rukoto.
0: Le Mountain View. Kanjaka.
4: Kata moni, kanjaka. Tasare zanga mianeo, ananendi ya daranga mianeo.
0: Oh, va daranga man.
4: Aja daranga kapa kem.
0: No, na kesa swinene mashuti ene mana ne okwala ka xivenda mi nga kumana ngopfu va xi ba 100%. Ina. Danke.
4: Ah,
0: Thank you ndawundo gracious. River Platlin kombela ku teka vambere sweswi vani gimetela evisini ya matweni na tinjamba ta xigaza leti ni nga mndulamisela tona madambu ya namuntlha leswaku hi tiphina hi tona hi kha hi kuma tidyondzo to karhi wena mixer wo saseka loko na loko hi kha hi tiphina hi ti-instrument leti chayiwaka ahe
2: ahe perisa n'wina mpfukini
0: hi pfukile minjhani tima radio
2: loko fonera xivongo tirhisa n'wasini
0: ina
2: mativa hetelela hi nga ha swina ku heta ku hi nghena na vamani mina ta nghena na vanhu vanharhu mara hi ku hambana ka swilo vayingiseri hinkwava GCR ni nghena na n'wina la
0: ina
2: number 2 vamakwami na hinkwavo ni nghena na n'wina vantiwa kumbe timarede vantiwa makwamini
0: impela
2: number 3 ni nghena na vatukulu wa mina hinkwavo aka mhana mina i timarede loyi a vulavulaka xivongo tirhisa n'wasivi a hi tsakeni hi va na siku ra kahle
0: impela timarede yo hlayisekana
2: dankbar
0: danki va tima radio ingaku hi vanhu van'wani va ku rhandza ku landzelela swa tipolitiki-politiki hi swo tolo ni twika yi vulavula hi swin'wana swo khumba ti-referendum ni ku ya ni faneleni n'wina mini mi nghenaku sweswi
5: ti jim kwamulanyika
0: ahe
5: minjhani na
0: i pfukile minjhani n'wina na
5: ha pfukile
0: ni
5: nghena na papa hlongwani ka makhelela tavhene ka nombelani ni nghena na gumbagumba ka xihosani ni hetelela hi kokwani mahangi ka mukhumi masemza ka mudavula machele pavementeni
0: masemza ha khensa swinene mi hi pfalelini ka nkarhi wa sweswi i swona ya va hi pfalelini masemza le ka mudavula pavementeni
6: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa leyi bayi ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent i khampani yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa mafriza Skytent
0: ya wena mixer muno swi saseka swi kha swi fambisa sweswo tinetiweke ti kha ti endla swin'wana swimbotsanambotsana laha I love swimbotsanambotsana
7: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona
8: That's P-I-Z-A-R-R-E Come to bathroom bizar Come to bathroom bizar
9: Gingobs Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasari ra wena laha u ni lavaka kona va dilivha kusuka eGiyani ku ya hi laha wena u ni lavaka phasari ra wena ri ya kona va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture product, goods and merchandise na swin'wana swo tala swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi va fowunele sweswi eka 063-025-7873 kumbe 076-682-4086 kumbe i va WhatsApp eka 073-312-1949 Ni rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com Gingobs Transport and Logistics Moving you delivering trust
10: Na Malume Efra Malume Efra Malume Efra Malume Efra
0: ya karhi wa mina kha ku 8 minutes past 10 wena mixirom mina u saseka hi hundzile ka xiphemu lexa tiqingho sweswi u hi ya mahlweni u twa vunanga byi nga ri byingani bya matimba swinene byi nga na tidyondzo na n'wi vona ndhongo xirindza kusuka le ka makhasa laha le ka makhasa leyi va yime ku lunga ndhongo xirindza the general va sala va xikhomini ximhandzani xa the late general MD xirindza hi vunanga bya xigaza wena mixirom mi saseka va ku heyi heleketa mali

hisa swo swa mahlweni DJ Kwamza ku kwambulela hi tinjamba ta tinjamba. Didi Mathebula. Vulavula hi mani ke loyi ni nga vulavuli hi Dingani David Mathebula kusuka laya ka mahonisi laya. Ni ri teka risimu kusuka ka album leyi nga thiwaku Vazalwana. Kambe ni ku tekela track liya vo ngo teka jazz. Yingisela track yaleyo u dyondzeka hi yona.

Yeah, va hi dyondzisa dingani David Mathebula wena mixiri mo saseka leswaku loko hi ti nghenelerisa ka timhaka ta vuxaka bya marhandu a hi veni hi tiyile ku loko swi tshika swi nga fambi kahle hayi swo hi nga vaviseki ku tlula mpimo leriya ra ku hi fika laha hi ngo hi lava ku teketela na swihi swa hina awu swi tiva leswaku swa khomisa phela sweswiya loko u kuma ku akeli munhu yindlu yo karhi loko mi holova wa qacha TLB yi ta yi ta mbindumuxa yi distro ya yindlu liya loko ku ri hi tshama hi swi endla swi nga ku nga humeleli nchumu hayi o va ka nteko wa n'wina va a va yangi va ya report-a van'wani va ta ntshama ntoka va vulavula va ku heyi kandlakala swi lava ku loko u ka u rhandzana na munhu u nga n'wi akeli yindlu ni wo n'wi xavelanyana mafastere u n'wi xavelanyana maframe loko muholo va kota ku swi gula swihi leswiya u hatla u famba na swona matitwa leti yimbeleriwaku hi dingani David Mathebula laha va ngo tekani jazi ra n'wina papa mi famba hi byibyi hi swi vonini mi hi hlayisile nkarhi lowu nga hundza eka hi dya na swinambunambu hikwalaho ka n'wina sweswo ha ma ha tirhi mi ri hi ta mi hlayisa yini hlamala ku leswi a va kha va hlayisiwa hi yena ya loyi a hlongoriwaku ku a teki jazi mari lowu a ka ha dyiwa swinambunambu a mi nga vuli mikuva leswi u nga suka le ka n'wamuzamani u ta tshamalaniwani tlhela hi mhaka ku se machangura a ma ha ri kona se na tlherisiwa ku tlhelela ka nsati wa wena n'wamuzamani hina hi nge hi ku koti DJ Kwamza mina kwala ka nongonoko wa ta xigadza ntsena la ka GCR wena mixi room no saseka

impela va ichumayila evangeli Lucy Xivambu wena mingisiri uno saseka vaku hi ku rhandana hi nga kuma leswinene hi ku rhandana hambi ku ri metilweni hi nga nghena hambi hi ta nghena njhani vuhlevahleva byi tele ngopfu eka vanhu hi ta nghena njhani ku timhaka ta ku wisana lomu mintirhweni ti tele vanhu van'wana hi nature ya vona va safaraka leswi hi ngo i pull him down pull her down syndrome leswiya swa ku wisawisa van'wana wena mingisiri womno saseka leswo i tshamelo ra vona a va na rirhandzu eka vanhu van'wana loko va vona van'wana va kha va endla leswinene a va va beli na mandla vo hlundzuka njhe va ti tikisela laha vuton'wini bya vona edyondzeni ka risimu lera Lucy Xivambu wena mingisiri womno saseka kambe Lucy Xivambu va tshama kwihi ka nkuri tsundzuka leswaku laha ka GCR loko zaku ku Sunday hi leswo hi na minongonoko ya ku tala ngopfu leyi hi tshinetaka swinenenene kusuhi na muvumbi hi va na vafundhisi va ku talatala lava va hi dyondzisaka rito wena mingisiri womno saseka va dyondzisaka timhaka leta rirhandzu leri so tshama na GCR loko zaku ku Sunday u ta dyondzeka hi tinsimu hi vuchimayilo ya ku hambanahambana hi ti-motivational talks I can see le sesi Lucy Xivambu risimu relele a wu ri kuma kahle kwala ka nongonoko ta xigaza ntsena na GCR wena mikisiri wu ntsiseka u kha wu tiseliwa wona nongonoko walowo hi DJ Kwamza wu humelerisiwe kahle hi The Real Miss K hi swi twile The Real Miss K ku hi vi ra mi ri busy hala ka marathoni namuntlha ku ri njhani kumbe mipfimbiti yo foma sweswi tsutsuma mpfhuka leyo leha na van'wa hon'wana hi swi twini kwa mi ri busy na mapatu lawa mi ka mi ba marathoni ya hi mhaka ya kahle ngopfu ya leyi mi hi endlaka ha themba leswaku ka man'wani ma malembe hi ta mi vona mi kha mi nghenela na yaliya ya ku leha swinene marathoni ya kwahala KZN from Pietermaritzburg to Durban or from Durban to Pietermaritzburg ra vuton'wini hi leswi u fanele u va at least u nghenelini kan'we marathoni wena mikisiri mo saseka ana hina hololohaka kunene swi le ndleleni ta mi joyina na hina

Yahoo DJ Kwamza ya mahlweni na ku nika vunanga bya matimba swinene 26 minutes to 11 hi ri kona kwala ka mugivelo wolo saseka wa xikwembu wa ti 12 ta nhweti ya liya ndzati bona pela kuna mavulele mambiri mangweti leyi van'wani va ri i ndzati van'wani va ri i ndzati ni ku byelaka hi swona wena mixi rongwi sasekaka timhaka ta Xitsonga kahle kahle loko u nga ti tivi kahle u nga ti nghihi na wo yingisela wo twa ku vanhu va vulavula swi ya kwihi swi fana na kwala ka nongonoko walowu ni haxaka ku twa van'wani va kha va ku ta Xitsonga ta Xitsonga a ta Xigaza fambela kule na swona loko u nga lavi ku va na mabibi ya mbilu wena mixi rongwi saseka Dr. Thomas Chauke and Shinyori Sisters kusuka ka number 18 ya vona ximatsatsa number 18 va yimi kulunga wena mixi rongwi saseka album leyi nga thiwa ku mati endla va ku teka leswinene

van'wana va maxaka wena mingisiri munhu saseka lava va nga ri ku kahlekahle hi vona va talaka ku xavisa ka valala va wena va ku va va byela hinkwaswo leswi wena u hanyisaka xiswona vutomi lebyi swi nge endleki ka tinsimu ta dokodela u ngo rin'wana na rin'wana leri u nga ta ri pick up u nga dyondzi swo karhi wena mikiseri wa munhu saseka hi swona hi swi vulaka vutlambi bya le henhla swinene bya xiyimo xa le henhla swinene.

0: sweswi ni kombela ku teka sete ya ku hetelela ya tiqingho wena mixi room no saseka wena u nga siwa hi xitimela le ndhaku xa tiqingho teka u ni byela leswaku u pirisa vamani vanharhu kusuka kwalawani se ni ya tlanga mikandziyiso ya marito na lava va nga hi joyina ka nongonoko ya laya ka Facebook. Ya, yeah, melemo ni mixi room no saseka. Hey.
1: Hey, uncle, my uncle.
0: Hey.
1: Me pukile na.
0: Me pukile minjani n'wina?
1: Ah, mama me pukile obey.
0: Hey.
1: Eh, mo ha kuna mtapelo sa machudu la river plus.
0: Hey.
1: Evene pelo sa manane ole.
0: Eka mangel.
1: A mangel.
0: Hey.
1: Vakava konkata John.
0: Eh.
1: Evini aterela hi inava. Ma isivara ti ma radio na ti F la.
0: Eh.
1: Nangamu ya vona nwa baloyi.
0: Eh.
1: Mpo mo kokona dakaro hlayisekani.
0: Hlayisekani swinene na nwina kokona wa dakaro.
1: Mpo mo.
0: Izola. Be dakalo su vula yini gracious su vula ntsako ani ntsako hiso loko ri vuyisa hala ka itsonga vitile ra dakalo ntsako ahe mele mweni mixiro mno so seka
2: ahe yale
0: hi fukile ndovukazi la mangombe la
2: ikona zobela mama mikani
0: ina
2: utsa ko kwani wa kusula la section A
0: eh
2: le pensa ntukulo wa hosi la ka ngo la ka skhunyana le pensa ke tsavele ya kumbe la nga mapapi la pensa ndo vuka siku no pozo mu mikra la ye
0: hey yen ndo vuka
2: thank you
0: thank you swiitwa sisi tavelia kumbe le ka mapapi la va mi rivali ndo vuka hey mele mweni mixiro mno zaseka
2: Ni mokomna ni kampugeni.
0: Hi pugile minjani manana kanya kokwana wa ntumi la 14A.
2: Kokwana matami ngire siku ka teka jazz kunene.
0: Eh.
2: Awa tsvara nda na munhu wa munhu.
0: Oh, risimuleri ya ra dingani David Mathebula. Eh.
2: Ni ntambi ya mina le ni randa ku swinene.
0: Eh.
2: Eh, mantisenyan.
0: Eh na mana kenza loko ri mkhomi kahle risimuleri ya.
2: Ke ndora sona ke le kuma pomlinga ka ndlela siku ka
0: eh
2: ku va ndlela siku ka dingani mona ku kuna kokwani mathele a tikwenda ka bevuna
0: eh
2: vatirisa
0: eh
2: ivi ku kuna swini swa ngala la tikwenda ka ngove loko a cina botulo ri wani loko a heta i teka nhloko hoxa xikhwamini na mitirisa swini swa ngala
0: eh
2: mona yi hetelela hi kokwani madakani leyi a ka papazela
0: Eh.
2: Namperiswa kokwani madakani. Namperiswa hi manana kaya. Hayi ka dingani yimani ni vula kwa.
0: Eh.
2: Ka teka jaji. Ma tolela vanuna na va hlangana ku na mutlhotlhuliwa.
0: Ene himpela
2: ma. Ka ma jaji va tlhelela kaya.
0: Ma tiva man. Eish.
2: Eh. Ku rivala hi nsati. Loko se swi jikani.
0: Eh.
2: Ha u ta tekiswa jaji ka mana. Mbona ku zama kwa. Se tlhela hi tibishin va na teka na ku ya vona. Ni si bakele shama Michael Tsini.
0: Eh.
2: Si ta kutsandzi.
0: Impela kokwani wa tsumi.
2: Akuna sofa nya ta humana rona.
0: Hiso.
2: Na awu tsave kuva indlini hi ntaku.
0: Eh.
2: Huma ufamba loko tsinta ku nga ri kona.
0: Ku va va ka so.
2: A va hlashandi va vanona la swa ku va tsatu va bona va tsumini.
0: Eh.
2: Va ta kuma ke liyo hene.
0: No akhensa swinene ku na nakanya ku va mkhumbeki indlela leyo.
2: Ya u huma cheke wa makasa.
0: Impela u ku pelu. Aye mele mweni mixiro mno zo seka.
3: Aye njani na.
0: Epukile minjani nwina na.
3: Hawa vatu.
0: Eh.
3: Aye tlo va ma.
0: Impela.
3: Eh mwanjani ana wona.
0: Impili yo basa pa.
3: Eh kuna papa sizeka Richard. Rikozule a Robin

0: xihoko.
1: Eh.
0: Ku na papa W.E. Mangani le aka Gongoma.
1: Eh.
0: Atsere papa mina vuxokoxoko information soweya.
1: Ina.
0: A sukumekani.
1: Eh.
0: A va nghena na mhandri khoso. Kata buti Monika. Mungu wa vanyamatsi va rivengo na vanhu. N'wasambo n'wa nkomati. Sambu ra homu na marhole ni pela na mbuyeri hlanga.
1: Bayi mwa chona. Bayi, hey mizipata ku sasweka swivongo swa n'wina man. Hey. Kesi,
0: kesi sna.
1: No, danke.
0: Oh.
1: Izola. Ah, va pata vanhu swivongo swa vona wena mixing ku sasweka swi sasweka swinene. Tamu va kuma va maluleke lava pata kona swivongo swa vona. Ku na swin'wana swi hambanangi na rihlelo ni. Ahe, milimo ni mikisire umu nusoseka.
2: Anka.
1: Ahe.
2: Njani ma.
1: Ipukele minjani ngwina.
2: Ah, ipukele ma.
1: Eh.
2: Ah, la mutangeni wa nka ni la.
1: Eh.
2: La ka homu la.
1: La 14A.
2: Ni hlangana na Ismail Bibalela ka homu.
1: Ah, akhetsa swinene Ismail.
2: Ni kombela ku nghena na vanhu.
1: Hi mbilu yo basa pa.
2: Ni nghena na Masibu Gracious Staples kusuka le Arriva Plan. Ni nghena na Derek Shivambu kusuka le ka Ngoya. Ni nghena na Tseko wa Makasana kusuka la ka homu. Eyi mana na kanyi vana.
1: Uku pelu.
2: Uku pelu. Uku banke.
1: Ina, danke.
2: Uku banke.
1: Iso ru kesa mina.
2: Iso mu.
1: Iso la. Ti character tala ka GCR toleto wena mixing musa seka. Un'wana un'wanyani u tiveke leswi a tivekaka ha swona emavekele ya timhaka. Ahe.
3: Aye malume mfukile.
1: Hi fukile minjani n'wina?
3: Aye fukile malume man.
1: Hey.
3: Ah takata hi bela ta xigandza man.
1: Ina.
3: Takata hi bela ka hi chongola.
1: Mika mi donda na ti dondo leti va hi yimbelelela ko to.
3: Unyo no gunyuta, va kota ku gunyuta va kha va gunyuta kune.
1: Eh.
3: Ah malume ni kombela ku nghena na vona vanharu.
1: Imbili yo basa pa.
3: Kuna xilahla Richard Zambukeri ra ikumekela sa doma lodge ntira aka hi le ka savula.
1: Eh.
3: Kuna randzeka Thomas Maluleke yena ikumeka le ka mavuza le emkhaya loyi.
1: Ina.
3: Kuna Gift Jokuba yena u huma le tikwera ka Miswa.
1: Eh.
3: Malume.
1: Eh.
3: Wa la mata vangheswa he mani.
1: Eh.
3: Vanga vangheswa he mani mihandle ka mofa ya matonsi kusuka le a tikwera ka mavuza sweswi mara i vangheswa ri la ka huma 14B ntiro a Sunset Liquid Restaurant next to Maurele Complex malume.
1: Hlayise ka mtsunene mfana madambu lamanene.
3: Ni kese ngo malume ta chongola until until.
1: Izola.
3: Bo fa wa grand form we mina danke.
1: Danke. Aye mele mo ni mixer omo zeka.
4: Ni sabisana samba ba bangana ame yini ma yini ajwa mina.
1: Manhar.
4: Bo mathe zenge ma bona ku tshwela ka ndene.
1: Eh.
4: Eh nda kungula hi ko kwani na Samuel Maria masangani la ka kama sangani ni landa manwa man great mashali la ya kama ndebele ni waka mina ina khaza mulo no ya mabunda kwa la kandengeza mashali
1: taize gantsu nene kwa kandengeza

Ya kurisimu ra kubaba swinene kusuka ka Themba Signori the Junior Chauke wena mixiro musoseka kusuka ka album ya yena leya Volume 6 leyinga na risimu ro fana na nyama a yi heli leyi anga yi bakata kara fambisana kahle na Brian Bomba kambe risimu leri ni ku bela ku rona sweswi ri ku ni pfumala ntsava ntiyiso lowu nga helela lowu a wu boxaka laha Themba wena mixiro musaseka mitsako yo tala hileswiwa ya ha ri kona eka vanhu va ku tala hi timhaka titi handle ka ti vanhu va xinuna minkarhi yo tala a va rivaleli ku va za va hlangana na swona sweswo swa ku hei veri mina ku rhandza na mina roll on le handle mhani loko va za va swi tiva na loko va hleka kahlekale swi tiveni ku a va mi rivalelangi swo kotiwa hi va ka mhani ntsena sweswo swo ha va mi thumba va boti magezi mi ri na va swimamayilani ku hala handle va mi rivalela vutomi byi ya mahlweni kahle mara va xinuna ingaku swi tika ngopfu swi swoleswo leswo vo tikhoma va tibyela ku ri a yi kona ku endlela ku vana lava kula kahle mui ni swi ba hi makatla ni nga holovi na mhani lava se hi tipapalateni timhaka leta ta ti-roll on minkarhi yo tala na loko hi lava ku ta vona ku vana va hina va kula kahle ka environment ya kahle hi nga tsutsumisani hi ka hi holova hi ku vana lava kulaka environment leyi u kumaka ku vatswari va vona va le ku holovini a va perfomi kahle na lomuya swikolweni a va tirhi kahle mi ta kuma ku na ti-report ta kona theme na theme loko u ti vuya va vuya va nga pasangi loko ku ri maholova hi timhaka teti ta ti-roll on ehandle hi mhaka ya sweswo u kuma ku kama wun'wanyana mi kuma ku un'wana na un'wana mitswari phela ka vana u lava ta ti vulavulela leswinene a kuma favor ya vana va hi kha hi va kayakayisa hi ndlela yaliya vana va kulika environment ya kahle laha va vonaka vatswari va vona va karhi va rhandzana hi vumbirhi ka vona ka ka Home Affairs va na pfhumba ra ku famba va karhi va tekisa mapasi wena mixiri wa mina swi saseka kusukela hi ti-14 ku fika ti-18 teti ta n'hweti ya leya Ndzhati hi van'wani va ku i Ndzhati i wena mixiri wa mina swi saseka se twana kahle kahle ku ya hi papila leri ni nga ri khoma la ri nga tsaliwa hi ku na BG acting local office manager kwala Giyani loko mi la ta tihlanganisana na vona endzhaku ka loko ni ta va ni hlaye leswi ni nga ta swi hlaya mi nga tihlanganisa na vona ka riqingho nyongeni ra 073-354-2309 kumbe ya ofisi 015-812-9442 mtavamka mhlangana na kuna BG lava kombisaka mapfumba lava ma famba va tekisa mapasi hi va ka Home Affairs laha tindhawu ta kona ti nga yima hi ndlela leyi a nkomo tribal office komo 22b va ta va va ri kona hi ti-14 te ta n'hweti ya leyi wena mixiri wamina swi saseka kasi le ka ngove tribal office le ka ngove va ta va na kona va ri kona hi siku ri ra ti-14 te ta n'hweti ya leyi ya September 2026 makhwivirini high school Daniel Ravalela va ta va va ri kona le hi mobile office ya vona yaleyo tekisa swa mapasi hi ti-15 ta n'hweti ya leyi ya September 2026 Mokoto high school le Buka va ta va va ri kona nakona hi ti-15 ta n'hweti ya leyi ya Ndzhati 2026 le Xihlomule high school ka Khaxane va ta va va ri kona hi ti-16 ta n'hweti ya leyi wena mixi rom no saseka kasi hi Kensili high school le ka Xitakati va ta va va ri kona nakona hi ti-16 wena mixi rom no saseka kasi le Manokhaye secondary school le ka Abele va ta va va ri kona nakona hi ti-16 leti ta September wena mixiri mi saseka na le Xamiriri combined school le ka Xamfana va ta va va ri kona hi ti-16 leti ta September wena mixiri mi saseka kasi le Gawula head crawl va ta va ri kona hi ti-17 teta n'hweti ya leyi ya Ndzhati 2026 le ka Mahlathi drop in center va ta
va ri kona na hi ti 17 mobile ya vona yi ta va yi ri kona kwalaya. Kasi le Magulasavi Secondary School ka Makhuva nakona va ta va kumeka va ri kona hi ti 17 na le Mbawula Community Hall va ta va ri kona hi ti 17 na le Mavalani High School eka Mavalani le va ta va ri kona hi ti 17 kasi hi ti 18 va ta va ri le Gidela High School le Blankwater. 18 ti ta n'hweti yaleyi va fambani mi ya kuma vukorhokeri byi mitelini ekaya. Kasi le ka N'wamavimbi High School lexi ya ximawusa leyi nakona va ta va ri kona hi ti 18 ti ta n'hweti yaleyi ya Ndzhati. Kasi le ka Mamayila Community Hall le ka Mamayila nakona va ta va ri kona hi ti 18 ti ta n'hweti yaleyi. Wena mixeri wa mina wo saseka va ku le ka Mamayila Mphotwana. Kasi le ka Mbangazeki Secondary School le ka Xikukwani va ta va ri kona hi ti 18 nakona va tisa vukorhokeri byo lebyo bya ku korhokela hi swa ka Home Affairs. Wena mixiri wa mina wo saseka.

nga pfumeleleni timhaka to karhi ti hi vavisa ku tlula mpimo wena mikiseri mno saseka hi ku swi hetelela swi hi vangela sweswi hi ngo stress loko hi tshika hi hlangana na swona hi hleketeni swa kahle leswi nga tshama swi hi humelela swo saseka laha vuton'wini nga hleketi leswa swo biha hi nyanya ku ti tikisela vutomi Thirteen minutes to twelve. Wena mixer room no saseka. Ku byelini leswaku loko hi za hi fika laka awara leya ku hetelela la hi swo ti tsutsuma ngopfu timinete ta kona.

0: Riperile na vatshumi DJ Kwanza. Ina n'wina ka nongonoko wa ta xigaza ni ri laha tindhawini ta ka Mahlati. Xikaya lexi ya xi ri ndleleni hi mina. A hi fambeni moxa.
1: Riperisa vanhu lava landzelaka. Mani Liza wa ka makhekhe ka Nguve, Mani Maria Magagani a Gumbani, Mani Nhlekani wa Manyoka Papazela, a va na Mani Grace Makamu ka Nguve.
2: A yi tsakani swinene Mani Grace Makamu ka Nguve. Ya ka Nguve leswi ni nga swi dyondza ka siku ra namuntlha i ku wa vona ka ha ri na nawu wun'wani wa matimba ngopfu. Wa vona leswi lahlwini leyi. Loko mi huma mi rhangeli tihexa mi bivu walawala mi ku se xi siya mani hi tlhelela la ndyangwini. Leswo ma security ya tiko leriya maforamu ma tiko leriya u kuma ma pfarile laya gedeni laya ku ya ku humi munhu laha ku nga se huma tihexa. A swi kona leswaku hayi la ku tsutsuma hi hatla hi fika le ndyangwini.
3: Perisa mani December ka Mavalani. Ni persa kokwana wa mikheso ka Mapuve mfambe njhani society ni hetelela hi ku persa mana Shengwe mutileni ka makoxa e mani Kheila kwala ka mapayeni danko
2: danko mani Kheila.
4: DJ Kwamza minjhani madyambu lama na vaxumi na hi pfukini. Ni kombela ku va teko ni ri mhanda yi na ntukulu wa hosi ni famba na vona papa xiluva na vafana ni famba na vona ni ku mhanda va lava ku tsaka maluleke ni famba na vona ni ta va karhi va famba na mhana xikhongelo lowu wa jaha kwala ka sikunyana ni karhi ni tsake njhani hi ku ni va ni karhi ni ri ku mi tiveni loko mi karhi mi ri ku haxeni mata swintu a swi ni koma kahle ni vone hi matihlo ni vone hi matihlo ya nyama teyi ntwa ni tsaka ngopfu xem na tsaka khomisani sweswo hi ta mindzisela ndzimi ya chayisa i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikunyana ku
2: nona nkhensa swinene mhana xikhongelelo wa jaha la ka sikhunyana lempela va hi a hi hlanganini le ka Nguve leyi hikuva ku hana u hlangana hi swihi swo ka swi nga ri swa tiphati ni le ka va tinyiko sesi tinyiko va le ka Jamela 2 ya wena mi xi rona saseka ya a ti tshameli ku saseka na va boti leki Nguveni. Hai, bethe liya ka tshama hi yandla hai, ya yi sasekile swinene.
5: Riperil Mr. Kwamkwamu, ni kombela ku teka vanharhu. Ni kombela ku teka sesi Lusitinyiko mana bomba 14, papa Alex Harare a Babangu. Ni hetelela hi My Queen of Limpopo ka Homa Ngombe Kral. Va tekiwa hi Thavele ya Kumbe ni ri kwala ka Mpapila. Thank you, Mr. Kwamkwamu.
2: Thank you, Thavele ya Kumbe. Pela mairanda na nkwantamu leya n'wina sisi Thavele ya. So the profile pic na tibona ta ku hambanahambana mi tekile mimi kwala tlhelo ka yona mpfo mi teka mi ri ndzeni ka yona. Kokwana wa Junior himpela mi buli loko mi ku sisi Thavele ya va vuthisa va yi vuthisa kwantamu.
6: Efraimi mo yi nghena na vona vanharhu a yi gaze ta nghena wa maseve kokwana wa Gwevani le ka Thoma Block 7 ni nghena na mukhaya wa mina Xilahla Richard Dzambukeri le kaya ka Nsavulana Matamanini sweswi va ri kwala Sadana Lounge hi ntirho ivi ni hetela hi ku nghena na South Tavelia kumbe le ka Mapapila va karhi va representa malamaelectic 7 va nghenisiwa hi mani na xinji i kokwana wa ku hlula kusukala gas section a inkomu malume efi a hi tirheni danko
2: danko mpela va yi representa taxi rank ya ka malamulele sesi Thavele ya Kumbe va swi vona hi botisa hi gonga mathaveni gonga xirinda semihlayile kwala ka taxi renge ka malamulele. Takisi wana iku bona vanhu va xisati vo tala vaka va ti driver ti quantum leti. Vanhu kuma va ti bohile na maduku. Vona ku tile ku chayeliwini.
0: Riperile na vaxumi malume Efi. Ni kombela ku nghena na lava landzelaka a tendeni ra xigaza la. Ni nghena na kwambili na moya tinyiko Esther Baloyi. Va le Ngovela a Venda hi ntirho a kaya ku ri la Green Mountain. Ni nghena na kokwana wa Gwevani a ka Thomo. Manana Maria Maswanganyi ka Maswanganyi. Va nghena na David Maswanganyi kusuka la Green Mountain. Xumani DJ Kwamsa.
2: No, a khensa swinene ku va mi nghenelela ka nongonoko yaleyo David Maswanganyi le Green Mountain. Loko na vulavula hi titekisi na tshemba leswaku kulukumba then mlungu va ta va va heleketiwe kahle hi ndlela ya ku xiximeka le ka malamulele ka muchipisi wena mixini musaseka hi ta tsundzuka leswaku the taxi industry lahlekeriwile swinene hi n'wamabindzu wa swa halaka swa vutleketli ku moya wa vona yingi wu nga ya mahlweni wu wisa hi kurhula. Vanhu vo tala hi vutleketli bya vona va tiva na matiko ya mahlweni wu wisa hi kurhula. Vanhu vo tala hi vutleketli bya vona va tiva na matiko ya ku hambana male handle lomu vona.

vona hi vuhlonge ya vona va ti baserile. Swirila na vona muti lowa ka Chauke. Na n'wina mi nga nghenisa swandla eka ku humelerisa ntirho lowuya, no va na ku tshemba leswaku na kolomiya ka 50 wa mathekisi lawa ni nga twala xikarhi ka vhiki loko ha kunguhatiwa ku ma ta humesiwa ku ma endla vutleketli ma ta va ma swi fikelerile.

0: mbere mbwiye n'abana n'ubwazi anjye nenwa n'amane bantu bashinzwe kuko n'uwashula bukimbru emdiraga ambulensi abishaka yuko tshama tshama kwa takashi kuko ngena na n'wina na n'wina hlayisekani hinkwenu i mananeli danke
1: danke mananeli
2: malume efi ayi ngisela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa ta xigaza ni kha ni teka vanhu lava landzelaku ni ta teka Joe Gift Kubai kwala ka Mhlana ni teka na Sepo Kubai kwala ka Mhlana ni senteka na Jeki Mavasa kwala ka Mhlana va kha va tekiwa hi matlhentlha ya Sanchavalala kwala ka Mhlana.
1: Hlayisekani Martin Mxengo. Ya nkarhi wa kona wena mixi room lo saseka eyi se wu diwe hi makondlo mani eyi ni salele ndhaku ni tsutsuma ni ya vona leswaku my programs manager halaya ka Facebook a va hoxangi swin'wana na kambe weni rhanga ni kuma risimu leri ni nga ta va ni kha ni famba hi rona sweswi wena mixi room lo saseka loko ni kha ni ku hlayela marungula lawaya ndlela liya

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke? Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tibovo, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi na swona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi the 1 October 2026, Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya not to benefit Natona. That's Hamsa Shoshia. Kukuma Shoko Shoko. Final 086-174-9252. 086-174-9252. Kumbe Mia Edu of Sin. Rishake Funerals. Iba Korekerwa Shodimali. Labangele Nawini.